0: naman ako, palakihin natin itong barangay natin dito sa Radyo Bandido, lalo na itong Morning Report Pilipinas. Ah, kayong mga ano, kulitin nyo yung mga kapitbahay ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga kaibigan ninyo. Manood sa palatuntunan natin. O, di ba? Pag marami tayo, nagkakaintindihan tayo. Ricorasyon, good morning Sir Ira. I share it and like it already. Thank you Ricorasyon, ang galing mo. Ang galing mo, salamat. Gayahin din si Ricorasyon. Win Ricorasyon, no, meron siyang emoji. Hello. Gayahin mo sa Moya Bernante. Yes, 100%. Morning MRP, morning Sir Ira. Makulimlim na Martes, bayan. Medyo. Intertropical Convergence Zone tayo mamaya ng konti, bibigay ko yung taya ng panahon. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito, Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share, salamat, gayahin din si Mark Mallorca, like and share. Roxanne Costo, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Si Julio M. Trenta, good morning Roxanne, si Julio M. Trenta, maganda umaga sa lahat, one cup of muriatic acid. Ikaw, puro ka muriatic acid, magkape ka nga. Ah, Julio M30, kasi nga hindi pabor sa kanila na magpositibo sa gun residue yung driver. Ayaw nila yon. Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley Uyang. Steel Joan, good morning Sir Ira P. Done, like and share. Salamat Steel Joan. Gayahin! Tulad ng lagi ko sinasabi, gayahin yung mga nagla-like and share. Palakihin natin ang barangay natin. Gian Abanto, good morning Idol Ira. Basta araw-araw po kami nakikinig sa iyo. Salamat, Gene. Palakihin natin yung barangay natin para magkaroon tayo ng malakas na boses. Diba? At pag malakas ang boses natin, hindi tayo maaaring i-ignore. Dahil yan lamang ang maaaring nating panlaban dyan sa mga kulapo sa pamahalaan. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, Soccsargen, Davao Oriental at Davao Occidental dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ang Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw, sumikat kanina, alas 6:28 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:18 ng gabi. Ha? Ha? 50 minutes, 50 minuto na ang lamang ng liwanag sa dilim. Aming tatanong sa akin ay, ano ba ang gusto ko sabihin doon sa paglamang ng liwanag sa dilim? Taray sunset lang ho yun. Sinasabi ko lang sa inyo na mas mahaba ang liwanag kaysa sa dilim. May panahon naman na mas mahaba ang dilim kaysa sa liwanag, di ba? Pasko pa yun. Kung ano-ano yung nilalagay ninyong ano eh. Ngayon mga... Kasi guilty kayo eh. Mami Dang nanonood. Good morning, Mami Dang. Peter Nikolaevich Rasputin. Good umaga, Boss Idol Ira, President Accounted. Good morning, Pedro. Sa mga nag-aabang araw-araw, ha, kunin nga natin real time. Kailangan real time, di ba? Real time. Ang exchange rate ng dolyar sa piso, medyo bumaba ng katiting. Katiting lang compared to yesterday, you know? Kasi yesterday 61.63, ngayon ay 61.57. Ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 57 centavos ngayong umaga, ngayong pagbukas ng trading. Kayo diyan ha, tignan-tignan ninyo. I-appreciate nyo yung mga kababaeng, mga kamag-anak nyo OFW dahil sa paghihirap nila. Dahil kita nyo, ang laki ng exchange rate, oh, ang laki ng kinikita nyo. Ito, tablado din yan dahil kahit malaki kinikita nyo, mahal na naman yung bilihin eh. Tignan nyo itong balitang to. Tataas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong araw ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ito ay bunga na din ng resulta na kalakalaan ng produktong petrolyo mula sa means of plots of Singapore o MOPS. Tataas ang presyo ng gasolina ng 1.21 kada litro. Tataas din ang presyo ng diesel ng 2.82 kada litro. Inuulit ko, ang gasolina tataas sa 1.21 kada litro. Ang diesel tataas sa 2.82 kada litro. Pababa naman ang presyo ng kerosina ng 2.21 o 2 pesos and 21 centavos kada litro. Aga-aga bulol. Ang adjustment ay unang inilabas ng Pilipinas Shell kahapon. Ito na ikatlong linggo ng sunod-sunod na pagtaas muli ng presyo ng gasolina at unang pagtaas ng presyo ng diesel mula nang mapigil ang silid presyo ng produktong petrolyo dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ito rin, inuuna natin to, no? Power disruption sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinatututukan ni Pangulong Marcos. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Pinaa-aksyonan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy ang mga nararanasang power disruptions na nagdulot na ng rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad namang kumilos ang DOE upang maibalik sa normal ang kondisyon ng power grid at mabawasan ang epekto ng brownouts sa mga consumer, kabilang ang mga pasilidad na may kritikal na pangangailangan. Kabilang sa mga ipinag-utos ng DOE, ang pagpapanumbalik ng mga apektadong transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kabilang ang Tayabas Ilihan at Dasmariñas Ilihan 500 kilovolt lines. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa mga power generation companies upang maibalik ang grid sa mga apektadong supply capacity. Bukod dito, pinakilos na rin ang Grid Reliability Task Force kasama ang Energy Regulatory Commission's Independent Electricity Market Operator of the Philippines at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Formal na binuo na ang Senado bilang impeachment court sa gitna ng mga kontrobersiya na hinaharap ng institusyon na natili bilang Senate President si Alan Peter Cayetano kahit na may umugong na balitang muling magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado kahapon na kasalukuyas siyang tumatayo bilang presiding judge sa isinasagawang pag-convene ng impeachment court sa Senado para sa paglilitis ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Hindi nagpatinag sa panahon ang iba't ibang grupo ng rallyista. Hindi naman nagpatinag sa sama ng panahon ng iba't ibang grupo ng rallyista na aabot sa 400 miyembro kabilang alyansa ng mga bayan na sumugot sa harap ng Senado upang igiit ang pagsisimula ng impeachment ni VP Sara Duterte kahit nagsimula na nga. Kinundin na din ng mga rallyista ang pagiging kuta umano ng Senado ng mga korap at berdugo, lalo na umano'y pagkanlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa ICC. Naka-alerto naman ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta habang nagkakaroon ng pag-upo ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencho Nartates Jr., inaasahan ng matinding emosyon mula sa mga taga-suporta kaya kinakailangan ng presensya ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nauna na ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ng pupulong ang Senado bilang impeachment court ilang araw matapos matanggap ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kinasasangkutan ng Vice Presidente ng mga akusasyon na tulad ng maling paggamit ng confidential funds, umano'y unexplained wealth, panunuhod sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ayon sa PNP, posible magkaroon ng rally sa Metro Manila at Davao City dahil sa mga kaganapan. Nanawagan si Nartates sa mga magpoprotesta na isagawa ang mga pagkilos ng mapayapa at maayos upang maiwasan ang anumang gulo. Binirekulasyon, Senate President Peter Cayetano stays sa Senate President Sotos Group short in number kaya nag-oath-taking na si Senate President Peter Cayetano as presiding judge sa impeachment ni VP Inday Sara. Pinagtanong sa akin, bakit hindi kasali yung Chief Justice? Yung Chief Justice ho, kasali lang ho yon pag presidente. ang i-impeach. Tsaka lang siya nagiging presiding judge kasama ng Senate President. Pag Vice President, yung Senate President lang ho ang presiding judge. Okay. Yun ho yung rules, hindi ho tayo nag-iimbento. Sa desisyon naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung magpapakita ito sa Senado sa inaasahang sa nagrap na pag-convene bilang impeachment court ng Senado ayon sa abogado niya. Si de la Rosa ay may warrant of arrest sa alleged criminal responsibility as an indirect co-perpetrator sa crimes against humanity ng murder mula July 3, 2016 hanggang sa pagtatapos ng April 2018 kung saan 32 katao ang nasawi. Sinabi naman ni abogado niyang si Attorney Israelito Torion na dapat nakumpirmahin muna ng lokal na korte ang ICC warrant bago ito maging epektibo sa bansa. Sinabi naman ng Malacanang na makikita sa mukha ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na dismayado ito sa kamakailan na kakahanapan sa Senado kabilang na ang naging pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng kustudiya ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na kitang-kita ang pagkadismaya ng Pangulo na magpatawag ito ng pagpupulong kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete matapos ang shooting incident sa Senado at ang tanungin ukol sa pananaw sa mga personalidad na tumulong para makaalis ng Senado si Senator Bato gaya di umano ni Senador Robin Padilla. Sinabi ni Castro na magkakaroon ng investigasyon sa bagay na ito. Gayunpaman, kinwestiyon ni Castro kung bakit tila pinoprotektahan ni Senador Padilla si Senador Bato sa kabila ng nagpalabas na ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bato dahil sa naging papel nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nanawagan naman si Castro sa publiko na maging mapanuri sa galaw at kilos ng mga public servant. Ako, sinusuri ko yung pagkilos sa mo, Attorney Claire. Alam niyo kung ano nangyayari doon sa Senado, 'di ba? Dapat nga ang ina-urge niyo is ano eh, 'di ba? Ang statement niyo is we urge compliance with the law, 'di ba? Commit to peace and order, 'di ba? Follow the constitution. Dapat mga ganun eh, 'di ba? Ganun yung mga statement na inaabangan ng tao kung palasyo ng Malacanang kung presidente. Kasi ang presidente dapat unifier, taga-unify ng bansa kasi ikaw ang pinuno eh. 'Di ba? Yung tatay pag may nag-aayos, mag-aaway ng mag-anak, 'di ba? Ang ginagawa dapat hindi kinakampihan yung isa kahit mali. Ang ginagawa niya pinagtatagpi niya yung magkapatid. Tapos quietly pupuntahan niya yung may sala, tahimik, walang nakakadinig, tsaka niya pagagalitan. 'Di ba? Dapat ganoon eh. Hindi yung publicly kayo mismo gumagawa ng hidwaan eh. Di ba? Hindi ganun. Huwag ganun. Tignan mo, kinumpirma ni Senador Robin Padilla kahapon na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa bagamat wala siyang idea kung nasaan itong eksakto. Kinukumpirma mo ni Padilla na nasa Pilipinas pa siya at sinabing hindi aalis ang senador. Si De La Rosa ay naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court at bumalik sa Senado noong nakaraang linggo mula sa mahabang panahon ng pagliban. Hindi naman alam ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senador Ronald Bato De La Rosa kung nasaan ang senador kasunod ang pag-alis dito sa Senado sa nanaon ng humingi ng protective custody. Si Bondoc ay dumating sa Senado para makipagkita sa staff at legal team ni De La Rosa para pag-usapan ng tugon sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General na humihiling sa Korte Suprema na ibasura ang plea ng senador sa posibleng pag-aresto rito dahil sa arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court. Nitong weekend ay hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na tanggihan ng urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ni De La Rosa sa kakulangan ng merito. Sa komento, iginit ng Office of the Solicitor General na si De La Rosa ay hindi entitled sa injunctive ring para pigilan ng kanyang arrest at surrender sa ICC at sinabing bigo nitong nailatag ang malinaw na legal na karapatan na nag-oobliga sa agarang proteksyon o pagpapakita ng agarang pangangailangan para sa injunctive relief. Iginit din ng OSG na ang sampina na inisyo ng Criminal Investigation and Detection Group ay valid sa ilalim ng Republic Act No. 10973 at sinabing ang parliamentary immunity ay hindi naging tinutukoy na maging pananggalang laban sa public accountability. Kamakailanan naghain ng mga petisyon si De La Rosa sa Supreme Court na humihiling para sa judicial relief. Hindi naman nag-issue ng TRO ang Supreme Court at sa halip ay inatasan ng mga opisyal ng pamahalaan na magkomento tungkol dito. Nagpasa ang Office of the Solicitor General ng komento nito noong Biyernes. Teka, di ba inatras na ng CIDG yung ano niya, yung subpoena, di ba? And besides, hindi arrest warrant ang subpoena. Ang subpoena is a call to present yourself. It is not a document that says that will napipigilan yung kalayaan mo. Dokumento 'yun na tinatawag ka sa presensya, ipakita yung sarili. 'Yun ang subpoena. Tagilid na naman yung diba? Ang ginawa ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ito ay pugante na matapos na umalis sa Senado noong nakaraang linggo sa kabila ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa reklamong crimes against humanity sa manatugong war on drugs. Ayon sa kampo ni de la Rosa, ang pagtawag sa Senador bilang pugante ay baseless and unfair. Ang pahayag ay kasunod ng paghiling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na natanggihan ang plea laban sa ICC warrant ni de la Rosa. Sinabi pa na ang fugitive disentitlement ay dapat na mag-apply na sa kanya. Ayon kay Tor, wala namang arrest warrant sa kanya sa Pilipinas. Paano siya naging fugitive? Ayon kay Tor, ang komento ng Office of the Solicitor General ay hindi sumasagot sa central constitutional issue. Inaasahang maghahain ng tugon ng kampo ni de la Rosa sa komento ng Office of the Solicitor General ngayong araw. Merong hanggang bukas para maghain ng tugon si de la Rosa. Hanggang ngayon, actually hanggang ngayong araw na lang. Hindi, 72 hours eh. Sumugot ng Friday. Hanggang ngayong araw na lang.

0: accepted na yata ni President Trump na all that siya sa gera niya sa Iran kasi sa state visit niya sa China, no mention niya ang Iran war. Sabi ni Rick Orasyon. Teka. Pasok lang natin to report na to. Senador Ontiveros naghain ng resolusyon para bigyang pagkilala ng Senado ang Senate media na nag-cover ng shooting incident sa Senado. May report si Jojo Sica. Jojo, good morning.
1: Nagain si Senador Arisa Ontiveros ng resolusyon para bigyang pagkilala ng Senado ang Senate media na nag-cover ng shooting incident sa Senado noong Miyerkules, May 13. Sa kanyang resolution number 400, pinabibigyan ni Ontiveros ng commendation ng Senate media para aniya sa bravery at professionalism sa pagko-cover ng shooting incident. Tinukoy dito na tinatayang 3 minuto ang putok ng baril na nagdulot ng panic sa mga Senate staff pati na sa mga miyembro ng media na nasa gusali dahil nag-cover ng may 3 araw ng stand-off sa pagitan ng mga otoridad at Senate leadership ukol sa kustodiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila aniya ng pagkakatrap sa gusali dahil sa potensyal na active shooter, nagpakita ang Senate media ng tapang dahil sa halip na inuna ang sariling kaligtasan, patuloy na nag-cover para sa right to information ng publiko. Isinasaad din ni Ontiveros na sa information landscape ngayon na kinokompormiso ng mga online disinformation at cover influence operation, ang impartial reporting ng Senate media ay nagsisilbing mahalagang haligi ng katotohanan, pagprotekta sa integridad ng demokrasya sa panahon ng national crisis. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Si Jaime Samuel Bernante, sabi niya, yes, umpisahan na yung impeachment trial, Sir Ira. Nagdududa na raw sila. Let's get it on para matapos na. Hindi nyo na nagampanan ang inyong mga trabaho sa bayan. At si Brad Bong Pakundo, nagpapaniwala pa kasi kay Claire Castro, Reyna ng Sablay yan. Ha ha ha ha. Kayo yung mga akong naano sa inyo, eh, di ba? Binabasa ko kasi, di ba? Mamaya mapahamak tayo dyan, eh, di ba? Huwag masyadong intense. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, 8:30 na po ng umaga.

0: O si Jong Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes. Si Mark Mallorca, sa sobrang gulat ni Lito Lapid sa mga pangyayari sa Senado, hindi na siya nakapagsalita. Sa kabilang dako, sa tanong kung bakit si De Leon napisil na o ang napili ng Pangulo na italagang kalihin ng DBM, ang sagot lamang ni Castro ay prerogative yun ng Pangulo. Si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo ay itinalaga naman sa Board of Trustees. Kakatawanin ni Toledo ang nangungunang organisasyon, asosasyon ng mga government employee, retirees o GSIS.

Amelie Harvey Morales. Good morning po, Sir Ira. Ang meaning ng NBI, naisahan ni Bato ang NBI. Hehehe. Ikaw talaga, Harvey. Si Recorasyon, si NBI, kahit by standards, pwedeng on the spot, may trabaho ka. Eh, nakapagpagawa, papagawa ng Boa Guzmanin sa Recto para pangpain. Ikaw na maging NBI. Hindi para pag-uusapan sa Malacanang ang posibilidad na palitan sa pwesto sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala siyang maikokomento sa panawagan na palitan na ni Pangulong Marcos Remulla dahil sa sunod-sunod na di umano'y kapalpakan nito, partikular sa mga reklamo, ang maling impormasyon uul sa golden visa ni Zaldico, Portuguese passport ni Zaldico, timeline para sa pag-aresto sa dating mambabatas at maging ang sinasabing soon release ng Interpol. Sinabi pa ni Castro na wala pang binibigay sa kanya impormasyon kung si dating Senador Trillanes o si dating Interior Secretary Benhor Avalos ang papalit sa makababakante yung posisyon ni John Vic Remulla sa DILG. Kwento sa akin si Benhor, DOJ. Nagsagawa naman ng protesta ang mga miyembro ng transport group na Piston sa harap ng LTO ng LTFRB kahapon. Ito sa gitna ng papatuloy ng mga pagdinig ng petisyon na sa pagtaas ng pamasahe sa loob ng opisina ng ahensya. Nanawagan ng mga nagprotesta para sa agarang pag-aproba sa iminungkahing pagtaas ng pamasahe dahil sa mataas na presyo ng gasolina na nagpapabigat sa buhay ng mga driver. Iniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na hindi nagbabakasyon at natutulog ang gobyerno kundi patuloy na nagtatrabaho para tugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Ipinahayag ito ng Pangulo sa isinagawang bawat bayan makikinabang Makati City event na kahapon kung saan nakatanggap ang 23 barangay ng ₱20,000 sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Kalahati na nasabing halaga ay inilaan sa 5 iskolar ng bawat barangay. Sa kabilang dako may 13,571 pamilya naman ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Funds. Nagpapatuloy naman ito kada 2 buwan. Hinigayat din ng Pangulo ang mga Presidential Scholars na nakatanggap ng ₱20,000 na samantalahin at gamitin ng maayos ang government assistance na ito. Ang magandang edukasyon na anong Pangulo ay regalo na hindi makukuha o mananakaw ng iba. Lakas ng ulan ha. Sabi ni Recorasyon, ha, hindi na isahan kasi wala namang pending case si Bato. Di ba po, Sir Harvey? Alam niyo, ang init na niyang debate niyan. Ah, yung ICC versus local courts. Ano ba talaga ang ano? Really, back to basics tayo. Ano ba mangingibabaw? Ang konstitusyon ng Pilipinas o ang batas ng dayuhan? Yun lang naman ang question dyan eh. Diba? Kasi ang daming pinapaliwanag. Keso sumang-ayon tayo sa tratado, keso may Republic Act 9851, keso hindi na tayo miyembro, keso, diba? Pero ang tanong doon, pwede bang arestohin ang isang tao sa Pilipinas ng isang dayuhang arrest warrant na hindi dumadaan sa korte natin? Yan naman yung tanong na gusto kong masagot eh.

0: bakit ko walang makasagot nun? Hindi ko maintindihan. Or kung meron man, paikot-ikot yung sagot. Di ba? Parang doon sa oral argument ni, ano, ni Leonen, doon sa isang abogado, papaikot-ikot yung sagot ng abogado. Kaya, wala mo eh. Gusto ko lang malaman, gusto ko lang, for once, Korte Suprema, di ba? Lagyan nyo na ng ano, isaran nyo na, lagyan nyo na ng final answer. Huwag nyo pabayaan yung ano, yung issue, eh tumatakbo ng tumatakbo, di ba? Tapos balang araw, kasi ano nyo rin yan eh, legacy nyo rin yan eh. Nung nagkakagulo at nung nagkaka-questionan, di ba? Eh nagbigay kayo ng sure and definite ruling sa isang batas na kinu-question. Di ba? Legasiya yan. Magiging legasiya yan. Yung decision dyan sa ICC at saka local courts, di ba? Ngayon, yan ay isang magiging matinding legasiya ng 15 justices sa Supreme Court today. They will be quoted in future jurisprudence. Di ba? So, I guess they should decide on it as quickly. Alam ko, mahirap pag-aralan yan. Matagal mag-aaral ang mga justices sa Supreme Court kasi hinihimay-himay nila yan. Nakita ko na yan, napanood ko na yan eh. Di ba? Yung sandaling pag-cover ko ng justice circuit, medyo judicial circuit, medyo napanood ko yan, napansin ko yan. Maingat sila. Maingat sila. And I appreciate that, but I just wish they could come up with a quicker decision on this issue kasi ang gulo-gulo na natin eh. Ang gulo-gulo na. Mark Mallorca, tama ka, Idol Ayla. Walang RA o treaty na mas hihigit pa sa Bill of Rights. Ito mo, meron na ng mga ano, di ba? Okay, kakalas ha, papalit sa atin ang buhay at batas at batas. Bakit nabulol ako ngayong umaga? Ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás. Baka sila masagot yung tanong ko. Di ba? Baka sila masagot yung tanong ko. Kasi ako hindi ko naiintindihan talaga. Nahihirapan ako. Gusto ko malaman ang sagot eh. Di ba? Susunod po yan sa ating Morning Report Pilipinas. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po ang inyong abogado ng masa, si Attorney Nikki De Vega, at absent ng aking kapartner dito, si Attorney Carlo Nicolas. Medyo meron lang po inaasikaso. So mag-isa nyo lang po ako kasama ngayon. Kaya samahan nyo po ako dahil malungkot nagsasalita mag-isa. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-post dito. Pero iksian nyo lang ha, kasi syempre mahaba po ang pila ho ng mga katanungan dito. Mag-post lang po kayo dyan. Don't forget mga katropa, like, follow, and subscribe po sa aming social media pages sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. I'm pleased to announce po sa Facebook, we are more than 200,000 na po ang ating followers sa Facebook. At sa YouTube, I think more than 293,000 subscribers. So please, no, like and follow lang po para mas marami po tayong maabot ng mga nangangailangan ng legal advice. At ito, syempre, first honor, babatiin ko ang ating katropang si Rico Rasyon. Sabi niya, good morning, Attorney Carlo, Attorney Nikki De Vega. Nako, Rick, solo lang ako ngayon dahil si Attorney Carlo ay may inaasikaso. Kaya samahan mo ako dito, Rika, para hindi naman malungkot. So, sisimulan na natin, no? Eto, may tanong si Cynthia. Isa po akong byuda at paralyzed. Walang pension, senior, 72 na po ako. Ano pong gawin ko? Para magka-pension na po ako, alam po ng president namin na ganito ang kalagayan ko. Maraming salamat po. Nako, nakakaawa naman, no, si Cynthia sa ganyang sitwasyon, no, na paralyzed na siya, senior pa, at wala siyang natatanggap na pension. So, ganito, no, baka na, ano tayo, confused tayo kung ano ba itong mga pension. Ang pinaka-common po natin na pension talaga, yun nakukuha natin after natin mag-retire sa trabaho. Kaya nga sabi ko, hinihikayat natin ng mga tao na talagang sagarin ang pagtatrabaho kasi sayang po yung retirement benefits, yung pension na makukuha mo dun sa SSS, di ba? Usually, pag sa private sector, SSS, sa gobyerno ka, GSIS. Kasi yan po yung pension ng SSS, habang buhay po kayo, makakatanggap po kayo monthly ng pension. Depende po yan kung saan kayo nahulog na salary grade. So, yun ang kagandahan naman ng pag nagtatrabaho ka, naghuhulog ka. Kasi di ba, ang laki-laki ng kinakalta sa sweldo mo. Tapos, tinatapatan pa yan ng boss mo, employer mo. So, lumalaki ang inaambag sa SSS. So, para po yan, parang pag-impok para sa kinabukasan. Kasi pag nag-retire ka na, either voluntary retirement at 60 or mandatory retirement at 65, eh makakatanggap ka every month ng pension. At least malaking tulong yun. Alam mo, sure ka na meron kang panggamot, pangkain araw-araw, na hindi mo na kailangan bulabugin ang iyong mga anak sa gastusin. Subalit, paano naman sa sitwasyon ni Cynthia na I'm sure, parang sa tanong niya, eh wala siyang SSS retirement. Marami po tayong ganyang mga senior citizens na hindi umabot ng retirement age sa trabaho or walang trabaho. So, hindi na-entitle sa mga SSS pensions. Paano na yun? So, meron po tayo katulad nito, siya'y disabled. Meron pong binibigay na parang monthly allowance po yan. Usually, mga LGU, lalapitan nyo yan yung local government unit. Alam ko sa Quezon City meron. So, pupunta ka doon, meron silang sa mga PWD, maaari yan, nagbibigay yan sila. Hindi yung malaking pension. Pamisa, mga maliliit lamang yan. Parang may alam ako, parang 5,000 sa isang taon may binibigay sa mga PWD. Meron din sa DSWD. Maaari ka, indigent ka. Ibig sabihin na wala kang kakayanan. Meron ka, mag-apply ka dyan, pumunta ka sa DSWD. Alam ko meron silang binibigay na roughly mga 1,000 a month. So parang mas malaki sa DSWD eh. Pero pwede mo naman niyang i-add-add. Halimbawa sa DSWD, maaari ka manghingi. Pwede rin sa lungsod mo, maaari kang makahingi dyan ng tiyatawag na pension. Technically, pero hindi siya yung pension po na inaasahan natin na nakukuha niyang sa SSS na malaki. Okay, Cynthia? So, magtungo ka dyan sa DSWD at sa inyong lungsod. Uy, dami nang na ito. Si Rico Rasyon, wow, napakaganda at stunning ang abogado ng masa. You look 20, younger attorney. Nako, thank you talaga, Rick. Gusto ko, you make my day every morning. As I said, um-effort po tayo kasi
nagkakaedad-edad na, so mahirap na na mapagkamalan nyo kung ano na, mas matanda pa sa edad ko, di ba? At mumabati si Jaime Samoya Bernante. Sabi niya, good morning, Attorney Nikki Sabuet Batas. May alam ka na, may matututunan ka pa. Nako, thank you. At sana rin marami akong naituro sa inyo at napaintindi ko sa inyo yung batas. Sinusubukan po namin ni Attorney Carlo talaga na, kumbaga, eh, hindi naman highfaluting words na may mga ganun po kasing abogado pa minsan pag napapanood ko. Pati ako hindi ko naintindihan eh. Yung, kumbaga, eh, kailangan ito ang batas ay para sa lahat, no? So, kailangan naiintindihan ng taong bayan. Hindi ito something na gagamitin para linlangin or, di ba, mali-mali ang maibig. So, mag-ingatin po tayo kasi nakita ko rin, marami rin nagme-message sa amin. Bakit sabi ng ganito? Ganito daw. Meron rin kasing mga ibang non-lawyers, with all due respect sa kanila, may ibang non-lawyers na nagsasabi tungkol sa batas na hindi maayos ang pagsasaliksik o walang kakayanan. So, mag-ingat po tayo sa ganon. Kasi, madali po mag-Google, lalo na with AI, pero kasi po, hindi po perfect ang system. Tsaka sometimes, tinitinglan ng isang aspeto lamang at hindi nakikita ang kabuuan. Kaya, hindi maayos ang advice. And also, warningan ko rin kayo kasi marami ako nakita. Meron kaming chat group ng mga lawyers. Marami na po kasing naglipa na raw na yung nagpe-pretend na kesyo kaya nila magpaanal ng 3 months, 6 months. Ako, hindi po palaga. Pag nakarinig kayo ng gano'n na maanal kayo in 6 months or even in 1 year, medyo magduda na po kayo kasi hindi po gano'ng kabilis yan. At saka marami pong ganyan na nag-issue ng fake na mga documents. Alala ko dati may nagpa-consultation sa akin. Nagsisisi siya kasi laki ng binayad niya. Parang 300,000 pesos. Yung desisyon ng korte ay peke, hindi pala totoo. Kasi nga, di ba sabi, papawalang visa daw yung kasal niya. Finake lang talaga yung desisyon. Tapos nagbayad na siya ng malaki. Siyempre, hindi niya mahahabol na yon. Parang pinagawa lang sa rekto yata. So, mag-iingat po tayo, di ba? Palagi ko sinasabi sa inyo mga katropa, if it's too good to be true, it must not be true. Wala po talagang shortcut dito sa batas natin. I know, nakaka-frustrate kasi sa sobrang bagal at ang tagal. Kami rin po, no, na-frustrate dyan. Pero, well, sinusubukan ng Supreme Court is streamline yung mga proseso. Pero hindi pa rin talaga magawa ng paraan kasi kakulangan ng ating mga judge. Minsan kasi mga judge, alam niyo po ba, ang dami-dami hearing, lalo na sa mga Metropolitan Trial Courts. Grabe, sobrang, alala ko nung nag-hearing ako way back doon, no? Hindi ko makalimutan. Kasi parang palengke, as in, nasa labas na kami mga abogado lahat, hindi na kami kasya sa loob. Kasi ang dami-daming kaso, iilan lamang po yung judges. So, kailangan po maging pasensyoso tayo sa ating justice system. Ito, bumabati naman si Angelo Redaha. Sabi niya, Tuesday, Tuesday morning, kabandido Attorney Nikki, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Oo nga, actually pati dito sa Pasig, makulimlim na rin. Di ko nga alam kung ano ba, tapos na ba yung summer? Kasi sabi ko, sana wag pa kasi hindi pa ako nakakapag-beach, di ba? Dapat parang, yan ang ano natin ng summer na makalangoy man lang ba sa tubig. Kasi lala ko yung tatay ko, sa kanya dati nung bata ako, parang importante sa kanya na makapunta kami sa tubig kahit sa batis kami dinadala noon para sabi nila kasi nakakatulong daw. Although hindi naman ako marunong lumangoy, di ba? Nagtatampisaw lang ako dyan. Okay. Oh. Sabi ni Rick Orasyon, Attorney, paano mo nagawa maglagari? Kasi I understand you're teaching din sa UE ba yun? Practicing lawyer at nagtuturo pa, multitasking talaga. Ako, Rick, nagtuturo ako sa FEU, Institute of Law. Ayan, kaya kung gusto nyo mag-law at gusto nyo matuto sa akin, nagtuturo po ako doon. Alam mo, hindi ko na lang iniisip. Marami nagtatanong sa akin yan eh. Paano mo na-handle to dahil mo ginagawa? Hindi ko na lang iniisip. Ginagawa ko na lang. Kasi pag inisip ko pa, baka alam mo yung ma-overwhelm ka. So, yun yung style ko sa buhay eh. Sometimes, I take it one day at a time. Tsaka, kasi pagka binigyan mo ng limitasyon yung sarili mo, na parang, ay, hindi mo kaya yan. Talaga hindi mo kakayanin. So, ang ginagawa ko, style ko, hindi ko na lang iniisip. Basta ginagawa ko lang para hindi ako ma-overwhelm, di rin ako matakot. So, surprisingly, I've been doing this for almost 2 decades. Nagtuturo, lawyer, tapos broadcaster, nanay, ate, barkada, those things, no? Pero importante rin sa akin, aside from that, yung pagtulong sa komunidad. So, member din ako ng Rotary, Chamber of Commerce, Philippine Red Cross. Kasalukuyan po akong presidente ng Soroptimist ngayon.
na tumutulong sa mga kababaihan. So, yung mga yon, it gives me ano eh, happiness ba? Kasi pagod ka na nga sa trabaho, pagod ka na nga paminsan mag-alaga ng bata. So, kailangan meron ka ring outlet na kumbaga, at yun ay pagtulong. At syempre, kasama ko kayo dito sa show. Yan, yan ang ating mga style. Okay. So, magtungo tayo dito sa tanong ni Catherine. Good evening po, attorney. Pwede po bang magtanong? Halimbawa po, babae ang nangaliwa. At nag-usap naman kayo mag-asawa ng maayos. Tapos pumapayag naman po ang lalaki na mag-asawa na ang babae basta sa kanyang mga anak. Pero nakalipas ang 2 taon po, ay kinasuhan ng lalaki ang babae dahil po sa pagsulsul po ng kapitbahay na hindi naman po relatives ng mag-asawa. Ano pong pwedeng gawin? Nako, so, Catherine, may asawa ka. Alam mo, common to ha, kasi dahil wala nga po tayong divorce, napipilitan na lang ang mga mag-asawa na hindi na talaga pwedeng magsama na parang nagkakaroon ng mga ibang relasyon. No? So, itong araw, parang kanya-kanya na sila. Kumbaga, walang objection yung asawa niya. Alam, may boyfriend siya. Pero nga na nasulsulan after 2 years. Sabi ko, may danger nga talaga naman na ganyan eh. Nasulsulan na dinimanda siya ng adultery. Tandaan niyo po, pag ang babae ang nangaliwa, adultery. Pero kasama dito yung kanyang lover. Pag lalaki ang nangaliwa, concubinage. At kasama din ang kanyang mistress doon. Okay? So, paano na yon? Ito ah, hindi sa tinuturuan kita gumawa ng kalokohan, Catherine. Of course, pagkasal ka, hindi ka dapat na nagkakaroon ng boyfriend or girlfriend ng hindi mo asawa, no? Kasi illegal po yun. Subalit, may tinatawag po tayong depensa sa mga kaso ng adultery and concubinage. Which is, ano po ba yon? Yung sinasabing consent and pardon. Ano po yung pardon? Nangaliwa ka. Hingi ka ng tawad. Pinatawad ka ng asawa mo. Hindi ka na pwedeng i-demanda ng asawa mo dun sa pambababae mo o panlalaki mo na pinatawad ka na niya. Pero pagka pinatawad ka, tapos tinuloy mo pa rin, ibang usapan na yon, di ba? Pero kung yung sa act na yon, pinatawad ka, depensa mo yon. Pangalawa, ano pa yung isang depensa yung sabi ko sa'yo? Yung consent. Ano yung consent? Yung alam naman niya na may lalaki ka katulad sa nangyari sa iyo. Okay lang sa kanya. Hindi pwede mong gawing depensa 'yan pag dinemanda ka ng adultery. That is actually a defense. Alam mo, nag-hesitate nga ako, nag-iisip ako kanina. Sabi ko, kikwento ko ba sa inyo 'to? Kasi nagkakaroon kayo ng idea tuloy kung ano yung magiging depensa. But that is a defense under the law. No? Yung natawag na consent. Although illegal na, magkaroon kayo ng kasulatan na pwede na kayo mag-asawa kahit mag-asawa ng iba. Hindi po accepted yon. It's void against public policy. Hindi po yun i-honor. Subalit, kung pumayag ka naman, hindi mo siya pwedeng i-demanda. Yan, ng adultery. Kasi okay lang naman sa'yo. So, yan, Catherine. Meron kang valid defense. Okay? Siguro nasaya mo ngayon eh, no? Although, huwag po nating, syempre, ano yun yan, no? That's why, as I said, we are really moving na dapat yung pag-dissolve ng marriage, mas padaliin. Sa mga talagang hindi na talaga gusto, ayaw na magsama. Ang hirap naman kasi tao rin yan, di ba? Alam nga naman, porket kasal, tapos hiwalay na sa asawa, ay forever nang hindi magkakaroon ng relasyon. Napakahirap bilang isang tao, no? Lalo paano pag na-in love. Pero, legally, that is punishable. Di ba? Ang hirap na ganun eh, no? Anyway, ito, ay may tanong pala dito. Good morning, attorney, si June. Pwede po ba i-force leave yung mga empleyado gamit ang kanilang excess hour? Pwede po gawin ng company 6-hour work at excess hour ng empleyado, ibabawas ang 2 hours para maging 8 hours a day. Legal po ba ito? Hindi, anything, hindi pwede mag-force-force, okay? So, depende sa pag-uusapan yan. Parang nabura. Nabura ba? Parang nabura mo, June. Mukhang nabura mo ha. Pero anyway, sabihin ko na lang sa'yo, no? Alam ba, i-undertime, no? Hindi mo pwedeng i-force yung employee doon. Anything yung may sasabing diminution of benefits, hindi pwedeng basta-basta gawin yon i-force sa isang empleyado. Nabura eh. Anyway, okay. Let's move on dito sa question naman ni Mary. Ang hirap, no? Wala akong kausap dito sa tabi ko. Wala akong inaasar. No? Ang lungkot na wala palang inaasar itong si Attorney Carlo. Hindi ko naasar si Attorney Carlo dito.
Si Mary may tanong. Ma'am, sir, ako po isang asawa ng sundalo. Naghiwalay kami at parehas na kami may kinakasama at may mga kanya-kanyang anak. Ang asawa kong sundalo ay nagpakasal ulit sa kinakasama niya kahit di pa kami annulled. Ano pong habol ko sa kanyang pag-retired? May makukuha po ba ako? Ano ba yan? Una, hindi naman pwedeng... Paano nakapag-asawa tong asawa mo? So, malamang alam ko style niya, nagpa-convert kunwari ng Muslim, o kaya siguro, hindi na uso ngayon yung dinudukot yung marriage certificate. Dati po kasi, okay, neto ako kayo mga kalokohan dati. Isa sa mga kalokohan dati po yung sabi niya dinudukot sa ano, PSA. NSO pa siya dati. Yung National Statistics Office. Kasi po dati wala pang computer. Parang talagang hard copy yung file. So pag hinugot mo siya, wala na as if wala. So may mga ganong kalokohan dati. Tapos meron naman yung iba yung mali po to, ah, yung sinasabi nagko-convert ng Muslim tapos pwede mag-asawa. Tulad na nasabi ko dati pa, eh nakita na ng Korte Suprema yon at hindi po yun i-honor kung halimbawa naman yung previous marriage was not done under Muslim rights. Okay? Yan yun ah, para baka pinag-iisipan nyo, inuunahan ko na kayo, hindi po pwede po yun, di ba? So ngayon, ito Mary, hindi porket nagpakasal siya sa iba, lalo na kung di valid yung kasal niya, ay mawawala na ang iyong role bilang legal wife. Okay? Sa mga pensions. So huwag kang mag-alala dyan, no? Kasi hindi naman valid yan. Hindi at kung ako sa'yo, pasilip mo nga kung paano nagpakasal. Tingnan mo yung marriage certificate, di ba? At kasuhan mo ng bigamy. And I'm sure sa ating mga sundalo, meron din silang code of conduct, meron din niya na pagka, hindi naman sa in-encourage kita, pero syempre kasi kailangan kung malinis ang ating hanay ng mga dapat may moralidad sa ating Armed Forces of the Philippines. Maaari yung kasuhan mo yung asawa mo doon, no, sa kanyang conduct unbecoming. Kasi hindi po pwede yung ganyan. Okay? Alright. Andito naman tayo, mag-move on dito kay Raul. Hi, attorney. Asana, ako nasa Canada po ako. Yung nanay namin nakatira sa ancestral house nila. Pero ang isang kapatid, pinaparenta pa niya ang parents namin. Pero ancestral house po yun. Ano pong ma-advise nyo? Please, salamat po. Grabe naman yung kapatid nyo. Yung sarili nyong magulang, pinarerenta niya. Buti, hindi siya siningil ng magulang nyo ng... ano yung sa kanyang pa-diaper, pag-atas, pag-aalaga. Alam mo, hirap po, no? Pagka bilang anak, parang feeling ko lang ang hirap, hindi tayo dapat nagkikwenta sa mga magulang natin, no? I know, parang kasi may mga, alam mo, may mga alala ko dati, yung parang may na-news yung kay Yulo, di ba? Tapos yung sa nanay niya. Noong panood ko nga yun, parang, alam mo yun, nawala yung pagtingin ko dun kay Yulo. Kasi, di ba yung kukwentahan mo yung nanay mo? Pamisa kahit na, let's say, di ba yung magulang mo, hindi naman natin napipili magulang natin. Pero bilang anak, sa tingin ko, kailangan tingnan din natin yung pag-aalaga sa atin ng mga magulang natin. Kumbaga, hindi dapat tayo nagkikwenta. Katulad no, na parang, di ba bilang anak, isa rin naman sa gusto natin ay makatulong sa ating mga magulang pag sila'y matanda na. Di ba? In the same way, no, tayong bata pa, diba? Hindi pa tayo makapaglakad, ganyan, inaalagaan tayo. Parang I think, no, bilang mabuting anak, dapat rin ay tumatanong tayo ng utang loob sa ating mga magulang. But anyway, nandito na tayo sa tanong dito ni Ral. Imagine, pinapaupa niya yung parents. Hindi ko maintindihan kung saan nakuha ng kapatid mo ang kanyang karapatan na magpaupa. Kasi ganito yan, no? Ancestral house, meaning lupa ng mga lola mo. So, ang tagapagmana niyan, ay yung kanya, anak ng lola mo, which is yung magulang mo. At kayo bilang anak, no, kayo bilang apo, wala pa kayong karapatan dyan. Di ba? Boy pa magulang nyo eh. Sila yung mga tagapagmana eh. Di ba? Yan pa, sila pa tagapagmana. Lalabas lang naman yung karapatan mo kung namatay yung magulang mo at by right of representation, kayong aakyat. Oo, dun sa karapatan ng magulang nyo. Pero habang buhay sila, hindi mo pwedeng sabihin na aakin to. No? So, kung ako sa iyo, tingnan mo muna ha, kasi hindi ko maintindihan saan nag-uugat yung karapatan na magparenta. Tingnan mo, baka na-transfer na yung title, which hindi naman dapat basta-basta, no? Kasi may procedure yan, marami pa maghahati ng mana. Okay,
Ito, sandali ah. Sorry na, ano lang ako, nadidistract ako pag nakikita ako to. Ayan. Okay. Soral, anuhin mo yan ah. Ah, asikasuhin mo. Sino yung pasaway mong kapatid na naniningil sa kanyang magulang? Oh my God. Okay. Next question. By the way po, sa mga bago lang sa atin, kung meron po kayong problema na maaari po namin mabigyan ng solusyon bilang abogado, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala po kayo ng private message doon. At yun po ay sasagutin namin live dito ni Attorney Carlo, or even kahit ngayon kayo ay lumahok dito at maaari kong sagutin, basta iksian nyo yung tanong, maaari ko yung sagutin live dito. Okay? Ang Buhay at Batas, don't forget, Facebook page, magpadala ng private message. Okay, may tanong naman dito si Justine. Good PM po, Attorney. Napanood ko po yung video nyo po na pwede palang kasuhan yung ina na hindi nagbibigay ng obligasyon sa anak. Attorney, maliit pa po ang mga anak namin. Nag-abroad po siya, tapos nakipaghiwalay sa akin. Dapat po magbigay siya ng obligasyon sa anak kasi mahirap lang din po kami. Saka lang po kasi siya nagbibigay pag gusto niya. Ano pong maipapayo niyo, attorney? Sana po matulungan niyo po ako. Okay? Opposite naman to, si Justine ay isang lalaki, no? Tapos sa ito meron siyang anak, no? That's OFW yung nanay, at yun naman ang daw hindi nagbibigay ng suporta. Tandaan niyo po to, ha. Palagi lang po kasi nakalagay sa spotlight yung lalaki. Pero ang obligasyon po para sumuporta sa anak ay nakasalalay sa parehas, sa magulang niya, sa nanay at tatay niya. Hindi lang po tatay, okay? Such that kung yung nanay o tatay, kung sino man sa kanila ang hindi nagbigay ng suporta, ay maaring kasuhan for child support. Okay? So, Justine, kung itong, lalo na, di ba, OFW pa, may kakayanan, tapos sabi mo, nahihirapan kayo sa buhay, maaari ka mag-file ng petition to support your child. No? Kasi, ang suporta, so tanong nyo, attorney, paano yun? Magkano dapat ibigay niya? Magkano dapat ibigay ko? Wala naman po tayo talagang actual math na formula dyan, binigay ng batas. Ang sinabi lamang, ang suporta ay nakabase sa kakayanan na nagbibigay at pangangailangan na nanghihingi. So, kung mas nakakaraming pera yung babae nating nanay, ay mas malaki may ambag na kailangan ibigay niya. At ikaw naman, meron ka rin ambag bilang tatay. Pero take note, girls, ha, huwag tayong ganon. Kasi sabi ko nga, kawawa yung mga lalaki paminsan, kayo lamang ang mahilig na sa spotlight sa mga batas na, let's say, hindi nagbibigay ng suporta sa anak. Pero tulad sa kaso ni Justine, eh, ganun din. No? Iba, babae naman ang hindi nagbibigay ng suporta. So, parehas din ang remedy mo. Justine, maaari ka mag-file ng petition for support na para makompel itong nanay na magbigay ng suporta sa kanyang anak. Di ba? I know, ang hirap to pag sa mga ganyan na tapos kung kailan nang gusto magbigay, magpadala. Ang hirap. Pero meron naman tayong legal remedies para dyan. Ika nga. Okay. Bago tayo magpatalastas, magpapahabol ako ng isang katanungan. May tanong si Norman.

0: yun po ang pag-respond ng deposit. So, hindi mo pwede pong i-demand, Norberto, na yung natitirang renta para makastay ka pa ay iawas sa deposit. Hindi po natin pwedeng ma-demand yun, except kung nasa kontrata, ha? Except, ibang usapan po kung nasa kontrata na pwedeng o yung deposit gamitin pang renta. Pero ang basic rule po, ang deposit ay hindi po consumable sa renta. So, ang term po yun ng inyong pag-uupa ay kung ano yung nakasulat sa kontrata na halimbawa, eh, sinabing 1 year, mag-expire sa ganitong araw, expired na to yun doon kahit na may deposit ka pa. Hindi yun ang purpose ng deposit, Norberto. Kaya, pasensya na, no? Talagang may karapatan na mapaalis ka kung nag-expire na yung term ng inyong lease. Hindi mo pwedeng i-mandate or i-require na gamitin ang deposit mo para sa upa. Ganun po ang ating mga rules sa ating pagpapaupa dito sa Pilipinas. Okay, bago ako magpatuloy na sagutin yung pangalawa pang tanong ni Norberto, eh, kailangan ko pong magpatalastas, huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
7: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Nang
7: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
7: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Nagbabalik po ang buhay at batas. Ako po ang inyong abogado ng masa, si Attorney Nikki De Vega. Kumusta mga katropa? Maari nagtataka kayo at wala akong kasama ngayon at inaasar na abogado. Wala po si Attorney Carlo ngayon, may inaasikaso, but he will be back next week, no? Kaya magtiis po muna kayo sa akin. Magtiis po muna kayo sa akin. Anyway, hindi ko pala alam nyo. Sayang nga, hindi ko na ipakita sa inyo. Last week na sa Seoul, nasa South Korea kami. Nakalimutan kong mag-shoot para pakita sa inyo man lang. Kasi sinama ko yung mga bata, no? Ang hirap kasi pag may kasamang bata, lalo mga talagang bata na talagang aalaga ka, no? So, but anyway, masaya rin naman. Pero mainit rin, mainit na ngayon na sa Seoul, Korea. Akala ko malamig. Nagdala-dala pa ako ng jacket. Useless din lang. But as usual, no? Ano pa rin, siyempre, maraming mga kababayan natin nandoon. As in, parang bawat, ang dami nagbabakasyon din ng mga Pilipino. As in, bawat restaurant, pasok ako, mga Pilipino. So, nakakatuwa rin kasi parang siguro kakapanood ng telenovela, eh, no? Talaga nga, ang daming gusto magpunta ng Korea. Pero as usual,

Mababait naman yung mga tao doon. Mabait naman ang mga Koreano, kumbaga, tas parang safe naman, hindi nakakatakot. Bilang Pilipino, syempre, nag-iingat ka, di ba, na maduhutan ka. At nakakatawa nga, syempre, mag-samgyupsal, di ba? Pero nung kumain ako na samgyup, parang kalasa na rin pala nung sa atin. Hindi mo, kasi minsan feeling mo, iba talaga yung lasa yung pag-authentic, original. Pero parang nakuha na rin natin yung lasa dito. Nung kumain kami, parang hindi mo masasabing, uy, ibang-iba yung lasa. At sa kwento ko lang sa inyo, syempre, kasi dahil hindi, sorry ah, hindi ako nakapag-shoot, so magkikwento na lang. Kasi punta kami doon sa Lotte World. I think ito yata yung is one of the largest indoor amusement park. Kaya pinili ko yun kasi indoor. So sa loob po, dahil ayoko maulanan, ayoko mainitan. So malaki-laki naman siya. Bagay para sa mga bata, kung hindi man bata. So, nagpunta ho kami doon at nakakatuwa kasi hindi naman sobrang daming mga tao. Pero sa mga mahilig po sa amusement park, alam nyo po, ito pala yung, dati kasi hindi ko alam na ganun. Akala ko, pagpunta ka doon, parang masasakyan mo lahat, magagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi pala. Normally ha, kung mag-whole day ka doon, siguro mga 4 rides lang masasakyan mo lalo na kung popular sila. Alam nyo bakit? Kasi, bawat ride,

ay, mga Pilipino rin nandun sa Lotte World. Yung naghihintay ako sumakay dun sa parang hot air balloon ba sa loob. May ganyan. So, nakakatuwa lang kasi parang nasa Pilipinas lang ako. Sa dami ng mga Pilipino. And as usual, syempre, kaya nagpupunta rin ng mga tao doon. Nandun kami nagpunta sa Myeongdong area. So, kung kayo po ay baguhan lang, first time nyo sa Korea, suggestion ko magpunta kayo doon sa Myeongdong. Doon kayo magstay sa Myeongdong area. Kasi nandun po yung mga bilihan. Tapos, nandun din po yung mga famous na mga street food. Tuwing gabi po, nandun yung mga street food. Pero, masarap sila. Pero, sa totoo lang ha, eh syempre, street food yun, pakonti-konti. Medyo magastos din pag sinuma mo yung pagkinain mo, di ba? So, may mga ganyan po sila. Anyway, next time na po ako siguro mag-discuss. Maganda na si Attorney Carlo, paano yung mga, how do you get, kasi alam niyo po yung airport nila, Incheon Airport, mga 1.5 hours away from sa city center. So, kaya yon para pumunta po sa airport, meron po rin naman silang RX airport train or pwede rin po kayo mag-bus. So, medyo matagal po, malayo. Malayo yung airport mula sa city center. Okay? So, sagutin ko yung pangalawang tanong ni Norberto. Tapos, nagpo-post po siya about sa anak ko, sa manuga ko at apo ko. Ano pong pwede kong ikaso sa may-ari po ng bahay? Alam niyo po, tulad ng nasasabi ko, anything po na post na mapanira sa iyong puri, sa iyong dignidad, o nagka-cast ng kung anumang act, omission, vice, or defect na nakakapanira sa iyong puri, ay libel kung ito po ay inilathala o kaya po ay slander kung verbal sa harap ng maraming tao na pahiya ka or cyber libel pag pinost po sa social media. So sabi mo pinost, di ba? So ito po ay cyber libel. Alam niyo po, sa totoo lang kasi pamisa nagsuscroll ako sa social media. Ang dami ko talaga nakikita na talagang kung mahilig lang magdemanda yung kalaban mo, imadedemanda ka talaga ng cyber libel. No? Dapat nga, feeling ko, ang Korte Suprema magtayo na ng cyber libel court. Sa dami talaga po. Kasi paminsan po, naaabuso natin yung ating karapatan. Or paminsan naman, yung iba, hindi nila alam. Akala nila, kasi may mga kilala po akong gano'n, na parang yung hingahan nila yung social media, yung mga feelings nila, doon nila nilalabas sa social media. Yun nga lang po kasi, kung nakakapanira ka ng ibang tao, tandaan nyo ha, sa social media, kawawa yung taong napapahiya doon. Una, wala siyang chance magdepensa talaga. Pangalawa, nakikita ng buong mundo. Di ba? Hindi po tulad nung panahon, tandaan nyo, makatayong mga may edad na, yung wala pang social media. Di ba pang chismis lang? Hanggang dito lang kung kanino umabot ang chismis. So, hindi na nila alam yung the rest of the world. Pero ito kasi, nandun sa post mo na, maaaring

0: RJ Patrol.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hi, hi, hi, hi, hi. Hello, hello, hello, hello. May ano pa, ha? May sabit pa yung boses, ha? Basta kayo, mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, hello world. Andito na po ang RJ Patrol. It's a Tuesday, ladies and gentlemen, May 19, 2026. Siyempre, hindi ko kailangang ma-remind, it's a birthday. Patiin natin ang birthday, nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday to my youngest daughter, Race Architect Rachel May Almonte. Andiyan po siya sa Singapore. Have a blast and cheers to more birthday celebrations. Of course, we miss you. Andiyan kayo sa kabilang bakod ng Asian country, Singapore. Anyway, birthdays come. Ano ba yung May 19? It's Gemini ba? Zodiac sign. So, God bless you more. Isa pang i-greet natin, siyempre, hindi natin pwedeng lagpasan ito. Newly appointed Department of Budget and Management Secretary Kim De Leon. Uy, classmate pala ito ng ating paring Gen J, James Brillantes. Congratulations, newly appointed DBM Secretary Kim De Leon at MPSA Executive Course Master in Public Safety Administration, Class RC 2020-18. Magkaklase kayo doon, ha, sa MPSA Executive Course Master in Public Safety Administration, Class RC 2020-18, Philippine Public Safety College. Sino nga ba presidente ng PPSC? Philippine Public Safety College. Naalala ko, the last time is ngayon ay Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, the retired Lieutenant General Ricardo De Leon. Oh, Ricardo De Leon. Kabaloyan, Ricardo Dick De Leon. Warm greetings from USEC Charles Kalima, Batang San Miguel Security Group, retired Police Brigadier General paring James Brillantes, and retired Police Brigadier General Romeo Ver. Alright. Mabuhay kayo dyan sa mga Batang San Miguel, USEC Charles Kalima. Of course, ang ating Man of the Hour, DBM Secretary Kim De Leon. Congratulations! On a Tuesday, choose to be good, choose to be positive, choose to be, tawag dyan, magnanimous. Charitable. Oh, yun nga ang Tuesday. Oh, okay, mga ka-RJ Patrol. Meron bang na-disappoint? Meron bang na-dismaya? Kung na-dismaya man kahapon, yung ating mga ilang kababayan dyan, yung mga nasa kabilang bakod, so yung mga katropa natin dyan na hindi naman natin pwedeng kaligtaan sa panahon ng krisis o sa panahon ng ligaya. Kanya-kanya kasi tayong yung paniniwala, natural lang po yan sa ating mga tawag yan ay individualities, yung ating mga character, ang ating mga yung pagsampalataya o ano ba tawag natin diyan, paniniwala, belief. Ang daming naunsyami, ano po, ang daming na disappoint pa, pero yung iba dead malang dahil hindi naman nila yun di sila nakatuon sa ganong mga factor or mga events na kanilang pinipresume na mangyayari kahapon. Di po ba, bago mag-weekend, umugong na po yung usapan na liligligin ulit yung Senate leadership sa pangmumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko nga masikmura yung ibang mga pag-describe sa kanya eh. Oo, yung mga talagang detractors ay talagang siguro bitter sila dahil umupo yung ayaw nila. Well, move on. Let us move on. Sabi, magkakaroon daw po ng pagpapalit ulit ng leadership sa Senado. Pero ang problema doon, para mo maalis ulit yung bagong Senate President, siyempre, nabanggit natin kahapon, lahat naman ang paraan at gagawin ng yung mga detractors at saka yung mga, alam mo, may mga interest, vested interest. Siyempre, huwag na tayong paligoy-ligoy dito sa RJ Patrol. Kung minsan kasi, sasabihin, paligoy-ligoy ka pa eh. Sabihin mo na, diretso yung word. Sige po, yan nga po. Yung mga naging, na-disappoint. na-disappoint. Na i-cemento po yung 13 votes for Senate President Alan Peter Cayetano. Naging 13th factor si Senator Batano.

Espaltado yung kalsada dyan sa may Rosario, malapit sa EPSA. Mabilis takbo ko, siguro mga 40. Pa-slow down na ako kasi alam ko parang magpapalit na. Kaya importante po yung ano, kung maari, manawagan tayo sa ating mga otoridad, DPWH o kaya local government units. Ilagay po ninyo yung counter, yung nagka-count, nagbibilang kung ilang segundo na lang mag-stop na. May numero nakikita po natin sa taas, sa traffic lights. Importante po yan para magkaroon ng babala, warning yung driver na mag-slow down na kapag halimbawa, nakago pa, pero nakikita mo mga 5 seconds to go bago ka makatawid ng main intersection sa traffic light, dapat iba yung slow down ka na noon. Huwag ka nang nakatapak pa sa gasolina doon, sa accelerator. Importante po yung counter, yung nagka-count ng segundo. Sa tingin ko lang po, kasi nangyari nga po sa akin, walang counting, tapos biglang huminto dahil nag-stop na pala. Mabilis pa takbo ko, siguro mga 30, ganun, 20-30. Basa, espaltado. Pagtapa ko sa preno, dumiretso lang ako, nag-ski. Nag-skid yung aking mga gulong. Tingin ka agad ako sa right side mirror kasi nasa fast lane ako. Nung nakita kong wala naman, kinabig ko kung hindi tatamaan ko na yung nasa harap. Kinabig ko sa kanan para hindi ko tamaan yung tinutumbok ko sa fast lane, sa intersection. Madulas kapag tag-ulan, kapag espaltado. At hindi mo napansin, may tubig. At hydroplane ang tawag doon. Yung apo ko nung araw, pagbaba mo ng flyover, may hydroplane sa approach ng flyover. Parang tidal wave, no? Sumabog yung naiwaksi ng mga gulong yung ano, tubig sa baba. Ang saya. Gusto ng apo ko, pwede ba natin ulitin? Akala niya masaya yung ganun. Mayroon mo, wah! Ganun yung tubig. Pagbaba mo ng flyover. Parang masaya tingnan. Pero mapanganib po yun. Oo. Biro mo, pati windshield, natakpan ng tubig. Paano kung may nag-slow down sa baba at or huminto? Tatamaan mo yun pag hindi visible yung harap ng iyong bumper. Ingat lang, ingat. At papasok na po yung tag-ulan dito sa Luzon. Marami po naman kasing mga study na kung minsan ay hindi tumutugma. Kaya sabi nga natin, meron talagang Panginoon sa ating buhay. Ano po? Kahit anong measurement, computations, pag-asa, yung mga meteorologies, ano, na hahaba daw yung El Nino. Kung minsan hindi. Ibig sabihin, merong isang mas makapangyarihang nagdidikta kung anong mangyayari sa ating mundo. First break natin sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras, impunto alas 10:30 ng umaga.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Alas 10:33 na po sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Para sagutin natin si Harvey Morales, ito yung kinagabihan, kahapon, nagkaroon ng pag-announce si Majority Leader, Senate Majority Leader Joel Villanueva, ng mga Senate Committee Chairmanships. Pero parang wala yung blue ribbon dito. Anyway, ito nga ang first announcement ng mga chairmanships dyan sa Senate. Si Senator Loren Legarda, siya ang hahawak ng Culture and the Arts at Basic Education. Senator Pia Cayetano, ang hahawakan niya ay Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Committee on Energy, yan si Senator Pia Cayetano. Si Senator Bongo, magiging chairman siya ng Health and Demography at Sports. Joel Villanueva, ang iti-chair niya ay Higher Technical and Vocational Education. Ba, dati siyang TESDA. Si Senator Jinggoy Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. At saka Games and Amusement. Si Senator Rodante Marcoleta, Public Services. Senator Robin Padilla, Public Information and Mass Media. Ba sa atin yan, ha? Senator Robin. Ha? Cultural Communities and Muslim Affairs. Yan ang mga chairmanship sa Senado. Isang report, pagpapalakas sa seasonal workers program sa South Korea at proteksyon sa mga overseas workers, sinusulong ng isang kongresista. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Bumisita si Occidental Mindoro Representative Odi Tariela at Sablayan Mayor Bong Marquez sa Department of Migrant Workers o DMW upang talakayin ng pagpapalakas ng Seasonal Workers Program ng Bayan ng Sablayan. Nakipagpulong ang dalawa kay DMW Undersecretary Bernard Olalia para pag-usapan ng mga pulisiya at implementasyon ng programa. Ang Seasonal Workers Program ay kasunduan sa pagitan ng ilang lokal na pamahalaan sa Pilipinas at mga partner countries nito sa South Korea upang mapadali ang deployment ng mga Pilipino workers sa nasabing bansa. Layunin ng pulong na mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mas maraming Pilipino at mapalakas ang proteksyon sa kapakanan ng overseas workers. Nagpasalamat naman si Tariela at Marquez sa DMW at mga opisyal nito dahil sa patuloy na suporta at koordinasyon para sa mas maraming Pilipino ang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa South Korea. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:40 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol dito sa DCRJ 810 kHz on AM Radio Bandido TV. And today, siyempre, kita niyo may mga popogi tayong mga ano kasamahan dito sa studio. Ay tatalakay tayo tungkol sa isang naging karanasan ng ating mga kapatid sa media. At parang ang tanong doon eh, sa isang very safe and serene or napakatahimik na coverage area at biglang may pumutok na baril, anong pakiramdam ng isang covering media practitioner? Ano po? So, para matalakay natin, andito, iniimbita natin as a studio guest live sa studio ng DCRJ, RJ Patrol, ang Head Executive Director, PT Foams, Yusek Joe Torres, Presidential Task Force on Media Security. Magandang umaga po, Yusek.
2: Good morning po at magandang umaga sa inyo, sir. Napakagalang. At sa lahat po na ating mga taga-subaybay dito sa DCRJ, kasama natin po si Lieutenant Colonel Aizen Vicente. Siya po ay bahagi ng Presidential Task Force on Media Security. Siya po yung ating advisor, military consultant when it comes to these issues na gusto niyong pag-usapan ngayon.
1: Opo. Sa tingin ko, hindi lang napapanahon. Kasi nga, sabi nga ng ibang broadcaster, shocking, very shocking yung nangyari dyan. That was a Wednesday, anong araw ba yung Wednesday? Wednesday last week. Mm-hmm. Oh, napakapayapang panahon, ano po? Biglang may nagpuputukan dyan sa isang institusyon na sasabihin nating ano yan ay parang sagrado. Tawag nila nga isang sagradong lugar kung saan
2: isang batas, kailangan i-consider mo yung constitution na sinasabi nga no law shall be passed abridging the right
1: freedom
2: of expression.
1: Of speech,
2: so talagang pahirapan yan. So balit, tulad ng KBP, tulad ng mga organisasyon na ano, may self-regulation. Mm-hmm. So, kung gusto ng mga vloggers, yung mga social media content creators natin, ma-recognize at mabigyan ng halaga or recognition yung kanilang ginagawa, they should also regulate themselves na walang magpapakalat ng mga kasinungalingan, walang maninirampuri na basta-basta na lang ganun. Kasi nasisira din yung kanilang hanay.
1: Opo. Sa inyo pang tungkulin na iniatas ng gobyerno, hindi nyo ba pakikalaman yung itong mga nasa media na rin sila dahil may medium sila, social media. Meron po ba kayong pwedeng

0: ano, pasukin. Lalo sa scamming.
1: Ay, yes po.
0: Nai-involve sa scam yung maraming walang magawa sa buhay.
1: Ay, tayo naman po ay ngayon, nga sa kasalukuyan, nag-usap tayo na with CICC, yung Cyber Investigation and yung Cybercrime Center, na magkakaroon tayo ng ugnayan kung una para doon sa mga kasamahan natin sa media na siyang nagiging target ng cyberbullying or scamming or threats, na meron tayong green line, basta mag-report lang kayo sa PT Forms, diretso na i-priority yan ng cybercrime investigation. Mabilisan na yung pag-imbestiga. Dati kasi, makasama natin sa media, nagre-reklamo. Ang tagal naman, nagsumbong na kami sa police, nagsumbong na kami sa NBI. Subalit ngayon, through the PT Forms, pinagsama-sama natin yung coordination with CICC, PNP, at saka NBI. Sama-sama na yan. Para pag may kasama tayo sa media na nabibiktima ng cybercrime or cyber threats or scamming, i-ano natin yan immediately address. Pero doon sa tanong ninyo kung yung mga nasa social media, pag related po sa press freedom and freedom of expression, tinitingnan naman po natin yan. Pero pag yung media din ay na-involve sa scam, ay atin din yung pinupurso. Meron nga isa kahapon, huwag ko na lang pangalanan kung saang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Isang publisher sa isang probinsya. Tumawag at nagpatulong kasi meron daw siyang kaso at may warrant of arrest laban sa kanya. Siyempre, tinignan din kaagad natin kung ano yung kanyang kaso. Ano ba yung nakita natin doon? Ano, kasapi siya doon sa marami, parang isang grupo na idinimanda ng isang babae na parang mag-overseas worker, aplikante, ay nabiktima daw ng scam, parang human trafficking or ganon.
0: Ba, mabigat.
1: Kaya sabi natin, hindi yung trabaho ng media. Mm. Kaya harapin niya yun at maghanap siya na abogado niya.
0: Anyway, may isang break pa tayo. May dalawa pang break natin. Magbi-break tayo for reminders. Oras, 11:01 ng tanghali.

0: wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ at 10 a.m. Radio Bandido.
1: RJ Patrol! Alas 11:06 na po dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. May report, Vice President Sara Duterte nakipagpulong sa mga negosyante sa Pagadian. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pagkakataong makausap ang mga opisyal at membro ng Pagadian Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated sa ginanap na pulong sa Pagadian City, Zamboanga del Sur noong Marso. Ayon sa Vice Presidente, naging mahalaga ang kanilang talakayan matapos ibahagi ng mga negosyante ang epekto ng krisis at tensyon sa gitnang silangan sa kanilang negosyo at mga empleyado. Napag-usapan din umano ang posibleng pakikipagtulungan ng Office of the Vice President sa umagitan ng programang Magnegosyo Tadi. Sinabi ni Duterte na mahalaga ang ganitong mga pagpupulong upang mas mailapit sa mga mamamayan at sektor ng negosyo ang mga programa ng kanyang tanggapan. Binigyan din niya na mahalaga ang kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga programa para sa publiko. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo ang tatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, Senator Ping Lacson, nananawagan sa publiko na maging mapagmatyag sa impeachment trial. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Nananawagan si Senator Papilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag matapos na magkumbi ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Inilarawan ni Lacson ang pagtipo ng Senado bilang breath of fresh air kumpara sa tensyonado mga pangyayari noong nakarang linggo kabilang ang insidente ng pamaril sa gusali ng Senado. Formal lang ang nagtipo ng Senado bilang impeachment court upang litisin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong matanggap ang article of impeachment mula sa House of Representatives noong Mayo at 13. Dinala sa Senado ang article of impeachment kasabay ng tensyon kaugnay sa umano'y posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Noong nakarang weekend, binigyan diin ilaksyon na may hangganan ng pang-aabuso sa kapangyarihan kasunod nga ng mga pangyari noong nakaraang linggo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Medyo mapagmatyag tayo. Dapat maging vigilant tayo. At hindi naman natin kailangan makialam, pero
4: mapagmatyag at mapanuri.
1: Mapanuri. Sa dito sa RJ Patrol, nag-aaral. Pinag-aaralan din natin. At, siyempre, paminsan-minsan, mga legal experts at saka experts in your own field.
4: Batiin pala natin si Jojo Sikat, director na yan ng National
1: number
4: Press
1: one.
4: Club. Number one.
1: Nag-top one yan sa
4: election.
1: May 3 elections nangyari noong May 3 that Sunday. Kumalik ako eh.
4: Ay, oo nga pala.
1: Doon ako namalat dahil ilang balota yun.
4: Binabasa.
1: Sa canvassing manual.
4: Maganda. Batiin natin lahat ng mga mamahayag kahit man sa mga hamon na kinakaharap natin ngayon. Patuloy nating sineselebrate, especially this month, yung World Press Freedom Month.
1: Press Freedom.
4: Noong May 3 nga, World Press Freedom Day, kung saan yung National Press Club naman ay nagkaroon ng halalan.
1: Yun, yung two-term biennial. Yes.
4: At

0: Kita pala itong nakalipas na ano na nitong World Celebration ng World Press Freedom Day, gusto po nating balita na umangat pa ng dalawang ranking yung Pilipinas pagdating doon sa World Press Freedom Index.
1: Uy,
0: ng RSF, yung Reporters Sans Frontiers, kung hindi ako nagkamali, kasi nung last year 2025, for the first time in 20 years mula sa pang 134 tayo, umangat tayo sa 116. So first time yun sa 20 years na gumanda yung rating natin. Medyo mababa pa kasi out of 180 countries. So target natin sana bumaba tayo sa 100.
1: 20.
0: Oh, sa 20 mas maganda.
1: 20 pinakamaganda na yun.
0: Pero mula naman last year na 116 tayo, naging 114 tayo this year.
1: Yun.
0: So maraming salamat sa pagsisikap ng lahat ng mga journalists sa Pilipinas at sa na maging mapagmatsyag at mapanuri. At naging safe din po ang kanilang kalagayan. Marami pa tayong dapat gawin, pero andyan na po tayo. Kailangan natin ituloy-tuloy.
1: Opo, opo. Shout out. Andyan si Titus Almonte. Happy Tuesday, Sir Angelo.
2: Executive yes. Producer. EBS.
0: Meron ha? Meron ka pang talagang fans? Organic na mga fans.
1: Yun talaga ay nakasimento po yung support. He's my son. So, andyan. Conscious sila pag andyan tayo sa nakaboard tayo dito sa RJ Patrol, of course. Hello world nga ang bati natin dahil iba't ibang lugar.
0: Buong mundo.
1: Buong mundo.
0: Baka, Colonel, may babatiin ka sa Canada, sa Alaska, sa Africa.
3: Wala naman, sir. Medyo okay naman po tayo. Happy life, happy wife.
0: Ayan, grabe ha.
1: Yun, happy life and happy wife. Oh.
0: Very good.
1: Sino nga po yung presidente ng Amerika nagsabi na yung the press freedom of expression cannot be abridged?
0: Yan naman po talaga yung sa US from the
1: US, very start. Oh. Kasi nabasa ko yung linya na sinabi niya, na sabi niya, I may not agree with what you are going to say, but I will defend your right. An abridged right to free expression.
0: We might disagree, pero I will defend to the end, to the death.
1: Yung
0: right mo para magsalita.
1: Oo, siyempre, napunta, nakaikot din tayo dyan sa mainland. Napaka free country.
0: Okay, ang daming
1: kaya mong ganunin yung presidente. Ganun. Dito sa atin, baka may kaso ka.
0: Baka makasuhan.
1: Kakasuhan ka. Inciting to sedition.
0: As long as, of course, mag-responsible tayo na hindi tayo maninirampuri. For example, hindi mo sisiraan yung kapwa mo that will result in yung danger sa kanyang buhay naman o kanyang pagkatao. Kasi ibang usapin na po yun.
1: Opo, opo. Balik tayo dun sa post-traumatic situation. Post-event scenario. Pag may pumutok. Kasi nga, sabi ko nga, putok nga lang ng rebentador. Napapatalon tayo kapag malapit-lapit sa atin. Naalala ko si former President FBR. Dahil nakukover ko yung mga executive visit niya abroad. Sasabihin niyo, nang tinanong namin yan tungkol sa mga, kasi pep talk veteran yan sa Korean. At siyempre, seasoned military man, sabi namin. Pag may mga crisis situation, yung may mga may pumuputok, may ini-sniper kayo sa inyong larangan bilang militar, sundalo, anong first reaction? Siyempre, sabi niya, nakadapa ka kung war zone yan, pero kapag may sumabog na malaki, malapit sa'yo, una mong iisipin, may tama ka ba? May tama ba ako? Kasi kung no need to panic when you are not hurt. Sabi niya ganun.
0: Yes.
1: Are we hurt? No. Okay, no need to panic. Okay, move on. Yun lang, ang sabi nga niya sa amin, ang abintahe doon, pag uwi sa bahay, may excuse tayo kay Mrs. na hindi natin marinig yung sermon ni Mrs.
0: Kasi kung hindi,
1: may sumabog malapit sa atin na bingit tayo.
0: Ang matindi doon kasi pag ano hindi mo nasabi kay Mrs. baka doon katatamaan pag uwi.
1: Tama. Kasi bakit hindi ka maka-respond? Maka-reply.
0: Mas maganda actually nung panahon niyo po. Kasi wala pang cellphone.
1: Tama. Pwede. Tama. Pero dinaanan ko yung merong ano pa, yung managugood time, yung ano ba yun?
0: Yung sa radio?
1: Hindi, yung may maliit na binit.
3: Beeper.
1: Pager. Nung araw. Oo. May good time sa'yo na, hello, this is Rosanna. See you at our meeting place. Mabasa na yun.
0: Kaya itatago mo.
1: Oo, oh, nakasabit.
0: Saan yung beeper mo?
1: Yun.
0: Easy call.
1: May tumunog. Hard call nga kung sabi niyo. Ganon. Anyway, balik
0: siguro maganda nga yung sabi, una siguro, katanong natin kay Colonel. Once may pumutok, what do you do after na may
1: pumutok? As a media practitioner, especially when you are covering advice. The Senate.
3: Sir, una-una talaga, pag once magkaroon ng putok, should protect, retreat to safety. Ibig sabihin, magpunta po kayo sa lugar talaga na safe.
0: Mm-hmm.
3: Kung kailangan pong umatras, umatras po. Especially pag malapit po yung putok sa kung saan kayo nagko-cover. Yun nga sir, sabi ko po kanina, kailangan i-observe yung situation kasi kung hindi naman ganun kataas yung tension, might be siguro pwedeng lumapit. Pero kung sunod-sunod na may mga putok, ay suggest talagang mag-pull back po lahat para naman po sa safety yun. So, kailangan din i-protect yung self mo at yung mga kasama nyo dun sa lugar kung nasaan kayo. Kung hindi sila maawat, I think your initiative na lang siguro na tulungan sila pull down na huwag puna tayo dito kasi siyempre medyo mainit. At importante, yung report naman sir, to follow naman yan. Ang pinaka-best thing talaga is yung safety ng each individual, especially kung kasama mo sa work talaga po sir.
0: Yung ano, nabanggit kanina, you have to check on yourself kasi pag putok naman, hindi mo nalaman. Hindi mo man malaman kaagad na tinamaan ka. Tama. So, saan
1: una minsan yung kasama mo nagsabi, may dugo sa'yo, duguan ka.
0: Actually, naranasan ko yan during 89 po. Nasa EDSA kami tapos may eroplano pa noon.
1: Oh, pinakamahaba yun, December 1 to 7, 1989.
0: Tumatakbo kami papunta doon sa ABS-CBN.
1: Doon sa compound.
0: Kasi doon may ano. Tapos nakita ko yung kasamahan ko, pareho kami to, mga photographers, tumata ko, pagtingin ko, sabi ko, may ano, boy butas ba yung ano mo? Kasi uso noon yung ano, vest. Na vest na, hindi naman bulletproof, yung vest lang natin na nilalagyan na. Pero may butas, sabi niya.
1: Banana Republic.
0: Banana Republic.
1: Mamahalin yun.
0: Tapos tinignan namin, meron pala siyang tama.
1: Oh.
0: Tapos may dugo na dito sa loob nakita. Imagine, habang tumatakbo kami, wala siyang naramdaman. Pero nung nakita niya na may tama siya, hindi matay. So, yes, ano yung unang, saan?
3: Sir, once magkaroon ng putukan, or sabihin natin na maraming putukan, sir, and ang ating mga media partners and media practitioners is nandun sa area, before natin siguro ma-check yun, we should ano siguro, sir, i-comply muna natin yung sarili natin na sa safe place before natin check. Hindi naman natin pwedeng i-check. Pag putok, check agad natin sarili. But in our instinct, kailangan talaga mag-pull back tayo. Pull back. Then after noon, pag na-cover na po, that's the time kung may kabady ka or meron kang kasama.
0: Titingnan
3: boss, pa-check naman, baka meron sa likod whatsoever. So, importante talaga yung magkasama kayo, may kasama kayo, or yung cameraman mo, or kung sino man po yung nandun sa paligid, sa environment.
0: May kasamahan mo.
3: Yes, sir.
1: Kung may banyo sa malapit, may narinig kami dati, nagsiksikan sa loob ng banyo, takbuhan sa loob ng banyo, kasi
0: yun yung konkreto.
1: Konkreto naman.
0: Kaya, lalo na sa probinsya, yun lang yung konkreto eh. Yung banyo.
1: Yung banyo. Oo.
3: Pwede rin sir actually sa banyo. Sa banyo. Actually sa bahay po namin, yun din ang yung pinakakita kong safe. Kasi cover siya sir ng concrete, cover din sa taas at sa baba. So banyo talaga medyo okay po talaga sa banyo.
1: Opo.
0: Pero, at may tubig. At may tubig doon.
1: Oo. Paano kung may mga sinasabi yung mga military personnel na nagtuturoan through sa kahit na concreted?
3: Meron din naman pong ganun, sir. As far as I know, yung mga M16 at saka mga penetrated po na bala kagaya ng N14, pag sa mga concrete po na mga kapal, hindi naman po siya nagtuturoan through. Except for mga 50 caliber po, yung mga malalaki na po na bala. May pagkakataon na talagang lulusot at lulusot pa rin po. Just like yung mga previous na mga war like yung Zamboanga Siege na close quarter battle, same as sa Marawi Siege po.
1: Mm.
3: May mga gamit po talaga doon na mga armas na nagtutrue and true. However, yung capacity ng barrel is medyo malakas talaga compared po doon sa mga M16, M40. Pero meron din ang pong lumulusot. Pero hindi po yung ganun na pagputok mo lulusot ka agad.
1: Mm-hmm.
3: Tendency magre-ricochet din po siya.
1: Opo. So, ang posture po ng isang media man na nagre-retreat sa banyo or ano, dapat nakalo.
3: Yes, sir. Dapat
1: nakagapang.
3: Or nakadrop po. Kaya nakadrop. May pumutok, sir. Tama yung sinabi ni former President Fidel Ramos. Once pagkaputok, drop po talaga agad. Mm-hmm. Yun po yung SOP.
1: Opo.
3: Once maputok, drop. Especially sa mga hostile areas po.
1: Mm.
0: At nabanggit niyo po yung post-incident, alimang traumatic experience. We're just waiting kung doon sa makasamahan natin sa media, doon sa Senate, if they want, we can arrange naman yung ano, yung trauma session. Kasi yung PT Forms naman ay in partnership with the Commission on Human Rights, kung saan may mga experts sila na mga

0: para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari?
1: Why? Ako, si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Minom ka na sa labat. 17 PDL couples, persons deprived of liberty. Sinabay-sabay na kinasal sa Santa Rosa, karapatang magmahal, pinatunayan sa loob ng BJMP. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Isang makasaysayang hakbang ang isinagawa sa lungsod ng Santa Rosa matapos na 17 persons deprived of liberty couples ang sabay-sabay na kinasal sa loob ng isang makabuluhang seremonya ng kasal. Sa pagtutulungan ng pamahalang lungsod ng Santa Rosa at ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Santa Rosa, ginanap ang naturang mass wedding sa City Auditorium ng nasabing lungsod. Personal na pinangunahan ni Mayor Arlene Arcillas ang solemnisyon ng kasal na nagbigay diin sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa karapatan ng bawat individual na magmahal at bumuo ng pamilya sa kabila ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Ayon sa pamahalang lungsod, ang naturang inisyatibo ay hindi lamang simpleng seremonya kundi isang malinaw na patunay na pagkilala sa dignidad at karapatang pantao ng mga persons deprived of liberty bilang bahagi ng rehabilitasyon at pagbibigay ng pag-asa para sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Ang nasabing mass wedding ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ng lokal na pamahalaan at correctional system sa pagsusulong ng human rights-based approach sa loob ng mga pasilidad ng BJMP. Isang paalaala na kahit sa loob ng rehas, ang karapatang magmahal ay nananatiling buhay at kinikilala. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Ba't tinakpan yung mukha ng isang PDL? Anyway, baka ano, minor. Anyway, balik po tayo dito sa ating talakayan kaugnay sa media security. Nandito ang ating Executive Director, USEC Joe Torres at si Colonel Vicente. Opo. Opo. So, let's talk about schedules. Wala ba tayong plans, program to be,
4: actually, dito sa Metro Manila, sa totoo lang po, masyadong puno yung schedule. This week, by tomorrow, later this week, we will be in Cebu para naman sa mga women journalists, mga babae na mamahayag, and then we will have consultations with mga media sa Cebu kung ano yung kanilang kalagayan para ma-address ito. Then by Tuesday next week, magkaroon po tayo ng training workshop para sa
5: basic life support and standard first aid, sir.
2: Yes. Oh, first responder.
5: Yes, sir, first responder.
4: Para sa media naman.
2: Sa po yun?
4: Ito ay gaganapin sa National Press Club.
5: Sa fifth floor,
2: sir. Oh, dito. Yes, sir. Sa Plaridel Hall.
5: Po. Yes, sir. 8 a.m. po, sir, start niya po. Until,
2: anong araw po ito ulit?
5: Tuesday.
2: Tuesday next week. Oh, Tuesday nga, 19 plus 7, 26.
4: Yes po.
2: So,
4: may ano sa mata.
2: Then, ako nagbibigay ng sahod eh. Walang kalkyo-kalkyo. Allowance lang, 3 digits, kaya na yun. Anyway.
4: Eh, pagkatapos niyan, magkakaroon tayo sa Bicol region ng first week or second week of June. Ano naman po yon, yung safety and security training workshop. Yes, yun yung binanggit nyo kanina off the air, yung gapang-gapang sila, mga gano'n.
2: Yun, yung what to do during crisis.
4: Especially when covering conflict areas. Mm-hmm. Para hindi naman sinasabi natin may conflict, pero sinasabi natin na yun nga, dapat may kahandaan ang mga journalists pagdating sa mga usapin ng kanilang seguridad. Hindi lamang sa conflict, kundi kasama na yung pagko-cover ng disaster. So, ilan doon sa mga ano, mga tema na pag-usapan doon, attorney Colonel, ay
5: yung ating initial reactions for especially, sir, kung sa Bicol area mga na pagdating sa disasters, nga sabi ni USEC, sir, the same time mga rally, saka yung mga threats involving sa mga party, sir,
4: or every conflict, NPA, mga ganun po, sir, when they're covering those areas, kasi medyo may mga reports pa doon pinupuntahan.
5: Yes, sir.
4: Para hindi maulit yung mga ano, yung may media

0: tinamaan doon sa Negros. Mm. Na patuloy na inimbestigahan
1: ng sa encounter military and
0: kasi kiniklaim po kasi na
1: rebels,
0: may mga may mga estudyante, may media. So ito ay tinitingnan natin kasi meron tayong protocols for the media when covering conflicts.
1: Tama po.
0: Then pagkatapos yan, we will have a series of training workshops and orientation para sa mga journalists na magko-cover po sa election ng BARM.
1: Kasi kailan ba ito?
0: Ang BARM elections will be in September.
2: September po.
0: Mm-hmm. So simula sa June, July, August, yung meron tayong training workshops sa Cagayan de Oro, Cotabato, Davao, Zamboanga. And then we will be holding one here in the National Capital Region
1: para sa
0: mga journalists na magko-cover doon sa BARM.
2: Papadala siguro,
0: sir. Yung ipapadala ng kanilang mga...
2: Di-deploy siguro, sir.
1: Opo.
0: Para alam din nila.
1: Mahalaga talaga po yun. Kasi nga, BARM yan eh. First impression, pag sinabi mong Muslim area, kapatid, mga kapatid natin, eh, may radical areas.
0: At saka may mga
1: radical elements.
0: May mga, siyempre, patuloy pa rin yung usaping pagkapayapaan doon, yung pagsusulong natin ng tinatawag nating regular normalization process. Mm. Marami pa rin mga baril doon kailangang ma-retrieve or maayos.
1: Natawa ako kasi sino ba yung mga gagaling magsalita, mga DILG officials ng Task Force Paglalansag. Mm. Oo, yung mga lansagin ng private army. Sabi ko, punta ka nga kayo Cotabato o kaya sa Maguindanao. Tingnan natin kung kaya niyo yung ipagyabang yung paglalansag niyo. Eh kasi 9, 11 years old, may bit-bit na baby Armalite doon.
0: Oh, punta ka sa baryo.
1: Oo.
0: Noong araw, nung panahon niyo po, itak yung nakaano pagpunta ka sa baryo. Mm. Kasi mga magsasaka.
1: Opo.
0: Eh ngayon, mahaba.
1: Oo. Parang nag-evolve yan eh. Parang yung culture ng, halimbawa, Batanggenyo, nung araw, pati babae may balisong sa portamoneda, sa wallet or ano. Mm. Ngayon, 45 na eh.
0: Ang nakalagay doon
1: Nag-level up na.
2: Nag-evolve na, sir.
1: Mm. Eh kasi naalala ko tuloy, may isa kong reporter na
0: nirecruit. Kala ko may isa ka nililigawan. Na may, ang tawag mo sa...
1: Balisong.
0: Wallet?
1: Portamoneda.
0: Portamoneda.
1: Ano ba ito? Pitaka?
0: Yan, matagal ko na hindi na minigyan.
1: Ah, ganun? Oo nga, kasi... Oh, may...
0: So,
1: yung... Old school tayo. So ganun po sa ganyang sitwasyon na we should always expect na yung paghahanda papunta ka dun sa
0: lugar.
1: Southern Mindanao. Sino ba yung mga permanent war correspondent ko sa patrol noon? Noel Alamar, Armel Fernandez, yung Zamboanga Seeds.
0: Mm.
1: May isang reporter ako doon, hindi niya mabanggit yung pasunan ka. Dahil yun, umikot yung nagtututukan eh.
0: Ah, yung kidnapping, ay may hino-stage na sa
1: pasanong. Under since, oo. Oh. Oh. Pasanong ka ng pasanong ko. Tinawagan ko. Pasunangka Plaza. Plaza Pasunangka. Ulitin mo nga sa akin. Sir, alam ko, Pasunangka. Pag-report ulit,
0: Pasunong.
1: Pasunong ka. Sabi ko, tinawagan ko si Dindo. Dindo Umparo.
0: Oh, si Kuya Dindo.
1: 2-6. 2-6. Isa. Yung kabak-tubak mo sa coverage, asan ang posisyon niya? Andito po, malapit sa rebulto ni ganun, sabi niya. Bakit hindi na mabanggit yung pasunan ka? Oh, sir, ayaw ko mo to speak in behalf. Nanginginig sa takot. Oh, yun. Kita mo, yung mga stand-off, nakakatakot po yun.
0: Talagang hindi
1: plus,
0: ka makapagsalita.
1: Kung pumutok pa.
0: Mm-hmm.
1: Eh, paano yan, pag pumutok? Naalala niyo yung ambush ni Major Joe Pring?
0: Mm.
1: Oo, dito sa may nagtahan.
0: Santa Mesa.
1: Oo. Ang una rumisponde doon, ayun, nakikinig po ngayon si Ses Drilon.
0: Ah, si Ses.
1: Hindi siya sanay sa yung fluent, yung staccato coverage to describe the situation.
0: Mm.
1: Nadala siya ng damdamin niya, oh, puro dugo! Puro dugo! Ganun.
0: Mm.
1: So, tinawagan ko yung nasa Hilton.
0: Mm-hmm.
1: Si Vicky Robles. 1-5 yung number niya. 1-5 proceed to the ambush scene. Yun, tuloy-tuloy na. Dito kami ngayon. Ganun. Bihaya, nakagano.
0: Mahirap. Si Vicky.
1: Robles. Oh.
0: Nakasama ko pa yun sa ano, coverage.
1: Nasa 15 ngayon. Ah, 5.
0: Tag-house yun, di ba? House of Representatives. Doon ko nakasama.
1: 15 yung number niya, si Vicky. So, dito sa Maynila, hindi kayo masyadong nakafocus doon sa training nyo sa, ano no, sa isa
0: conflict,
1: lang
0: po,
1: sa conflict crisis situation.
0: Kasi dito sa Maynila po, karanasan ang kinukover ng media na medyo mahirap yung mga pagdating po sa mga disasters, yung baha, yung
2: rally,
0: mga
2: sir.
0: Rally, yung mga sunog, ganun. So,
1: pero delikado yung rally, ha?
0: Yes po.
1: Yung EDSA 2? Dalawang mobile mark vehicle namin tinumba, tinaob ng mga rallyista.
2: Yes sir, oo nga, nakita ko rin yun sir.
1: Oo, so may certain area hostile sa coverage team.
0: So meron po tayo, even nandyan po sa ating guidelines, sa ating handbook, meron din po tayo dyan. At importante po kasi sa mga rallies and demonstrations, yung paano, how to act sa gitna ng crowd. Magagamit nyo rin yung mga tips natin dyan, pag halimbawa mag-attend ka ng concert or even yung mag-cover ka ng Nazareno, yung mga malaking prosesyon na nagtutulakan yung mga tao, may mga pamamaraan, lalo na kung magka-tandem kayo, cameraman mo or kabady mo, yung driver kasama, na mag-ano, paano kayo lumabas sa isang napakasikip na lugar, maraming tao nagtutulakan. Yun, kailangan na maintindihan. Or even sa ano, pagdating sa mga nabanggit mo kanina, earthquake drill or sunog, minsan ang tendency, lahat tumakbo na, yung media papasok.
1: Tama
0: so, titignan
1: po.
0: Titignan din po natin. And we have to review yung mga protocols for your safety.
1: Naalala ko may nag-conduct ng ganun, first responders seminar sa pag may nagkaroon po ng malungkot na sitwasyon ng ABS coverage di po ba dito sa Ultra, Stampede. Yung pala ay tinuturo na mag-assume ka ng fetus position para hindi mabalian ng tadyang o ano dyan. Pag yung hindi ka na maka-alpas sa crowd at madadaanan ka ng stampede, nag-i-stampede ng mga tao. Para kasi kinamamatay ng tao yun, yung nadadapa at natatapakan ng mga tumatakbong tao.
2: Tama,
1: stampede. So,
0: at kahit nakatayo ka sa isang crowd na ano, yung you always have to protect yung dibdib para laging makakahinga po kayo. So protectionan 'yan. At may paraan kung paano kayo magkahawak, yung kung magkasama kayo para protected, pareho ang inyong likod. So dapat nagkatalikod kayo para yung isa mag-ano ng giveaway, tapos ikaw naman dito sa likod. So may mga ano techniques.
2: Yes sir, meron po, may mga techniques po.
1: Yun talaga dapat, yun paulit-ulit na may conduct, magkaroon ng ganung activities
2: sir, at least ma-refresh tayo at the same time ma-recall natin baka mamaya may nakaligtaan tayo or meron pa mga additional na inputs na mas makakatulong pa po sa atin sa increasing knowledge at saka yung mga techniques pagdating sa mga gatong situation po.
1: Yung mga colleagues natin na involved sa ano yan sa first responder ano management on crisis management ganun emergency EMS si Doc Ted Esguerra, si Martin Aguda, si Jerry Carwal. Eh kung patayuin mo sila pag dadaan yan sila po, lahat ng gadget nasa katawan nila eh.
0: Oo.
1: Parang feeling sabi namin parang masyadong abnormal yung mga
0: hitsura
1: nyo. Sabi nila, kayo ang abnormal pag may calamity na ganyan ang hitsura nyo. Kami yung normal pag panahon ng calamity. Yes, sabi
0: at pero isang ano natin, reminder din sa mga kasama natin sa media, yung to always stay fit. May mga kaibigan tayo, mga bata pa, ayaw umakyat dun sa National Press Club sa 4th floor, sa 5th floor, sa hagdanan. Gusto talaga elevator, di ba, ng eleksyon. Pwede po, kahit sa hagdanan lang, to exercise. Paano pag halimbawa nagkatakbuhan bigla?
2: Tama, sir.
0: Maiwanan kayo kasi hiningal na kayo or yung tuhod masakit. So, for journalists, hindi lamang ang ating isipan.
1: Ay, mag-contact tayo ng ano? Marathon?
0: Ah, maganda yun. O kaya ano?
1: Practical shooting.
0: Practical shooting.
1: Oo nga pala, ipa-plug natin.
0: Yeah, ikaw muna.
1: May 29, 30, 31, the 4th... PNP Press Corps shoot for a cause. Mm-hmm. Siyempre, andun na ceremonial shoot, May 29, first day, 9 a.m. siguro dyan, andyan GPNP Nartates to do the ceremonial shoot, then competition proper follows. So, May 29, 30, 31. Katatapos lang nung kay Angie De La Cruz. Quezon City, Press Corps, Shoot Fest.
0: Shoot Fest.
1: Yung National Press Club, to follow after the PNP Press Corps, which will be on June 20. Mm-hmm. Camp Karinga lahat yan, yung venue ng shooting competition. Maganda yan, natatanggal yung stress mo.
0: Yes, siguro yung mga kababayan natin nagtataka, ba't ba yung mga media may shoot fest? Yun po ang pakay po niyan. Bahagi din po pag-distress sa mga kasama nito sa media. At the same time, exercise din po yan. Tatakbo-takbo at painit po. Mm-hmm. Andun din yung adrenaline mo. Talagang lalabas yung pawis mo. Pero
1: sinabi mo, to stay fit. Is one way. Pwedeng maging regular shooter.
0: Tapos maganda yung sinasabi niyo, marathon. Pero encourage natin sila.
1: Mm.
0: Tayo, sa tabi.
1: Meron tayong mga kasama na photo op lang, starting line. Okay, pagputok ng starting. Ando na yung drivers after 20 meters, nakaabang doon sa tabi. Sasakay na doon yung
0: naranasan photo op. Yan, we sponsored yung para doon sa West Philippine Sea. Sumali ako doon sa Coast Guard na, di ba, may marathon, may takbuhan sila, fan run. Pagsimula pa lang, kasama syempre ako doon sa unang hanay. Pagputok, di takbo ka na. Mga few steps, sabi ng mga photographers and cameramen, sir, abante pa sir. Ganun, sabi ko, parang ang layo, no? Tapos sabi ng cameraman natin, sir, pagkalapas ng camera, pwede na kayo huminto.
1: Yun nga, lakad takbo.
0: Wala pwede rin, naman po. Basta what is important is for everyone to stay healthy and stay safe and always be ready.
1: So, Yusek, dito sa... Wala na ba kayong hawak ngayon na sensational death of a media practitioner?
0: Meron tayong... Actually, ongoing po yung case conferences natin ngayon with Region 5 kasi yung may napas lang doon last year, yung si Noel Samar sa Albay. Tinitingnan na po natin yan. Talagang matagal naman tinitingnan pero meron ng mga persons of interest doon. Tapos yung doon sa Negros, we're asking the PNP kung ano update doon. Pinagsisikapan po natin talaga, marami dito yung mga namahuli, yung mga suspects na identified na. So yung sa mga kababayan natin, especially sa mga probinsya, kung meron kayong alam, wag pong mag-atubiling i-report po sa PNP. Mm-hmm. Kasi nandiyan naman po yung PNP Media Vanguards na patuloy na sumusubaybay at tumutulong sa atin pagdating sa safety ng mga journalists.
1: Opo. Yung ang ipinoprovide na

0: And entertaining Filipinos and FWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or YouTube, Champ DZRJ 10AM Radio Bandido.
1: The views and comments of the host and guests are not necessarily those of the station.
2: My name is Ira Panganiban. Join me, Morning Report Philippines, as we tap news and events today here, DZRJ, 8:10 AM, Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday, 8 AM to 10 AM, Tuesday, Friday, 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Judge DZRJ, Radio Bandido.
2: Alas 8:05 ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Good morning, Pilipinas, live sa inyong paboritong isang radyo sa AM Band, DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bando. Dalawas tayong magbabalitaan o isang lang, Martes na yun. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng issue of mabalot sa lipunan. Wala na nasabi kina araw ng Martes, May 19, 2026. Alay mo, 19 na, di ba? Kailan lang Pebrero, ngayon Mayo na. Tapos ilang araw na lang yun na, di ba? May, January, February, March, April, May. 31 days ang May. So, 12 days, June na lang. 12 days lang, June na. Kalain nyo yun. Bukas na kapon yung impeachment proceeding sa Senado. Hindi ko maintindihan yung may mga ibang media na, di ba? Pinagtataban nila yung driver na din na tagpuan ng PNP na sa parang test, nagpatib. Tapos may mga report na pinalabas na wala siyang kinalan, di ba? Nahuli nga daw siya, di ba? Bakit ganun na? Ganun na tayo ngayon. Hindi tayo nag-report ng report. Hindi ko maintindihan yun, ha? Kasama ang suporta natin sa Engineering at Technical Site, Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. Ito po ang magpaksa at tatalakayin ngayong umaga. Spirit presyo sa diesel, gasolina, asahan niya yung araw. Senado formal na nag-convene bilang impeachment court. PNP naka-alerto sa posibleng protesta sa pag-convene ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Desisyon o sa kanyang abogado, desisyon na ni Sir Bato kung magpapakita sa impeachment court. Kung Bombong Marcos, niyado sa sinasabing umano ay pagtakas ni Senador Bato de Rosa. Pero Campo, Senador Bato, sinabi at indigan, hindi pugante ang senador. Supreme Court, huling pag-asa na pag-interpret sa taas sa ICC at impeachment ni Vice President ayon kay Lambino. Ay ito, nananatili Senate President pero si Sri ay lukna sa minorya, si Ehercito. Ang alam ko kahapon, pitch niya, wants to remain independent. Balakanyang it, ang Senado ay hindi under attack. Arrestong NBI volunteer sa shooting positibo sa gunpowder test. Suspension order laban kaya Osahe, Mao Aska, CTV sa Pina, tinanggap na Senado. Wala sa ombudsman na si Estrada, Senador Estrada, dating DPW Secretary Manuel Ban, at iba pa inrekomendang sampahan ang reklamo sa maamalyang flood control projects. Gobyerno hindi natutulog o nagbabakasyon sa pagbibigay ng tulong, idiniin ng Malacanang. Yan po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral natin na timay na ito, pero bago ang lahat, as usual! Hindi naman nagbago ang ating estilo.

Yung short lang tayo, di ba? Huwag na nating lagyan ng kulay, huwag nating piliting milhin, huwag na nating lagyan ng agenda yung mag-report natin. Mag-report na lang tayo. Di ba? Sinasabi ko sa mga kasahan ko, mag-report na lang tayo, nating lagyan ng agenda. Kasi minsan yung report natin may agenda, i-report lang natin. Ayun, kung nagkomentaryo kayo, sang, okay lang. Pero yung report, make it a report. Kaya ang Elo Reda, Tuesday morning, Lodi Kabandido, Kuya Revy Panganiban, bukas, Simbaklaran, Malolos, Bano, nga naman. Ang Elo Reda, pikapin na, parang Samson ng Manila Bulletin na. Yan, si Angelo Reda pa rin. Done, like, share, kabandido at KRP. Siyahin si Angelo Reda, ha. Like, share. Diba? Tag, comment. Atin, para lumaki ang barangay. Tulungan nyo naman ako. Parahin natin itong barangay din dito sa Radyo Bandido. Lalo na itong Morning Report Pinas. Ha, kayong mga ano. Kulitin nyo yung mga kabahay ninyo, yung mga kaanak ninyo, yung mga kabigan ninyo. Manood sa palatuntunan natin. Diba? Pag marami tayo, nagkakaintindi tayo. Rikurasyon, good morning, Shara. I share it and like it already. Thank you, Rikurasyon. Ang galing mo. Ang galing mo. Salamat. Ganyan si Rikurasyon. Win Rikurasyon. Isang emoji. Hello. Kaya mo sa mga yabnante. Yes, 100%. Morning, MRP. Mr. Ira. Kulimlim na Martes. Bayan. Medyo. Medyo. May Intercell Convergence Zone. Tayo mamaya. Mamaya na ko. Bibigay ko yung tayo ng panahon. Carlito. Yes, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Mark Mallorca. Good morning, Idol Ira from Olongapuki. Done, like, share. Salamat. Ayan din si Mark Mallora. Like, share. Roxanne Costo. Good morning po, Sir IRV Panibar. Julio M. Trenta. Good morning, si Julio M. Trenta. Ganda umaga sa lahat. One cup of muriatic acid. Ikaw, puro kumbiatic acid. Magkape nga. Julio M. Trenta. Kasi nga, pabor sa kanila na positibo sa gun yung driver. Ayaw nila yun. Ayaw nila yun. Shirley Unyang. Good morning, Shara. Good morning, Shirley Unyang. Steel Joan. Good morning, Sir P. Done, like, share. Salamat, Neil John. Gayahin! Tulad ng lagi ko sinasabi, gayahin yung mga nagla-like and share. Palin natin ang barangay din. Gian Abanto, good morning, Idol Ira. Araw-araw po ka na may nakikinig sa'yo. Salamat, Jean. Lagihin natin yung barangay natin para magkakaroon tayo ng malakas na boses. Di ba? Pag malakas na boses din, hindi maaaring i-ignore. Dahil yan lang, ang maaaring na ang laban sa mga kulapo. Sa pamahalaan. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Maulap na kalangimay, kalat, katapagulan, tulog at kidlat. Ang mararanasan sa Buang Peninsula, Bangsamoros, Sargen, Dabongtal at Occidental dahil Intertropical Convergence Zone. Ang Visayas at nagabing bahagi ng Mindanao, higing bahagi maulap. Ang ulap ang papawirin na may pulupulong pulaan o tulog at kidlat sa Easterlies. Ang Metro Manila naman at nalaking bahagi ng Luzon ay bahagi ang maulap. Hanggang maulap ang papawin. May pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw, sumikat kanina, alas 6:28 ng umaga. Lubog mamaya ang alas 6:18 ng gabi. Ha? Ha? 50 minutes, 50 minuto na lamang ng liwanag sa dilim. Aming itatakin na yan. Ano bang gusto ang sabihin doon sa paglamang ng liwanag sa dilim. Taray saan lang ho yun. Sabi ko lang sa inyo na mas maang liwanag kaysa sa dilim. Panahon naman na mas mahabang dilim kaysa sa liwanag, di ba? Mas yun, ho. Kung ano-ano nilalagay ninyo ngayon, mga... Kasi guilty kayo eh. Mami Dang nanonood. Mami Dang. Peter Nicolet, Rasputin. Good umako sa Idol Ira. Pre-accounted. Good morning, Petro. Sa mga nagabang araw-araw, ha, kunin nga natin real-time. Real-time! Kailangan real-time, di ba? Real-time. Ang exchange rate ng dolyar sa piso, medyo bumaba. Bumaba ng katiting. Katiting lang compared to yesterday, you know? Kasi yesterday, 61.63. Ngayon ay 61.57. Isang dolyar ay nagkakahalaga ng 60 pesos and 57 centavos ngayong umaga, ngayong pagbuka ng trading. Diyan ha, tignan ninyo, i-appreciate nyo yung mga kababayan na mag-anak nyo OFW dahil sa paghihirap nila. Dahil kita nyo, ang exchange rate, ang laki ng kinikita nyo. Ito, tabla din yan dahil malaki kinikita nyo, maka naman yung bilihin eh. Tignan nyo itong bando, tignan nyo itong balita to. Tataas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong araw ayon kay Energy Secretary Sugarin.

0: na din ang resulta ng kakalaan ng produkto petrolyo mula sa Hinsap Flats of Singapore o MOP. Tataas ang gasolina ng 21 na litro. Taas din ang presyo na din ng 2.80 kada litro. Nuulit, ang gasolina taas sa 1.21 kada litro. Ang din tataas sa 2.80 kada litro. Papapa naman ang presyo na ng 2.21 kada litro. Aga-aga bulul. Ang adjustment unang inilabas sa Pilipinas Shell kahapon na ito na ikatlong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina at unang pagtaas ng presyo ng diesel para nang mapigil ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ito rin, inunan natin ito, no? Power disruption sa ibang bahagi ng bansa. Pinatutuan ni Pangulong Marcos, may ulat si Mayu. Chona, good morning.
1: Inaaksyonan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy ang mga nararanasan power disruptions na nagdulot ng rotation brownout sa ilang bahagi ng bansa itong mga nakaraang araw. Ayon kay Palas Press Officer Castro, naman kumilos ang DOE upang maibig sa normal kondisyon ng power grid at mabawasan epekto ng brownout sa mga consumer kabilang ang pasilidad na may kritikal na pangangailangan. Kabilang sa mga ipinag-utos ng DOE ang pagpapanumbalik ng apektadong Translines ng National Grid Corporation of the Philippines, ONGCP, kabilang Tayabas, Ilihan at Dasmariñas, Ilihan, 500 volt line. Nakikipunayan na rin ang DOE sa mga power generation companies upang maibalik ang grid sa apektadong supply capacity. Bukod dito, kilos na rin ang Grid Reliability Task Force kasama ang Energy Regulatory Commission's Independent Electricity Market Operator of the Philippines at iba pa. Ako si Chona para sa DZRJ Joe Bandido TV, kasama mo ang tatanggol na demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Formal ng binuo na formal na binuo na ang Senado bilang impeachment court sa gitna ng mga kontrobersiya na hinahat ng institusyon na natili bilang presidential ang pitatano kahit na may umuulit ang muling magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado kahapon na kasalukuyan siyang tumatayo bilang presiding judge siya sa isinasipag-convene ng impeachment court sa Senado para sa paglilitis articles of impeachment at kay Vice President Sa. Hindi nagpatinag sa panahon ng ang iba't-ibang grupo ng rally. Hindi naman nagpatinag sa panahon ng iba't ibang punong rallyista, aabot sa 4 miyembro kabilang alyansa ng mga bayan na sumugot sa hat ng Senado kung igiit ang posisyon ng impeachment ni BP Duterte kahit ang simula nga. Kinunti ng mga rallyista ang giging kuta ng Senado ng mga korap at dugo, lalo na umunoy pagkanlong Senador Ronaldo de la Rosa ay warrant of arrest na sa ICC. Naka-alerto naman ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta habang nakaroon ng pag-Senado bilang impeachment court para sa pagitis kay Vice President Sara Duterte at kay PNP Chief Ral Jose Tencho Nartates Jr. Inaasahan ang matinding emosyon mula sa mga taga-tota kaya kinakailangan ang presensya ng pulisya upang mapatili ang kapayapaan. Na ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cueto na pupulong ang Senate bilang impeachment court. Ilang araw matapos na pong articles of impeachment laban kay Duterte. Kinasasangkutan ng presidente ng mga aksyon na tulad ng maling paggamit ng control funds, umano yung unclaimed wealth, panunuhon sa mga ng Department of Education, pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ang PNP posible magkaroon ng rally sa Metro Manila at Davao City dahil sa kaganapan na nawagan sinarta sa mga magpoprotesta na isagawa ang pagkilos ng mapapa at maayos upang maiwasan na anumang guru. Binirequest ni President Peter Cayetano stay sa Senate Press Soto sa short in number kaya outtaking na si Senate President Peter Cayetano presiding judge sa impeachment ni VP Sara. Pinagtanong sa akin bakit hindi kasali yung Chief Justice. Yung Chief Justice kasali lang ho yung pag-presidente ang i-impeach. Saka lang siya nagiging presiding judge kasama ni President. Pag Vice President yung Senate President lang ho ang presiding judge. Yun ho yung rules. Hindi ho ako tag-iimbento. Sa desisyon man ni Senador Ronald de la Rosa kung magpapatay tayo sa Senado sa inaasahang na-convene bilang impeachment court ng Senado ayon sa abogado niya. Si de la Rosa ay may warrant sa criminal responsibility as an indirect

perpetrator sa crimes against in a murder mula July 2016 hanggang sa pagtatapos ng April 2018 kung saan 32 katawang nasawi. Sinabi naman ng abogado niya si Attorney Elito Torion na dapat na kumpirma muna ng lokal na korte ang ICC warrant bago ito mag-epektibo sa bansa. Sinabi naman ang malaki na makikita sa mukha ng Ferdinand Marcos Jr. na dismayado ito sa kamakailan nagkakalapan sa Senado kabilang na nagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa kinakustudiyan ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa briefing sa Malacanang na kitang-kita ang pagganda ng Pangulo na magpatayto ng pagkupulong kasama ang mga miyembro ng kabinete matapos ang shooting incident sa Senado at ang nangukul sa pananaw ang personalidad at tulong para makaalis Senado si Senador Bato. Gaya di umay Senador Robin Padilla, sinabi ni Castro na magkakaroon ng investigasyon na bagay na ito. Gayunpaman, question ni Castro kung bakit tila pinoprotekan na ni Senador Padilla si Senador Bato bilang nabas na ang Internal Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bato at sa papel nito sa warrant bags ng Administrasyong Duterte. Tanawagan ng kaso sa publiko na mapanuri sa galaw at mga public servant. Ako, sinusuri ko yung pagkilos sa mo, Attorney Claire. Alam niyo kung ano nangyayari doon sa Senado, di ba? Eh, dapat na ina-urge ninyo is, di ba? Ang statement ninyo is, we urge compliance with the law, di ba? Peace and order, di ba? Follow the constitution. Dapat mga ganun, di ba? Ganun yung statement na inaabangan ng tao kung palasyo ng Malacanang kung presidente. Kasi ang presidente, dapat unify, ng kasi ikaw ang pinuno eh. Di ba? Yung tatay, pag-aayos, mag-aayos ng mag-anak, ang ginagawa dapat hindi kinakampi yung isa kahit mali ang ginagawa niya pinagtatagpo yung magkapatid tapos quietly pupuntahan niya yung mila tapos walang nakakadinig sa kanya pagagalian pa dapat ganun eh hindi yung pakli kayo mismo gumagawa ng hidway eh. Di ba hindi ganun tignan mo kinumpirma si Senador Robin Padilla kahapon na nasa Pilipinas na si Senador Ronaldo de la Rosa kung matuwala siyang idea kung nasaan itong ito. Kinukumpirma mo ni Padilla na nasa Pilipinas pa siya at sinabing hindi alis ang Senador. Si de la Rosa naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court at bumalik sa Senado nakaraang linggo mula sa ibang panahon ng paglibang. Hindi naman alam ni Attorney Jimmy Bondoc, Legal Counsel ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ang senador kasunod ng istitu sa Senado na naunang humingi ng custody. Si Bondoc ay dumating sa Senado para makipagta sa staff at legal team ni de la Rosa para pag-usapan ang tugon sa komentong inihain sa Solicitor General na humihiling sa Suprema ay basura plea ng senador sa posibleng pag-arrestito dahil sa arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court. Itong weekend ay hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na tanggihan urgent manifestation with omnibus mode, extremely urgent supplemental manifestation with motion ni de la Rosa sa kakulangan ng merit. Sa komento ng Office of the Solicitor General na si de la Rosa ay hindi entitled sa intibring sa pigilan ng kanyang arrest surrender sa ICC at sinabing ganitong nailatag ang mali na legal na karapatan na nag-oobliga sa agarang proteksyon o papakita na agar ang ilangan para sa injunctive relief. Itin OSG na ang sabpina na issue ng Criminal Investigation and Detection Group ay valid sa Inner Republic Act No. 10973 at sinabing ang parliamentary immunity ay hindi naging tinutukoy na maging panagalang laban sa public accountability. Kamakailanan nag-aing petisyon si de la Rosa Supreme Court na humihiling para sa judicial relief. Hindi naman nag-issue ng TRO ang support at halip ay inatas opisyal ng pamahalaan na mag-comment dito nagpara ang Office of the Solicitor General ng komento noong Biyernes. Teka, inatras ng CIDG yung sub na, di ba? Besides, hindi arrest warrant sa subpoena. Ang subpoena is called to present yourself. It is not a document that says that will napipigilan yung kalayaan. Komento yun na tinatawag ka sa presensya, ipakita yung sarili, subpoena. Ayun na naman yung argument. Hindi naman ang kampo ni Sir Ronald Bato de la Rosa ito ay pugante na matos na umalis sa Senado noong nakaraang liho sa kabila ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa reklamo crimes against humanity sa may war on drugs. Ayon sa kampo ni

0: del Sam pagtawag sa Senador bilang pukante ay isang unfair. Ang pahayag ay sunod ang paghiling ng Office of Solicitor General Supreme Court na tanggihan ang plea laban sa ICC para ni De La Rosa. Sinabi pa na fugitive disentitlement ay pat na mag-apply na siya. Ay, ito, wala namang parang sa kanya sa Pilipinas. Paano siya naging fugitive? Ay, ito rin ito ng Office of Solicitor General sumasagot sa Central Constitution issue. Inaasang mag-aayon ng tugon po ni De La Rosa sa Office of the Solicitor General ngayong araw. Mayroong hanggang bukas para maayon na tugon si Rosa. Hanggang ngayon, hanggang ngayong araw na lang. Hindi. 72 hours. Sumugot na flight. O, hanggang buo, hanggang araw. Hanggang ngayon lang. Accepted na yata ni President Trump na out siya sa gera niya kasi sa state visit niya sa China. Mention niya ang Iran war. Sabi ni Rickson. Teka. Pasok lang natin ito. Senador Limeros naghahain solusyon para bigyan kilala ng Senado, Senate media na nag-cover ng shooting incident. Senado, Mayor si Jojo Sicacho. Good morning.
1: Naghahain si Senador Arisa Meros ng resolusyon para bigyan pakilala ng Senado ang Senate media na nag-cover ng shooting incident sa Senado noong Miyerkules, May 13. Sa kanyang resolution number 400, pinabibigyan si Meros ng intention ng Senate media paniya sa bravery at professionalism sa pagkukover ng shooting incident. Tinukito na tinatayang noong minuto ang pambaril na nulot ng panik sa mga Senate staff at sa mga miyembro ng media na nasa gusali dahil nagkwet ng may tatlong araw ng stand-off sa pagitan ng mga otoridad at Senate leadership bukol sa custody ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kabilaan niya na magkakatrap sa guli dahil sa potential na active shooter, nagpakita ang Senate meeting tapang sa halip na inunang sariling kaligtasan at na nag-cover para right to information ng publiko. Isinasaad din ng Tiberos na information landscape ngayon na no-conformism ng mga online disinformation at per-influence oration ng impartial reporting ng Senate media ay nagsisilbing halagang haligin ng katotohanan, pagprotekta sa integridad ng demokrasya sa panahon ng national crisis. Ako si Jojo Sicat, naglat para sa DCJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sicat mula sa Senado. Si Jaime Samuel Berante, sabi niya, yes, umpisa ang impeachment trial sa IRA. Dududa na raw si Let's Got Not Get It On para matapos na. Hindi nyo na nagampanan ang inyong mga trabaho sa bayan. At si Brad Bong Pakundo, nagpapapaniwala si kay Claire Castro Reyna ng sablayan. Ayaw yung mas na akong naasin nyo, eh, di ba? Binabag pa si mamaya mapahap tayo dyan, eh, di ba? Huwag masyadong intense. Magbabalik ang inyong report, Pilipinas. Magkatapos sa ilang mahalagalang, oras po natin, alas 8 na po ng umaga.

0: Nagbabalik ang inyong Morning Rep Pilipinas, yung paboritong istasyon rock, yung band at DJ, 8:10 AM, Bandido. Kung ninyong kalimutan ang mga social media chats, ang Facebook, ang YouTube, TikTok, tap lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, like, follow, share, subscribe. Hit yung bell button para rin kayo na meron na pong video ang DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Rep Pilipinas. Alas 8:30 po ng umaga, tuloy tayo sa ating balitaktakan, balitaktakan at kulitan. Sinikurasyon ng kapalmuks din si Hanta Virus. Eh di ba ang shoot happened after ng makis ang 10 minor? Tansyado na ang pagpapaputok na mga big ni Bossing. Si Jola, good morning Sir Ayan. Good morning Jola Torres. Jocelyn Garcia, good morning Ayan. Good morning Jocelyn. Teka, bagong lahat na yan, paano natin to? Pasok ito. Art, Cafe at Pag-a, exhibit pa sa mga dating PD, binuksan sa kama. May ulat si John Labas. John, good morning.
1: Binigyan din ni 4-piece panelist Representative J.C. Abalos ang kahalaga ng conscience para mga dating First Deprived of Liberty PDL sa ginanap na recutting ng art session exhibit sa House of Representatives sa Quezon City. Pinagsama exhibit ang mga kilalang Pilipinong artists at ng kulay group of artists, isang samahan ng kasulukuyan at dating PDL mula sa New Bilib Prison. Sabay ng kanilang 26th na anibersaryo, nakiisan sa programa si House Speaker Pausino Boji D. III kasama si Eastern Zama, Representative Christopher Sheen Gunales at mga opera ng Bureau of Court. Ayon Speaker D, mahalang mabigyan ng taad ang nais magbang buhay sa pagitan ng sining, buhayan, supa mula sa komunidad. Hagi rin ng exhibit ang coffee stand, espresso, ang social enterprise tumutulong sa rehabilitasyon at reintegration ng mga dating preso. Sinama ni Abalos nagsimula ang kanyang advokasya sa rehabilitasyon at reintegrasyon mula pa nung siya ay volunteer na bumibisita sa New Bilibid noong kolehiyo. Dito sinulong ang House Bill No. 05 o ang panukalang Clean Slate Act para matulungan ang mga kwalipikadong dating PDL na makapagmula muli ng bagong buhay. Bukas ang art session exhibit para sa mga bisita at pleyado ng kamara mula May 18 hanggang May 20. Ako si Japas para sa DRJ Radio Nido TV. Kasama mo nagtatanggol demokrasya.
0: Di kong labas sa Kamara Representantes. Si Mark Mallorca, sobrang gulat ni Lito Pitch sa mga pangyayari sa ito, hindi na siya nakapagkita. As you did there, nakita ko yon. Sinabi ni Ernie Raul Lambino, Korte Suprema na lamang huling pag-asa pa i-interpret ang batas ng bansa kaugnay sa jurisdiction na International Criminal Court sa kabila ng apparent laban kay Senador Bato de la Rosa, maging ang impeach case ni Vice President Carlo Duterte. Sabi ni Lambino ng Partido Demokratiko Pinoy, lakas ng bayan o pipilaban na itong iba't ibang pananaw, mga abogado, kaugnay sa mga issue na hindi mabuti para sa demokrasya bansa. Iinit ni Lambino na hindi patsisihin ang mga abogado para rito. Ayon sa ilang mga abogado, kailangan ng lokal na warrant para may patupad ang mga otoridad, ang ICC warrant, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi itangan. Naghahanap ng iba't ibang supplemental motion si De La Rosa sa Korte Suprema laban sa implementasyon ng warrant laban sa kanya. Naghain din si President Sara Duterte pa bang ibidibidal para naman hintuin ang impeachment proceeding. Panatili ni Senate President Peter Cayetano kung sa mataas sa kapulungan itong Lunes sa Mayo 18. Kasabay nito ang desisyon naman si Senator Juan Miguel Zubiri, JB Ernesto. Actually, si JB. Si JB ang dinig ang nung madinig kong speech. He wants to remain independent. Na formal mahok sa minority na naunang napakala bilang independent.

0: di sa kabilang stasyon. Andon sa channel, sa channel 4. Oh, saying desk doon. Oh. Inaprubahan na ang motion para sa chairmanship sa mga komite sa Senado. Ayon sa ulat, si Senador Loren Legarda ang hahawak sa Committee of Culture and Arts at Committee on Basic Education, si Senador Pia Cayetano sa Committee on Ways and Means at Committee on Sustainable Good Development Goals, Innovation and Futures, Innovation and Futures Thinking at Committee on Energy, habang si Senador Bongo sa Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Mapupunta naman kay Senador Joel Villanueva ang Committee on Higher Technical and Vocational Education, Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, habang ang Committee on Games and Amusement ay kay Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Rodante Marcoleta ang mangunguna sa Committee on Public Service at si Senador Robin Padilla para sa Committee on Public Information and Mass Media at Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Ibinunyag naman ni Senador J.V. Ejercito na inaluksa ni Senate President Alan Cayetano na maging Senate Majority Leader na kanya umanong tinanggihan. Sa sesyon ng plenaryo, ipinahayag ni Ejercito at Juan Miguel Zubiri ang kanilang intensyon na sumama sa Senate Minority Block na kasalukuyang pinamumunuan ni Senador Vicente Soto III na pinatalsik bilang Senate President noong May 11. Ang Senado ay binubuo na ngayon ng 13 miyembro ng Majority Block at 10 sa Minority. Eh. 13-10-1 nga eh, di ba? Hindi pa kasali si ano, si Ejercito sa ano, sa minority. Doon pa rin siya sa independent. Independent pa rin siya, yung pagkakadinig ko sa speech na kahapon eh. Bago ang lahat ng yan, kunin muna natin itong report na to, ha? Para mailabas na natin. Senador Win nanawagan ng kahinahunan sa politika upang mapangalagaan ang ekonomiya. Ang ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nananawagan si Senador Sherwin Gatchalian ng kahinahunan sa politika at responsableng pampublikong diskurso upang mapangalagaan ang ekonomiya at maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan sa gitna ng umiingit na ingay politika sa bansa. Ang panawagan ni Gatchalian ay kasunod ng lumalalang ingay sa politika na nagiging pabigat na sa katatagan ng ekonomiya at tiwala ng mga investors. Binanggit ng senador ang muling pagbaba ng piso sa record low na 61.721 laban sa US dollar sa pagsasara ng merkado noong Biyernes. Ani ang epekto ng lahat ng ingay na ito sa politika ay malinaw na makikita sa naging performance ng piso laban sa dolyar. Dagdag pa ni Gatchalian ang kasalukuyang sitwasyong pampolitika ay nagpapahina sa tiwala ng mga mamumuhunan sa rehiyon at buong mundo. Mahalagang magpakita ani ang lahat ng maayos na pampublikong diskurso na magiging kapaki-pakinabang at may pananagutan. Ayon sa senador, ang higit pang paghina ng piso ay nagbabantang magpapalala sa inflation sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo ng mga inaangkat na produkto, kabilang na nga itong langis at bigas. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Si Langgam na pula, wala talaga, hindi nirespeto ang korte ng Pilipinas. Korte ng ICC ang sinusunod nila. Wala na ba tayong presidente dito? Bakit ang ICC ang nasusunod? Matatawag pa bang presidente ng Pilipinas si BBM kung ICC ang sinusunod niya? Ibura Dolores, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Tapos na ang MRI, Team Replay, ingat at salamat po. Salamat, Ibura Dolores. Inanindigan ng Malacanang na hindi inatake ng mga armadong grupo ang Senado nung nakaraang linggo para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang naging pagdidiin ni Palace Press Officer kaya Attorney Claire Castro sa briefing sa Malacanang kahapon. Ay giniit din na matatandaang iginiit ni Cayetano na inatake ng mga armadong grupo ang Senado nung Carlo Nicolás. Baka sila masagot yung tanong ko kasi ako hindi ko naiintindihan talaga. Nahihirapan ako, gusto ko malaman ang sagot eh.

0: Maganda hapon. Ay, maulang hapon sa mga ibang lugar. Ha? Sa iba-ibang lugar ngayon, maraming mga ulan-ulan na nararanasan. Mga malalakas yan pag-ulan, mga hatid ng thunderstorms. Kaya, ingat-ingat lang po. Saka maraming pagkaganyan, thunderstorms. Talagang malakas ang ulan at nagdudulot yan ng mga pagbaha. Kaya yun sa mga mabilis bahain, ano. Ingat lang po. Okay, ito muna sa PAGASA. Ngayon pong alas 4 ng hapon, ang sabi ng PAGASA, itong Intertropical Convergence Zone, yung ITCZ, naka-apekto dyan sa Southern Mindanao. Easterlies naman naka-apekto sa Eastern Section ng Southern Luzon at Visayas. Kaya dyan po sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sokcergen at Davao Occidental, ang mararanasan dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa ITCZ. Ang Bicol region naman, Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental ay makararanas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman yan sa easterlies. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil naman yan sa mga localized thunderstorms katulad ng mga nararanasan ngayon dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kanina galing ako sa Quezon City, buti hindi ako inabutan ng ulan. Bago umulan, nakaalis na ako. Okay, ang araw natin lulubog mamaya alas 6:18 ng gabi at sisikat naman bukas alas 5:27 ng umaga. Okay, yan ang latest sa PAGASA. Ha? At syempre, dito tayo sa ating mga balitaan ngayon pong araw ng Martes, 19 sa buwan ng Mayo. Yan, ha? Unahin na muna natin yung mga ibang balita pa natin dito. Itong Sandigan Bayan, kanina po, inutos na. Ha? Inutusan yung isang witness mula dyan sa Department of Public Works and Highways na i-produce yung mga documents na naglalaman ng mga proponents ng mga infrastructure projects. Yan, yung mga proponents dyan. Ha? At dun sa hearing kanina ng 3rd Division, itong si Associate Justice Ronald Moreno ay nag-issue ng subpoena to compel Engineer Gerald Longoria ng DPWH Programming Division to bring the said documents before the anti-graft court. Ayan, si Longoria ay nag-testify dun sa malversation trial nilang sina dating Senador Bong Revilla Jr. na nasasangkot dito sa 92.8 million flood control project sa Pandibulacan. Ang sabi ng mga prosecutor, isang ghost project. Ito bang kampo ni Revilla na akusado dyan. Ay inaakusahan sila ng 30% commitment for the project. Ha? Paulit-ulit daw na dinideny nila yung allegation na yan. Sabi ng kampo ni Revilla, hindi yan totoo. Ayun, ha? Kaya hinihingi ng Sandigan Bayan yung mga dokumento dyan. Itong si Longoria ay isa to sa mga tauhan ng DPWH. Sa ilalim itong si Undersecretary Maria Catalina Cabral. At sabi nito si Longoria, si Cabral ang nag-produce ng mga dokumento na yan na nag-identify dito kay Revilla bilang isa sa mga proponent dyan sa Pandibulacan. Ay, ang Pandibulacan project na yan na ngayon ay sinasabi na yan, ghost project. At ito, si Justice Moreno na itong si hinihiling din niya dito kay Longoria kung si Cabral ay nagbigay sa kanya ng dokumento na naglalaman ng mga pangalan ng iba pang mga proponents na sabi nitong kanilang witness, meron daw, may binigaw daw sa kanya itong si Cabral na andun yung mga pangalan ng iba pang mga proponents. Ayun, kaya nako, sabihin daw sino yung mga nasa proponents. Nako, sabi nito si Longoria, ano, ang dami, masyadong marami. Hindi raw niya masasabi lahat, ang dami. Kaya hiningi sa kanya yung mga dokumento, ay dali mo na lang dito sa korte. Ayan, ha? So, lahat yan, mga dokumento, naku, magkakaalaman na dito pag nandyan na ang mga dokumento. Ha? Magkakaalaman dyan, sino-sino ba talaga ang mga nakapangalan dyan, sino mga nakalagay dyan, at malalaman natin sino-sino ang mga kumikita at humihingi ng mga, ha? 30% eh, sabi, 30% ang parte. Ha? Yun, 30% commitment para dyan sa mga proyekto na yan. Diba, matitindi pala. Ha? Ang laki nun, ha? 30%. Kung isang bilyon yan, ba nasa 300 million na agad yan. Okay, so yan, ha? Ayan po yung mga balita ngayon, ngayong araw na ito. Pero puntahan muna natin itong ano. Ano ba nangyayari dyan sa Middle East? At tumataas na naman ang presyo ng petrolyo. Pati ang dollar eh, nagmamahal na naman. Ha? Ito po, si US President Donald Trump, nagplano sila ng isang malakihang bagong assault dyan sa Iran. Dapat ngayon yan, ha? Ngayong araw na ito. Pero hindi raw niya itinuloy yan dahil may pag-asa raw silang nakita na magkakaroon ng maayos na kasunduan para matapos na yung gera. Mabuti naman kung matatapos na talaga yan. Sabi nito si Trump, tinigil niya itong plano nilang pag-atake at giniit nila dito sa iba pa mga Gulf Arab allies na binagbabantaan ng Iran ng reciprocal attacks kapag sumalakay ang US at ang Israel dito sa halos sa 6 na linggo ng ceasefire. Sabi ni Trump, in-extend niya indefinitely itong truce at nilinaw niya na ang gusto niya matapos na itong gera, na ito raw isang political liability para sa kanya. Sabi niya, prepared siya, naghanda siya ng panibagong pag-atake ngayon sanang Martes. Pero yan daw yan, ipinlano niya nung tumanggi ang Iran na pumayag dun sa deal na sinusulong niya. Yung leaders ng Qatar, Saudi Arabia, UAE, nanawagan din daw kay Trump na huwag munang ituloy. Kaya hindi muna itinuloy itong malakihang pag-atake na yan sa Iran. At mukhang may nakita siya na mukhang papayag daw ang Iran. Yan, ayan ang sabi ni Trump. Yun, ha? Kaya baka ito may pag-asa na naman bumaba ang presyo ng petrolyo. Alam nyo, pag mga ganyang balita, nakakabawas yan ng tensyon sa mga trader. Kaya nakakabawas din sa presyo ng petrolyo. Pero ang Iran, itong kanilang Supreme National Security Council, nag-announce po sila na maglulunsad sila ng isang official X account. Ayan, yung dating Twitter, maglalagay sila ng official X account para dyan sa Persian Gulf Strait Authority. Kasi nagtatag sila ng Hormuz Transport. Ano ba yan? Hormuz Transit Authority. Na ito yung maniningil dyan sa mga daraang barko dyan sa Strait of Hormuz. Yan, ha? Kaya meron silang binilunsad naman na official X account para dyan sa Persian Gulf Strait Authority. Yan yung magiging magmamanage ng mga barkong dadaan dyan sa Strait of Hormuz. At sila yung mangungulekta ng toll. Yan, ha? Meron na silang toll gate dyan. Kaya mangungulekta sila, hindi ka makakaraan pagka ikaw hindi nagbayad. So ito raw gagawin nilang formal itong system na dati nang inilagay dyan noong pang Marso. Ayun, ha? May mga nagbabayad na, kaya lang parang ano pa lang yun informal. Ngayon daw formalized na yung paniningil na gagawin nila. So yung mga barko na gustong dumaan dyan sa Strait of Hormuz ay mag-a-apply sa pamagitan nitong kanilang Persian Gulf Strait Authority official email address. Magsasubmit ng ownership detail, insurance, crew manifest, cargo declaration, at yung intended routing, yan, saan sila pupunta, saan sila dadaan. So yan, yan transit permit naman, i-issue nila pagka inaprobahan ng itong PGSA yung ano, yung kanilang submission at nagbayad na sila ng kanilang bayarin. Ay official tariff na ipapublish daw yan. Ha? Naipublish na raw, sabi nila. Eh yung report, sinasabi na ilan sa mga barko ay nagbayad na ng hanggang $2 million per transit. Ang laki pala ng bayad nito. Ha? $2 million per transit, bawat isang daan, isang pagdaan pa lang yun. Ha? Ang ginagamit ngayon nila, kasi ang napagkasunduan ng BRICS, alam niyo yung BRICS? Yan yung grupo ng mga bansa, yung Brazil, ha? Ano ba yan? Basta iba-iba yan. Kasama yung Iran, kasama yung China. Ha? Yan, yan yung mga bansa na yan. Initial na yung BRICS, initial yan na, B-R-I-C-S. Initial yan ng mga bansang kasapi dyan. Yan, ha? So, ang ginagamit nilang currency ngayon ay Chinese Yuan. Kaya dito, ang pagbabayad dito, ang ginagamit dyan, sa halagang $2 million, ang ginagamit na payment dyan ay Chinese Yuan. Yun yung pala ang tatanggapin nila. Ayaw, siyempre, ayaw ng Iran ng dollar kasi kalaban nila US eh. So, iba yung currency na gagamitin nila. So itong authority magpa-function as an administrative interface with the IRGC Navy which physically controls transit through the waterway. At itong IRGC is designated as foreign terrorist organization by the US and the European Union among others. Yun, nako yan. Medyo gugulo pala yata ito lalo ah. Baka gugulo kasi may blockade ang US dyan eh. Ah, di ba may blockade na pinatutupad ng US dyan? Eh, paano makararaan itong mga barko? Eh, sabi ng US, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Eh, kahit magbayad dito sa Iran, di naman sila papayagan ng US na makalabas dyan. Ha? Eh, sabay-bayan na lang natin kung ano mangyayari. Alam nyo itong mga ganitong sitwasyon, malaki ang ano nito eh, malaki ang epekto nito sa kabuhayan natin. Tayo ang tinatamaan ito, ha? Lalo ang Pilipinas. Eh masyadong ano pa naman ito, vulnerable pagdating dito sa mga usapin na yan, na nangyayari niyan sa Middle East. Report muna, itong si Jojo Sikat, o yung ombudsman. Hinihingi na raw yung listahan ng mga media personnel na nag-cover dyan sa May 13 shooting incident sa Senado. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Hinihingi ng Office of the Ombudsman ang listahan ng mga media personnel na nag-cover sa loob ng Senado na maganap ang shooting incident sa Senate building nitong May 13 sa liham na ipinadala ni Ombudsman Director ng Field Investigation Bureau, Melinda Mananghaya Henson, kay Public Relations and Information Bureau Director Mike Caber. Hinihingi ang listahan ng mga media na nag-cover ng May 13 hanggang May 14. Hinihingi rin ang logbook ng mga pumasok at lumabas ng media personnel ng panahon ng insidente. At kung hindi ay available ang hinihinging listahan o dokumento, hinihingi ang paliwanag kung bakit at dapat under oath din. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Na, talagang gumugulong na investigasyon dyan. Ha? Eh, alam nyo, itong ilang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay humarap na dito sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Yan, kanina po, kanina umaga. Ito'y may kinalaman dun sa ginagawang investigasyon dyan sa nangyaring putukan dyan sa Senado. Yan po'y kinumpirma nitong tagapagsalita ng PNP, si Brigadier General Randolph Toanyo, sa kanyang mensahe sa mga reporter kanina. At sinasabi niya itong mga informasyon na yan galing sa CIDG, National Capital Region. doon sa hepe niyan, si Colonel John Giagi. Eh, alam niyo naman, di ba, kung ano nangyari diyan. So ngayon, eh ito, yan ay gumugulong na investigasyon. Yung hinuli nila na driver ng NBI, ha, na nakapagpiyansa na kahapon, di ba, eh nagsalita na siya, hindi raw siya nagpaputok ng baril. Wala raw siyang baril doon. Yun. Siya raw eh, nandun na pala sila sa NBI eh, nasa opisina. Tapos bumalik lang siya doon sa GSIS, sabi niya. Bumalik siya sa GSIS building dahil yung isang NBI may naiwan na bag. At yun ang babalikan niya, pinababalikan sa kanya. Eh kaso nung pagbalik niya, ha, eh doon na siya dinampot naman. Dinampot siya dito, doon na siya na-aresto. Yun na, ganun daw ang nangyari. Hindi niya nakita yung bag, hindi niya nahawakan yan. Wala rin nangyari, basta pagdating niya doon eh. Ah, ayun na, hinuli na siya. Eh kaso, nag-positive siya sa ano eh, paraffin test, di ba? Nag-positive siya, pero paliwanag naman itong si NBI Director Melvin Matibag. Eh, hindi naman daw ibig sabihin eh, nagpaputok ng barilya. Maraming pwedeng panggalingan yung nakitang mga residue dyan sa kamay niya. Ah, kasi doon daw siya pinadapa eh, sa pinangyarihan ng putukan. Eh. Baka doon niya nakuha yung mga residue na yan. Ha? Doon na punta sa kamay niya yan. Sa bagay, talagang yan pong paraffin test, hindi po conclusive yan na nagpaputok ng baril ang isang tao kahit na meron siya mga ganyan na mag-positive siya dyan. Yan eh, alam naman ng mga pulis din yan, alam din nila yan. Na kahit nag-positive, eh hindi conclusive naman yan, hindi naman ibig sabihin nagpaputok ng baril. Kaya pwedeng ganyan nga. Pero siyempre, habang tumatakbo yung investigasyon, malalaman natin yan kung ano talaga ang totoo. Ha? Kung ano nangyari dyan. Ayun, ha? Okay, so tuloy pa rin itong ating mga balitaan. May report naman si Chris Lucas. Yung pagbisita raw ni Trump sa China, isang desperadong hakbang. Alamin nga natin yan. Ha? Galing nga sa report ni Chris Lucas. Chris?
2: Sinabi ni RJ Habiliana, isang consumer rights advocate, na ang pagbisita kamakailan ni US President Donald Trump sa China ay isang desperadong hakbang dahil narinika sa palpak na digmaang inilunsad nito laban sa Iran. Ang pahayag ay ginawa ni Habiliana.

0: Tuloy-tuloy na itong impeachment. Eh, gigil na nga itong ano eh. Gigil na itong mga prosecution eh. Gusto na nilang makapagharap ng mga ebidensya. Okay. Eto. May report si Joe Malapas. Yan, yung impeachment court. Dream come true para kaya VP Sara. Yan ang sabi nito si Congressman Barbers. Alamin natin yan, ha, Jong? Dali, parang nawala. Parang nawala yung signal ni Joe Malapas, ha? Dream come true daw yan para kaya VP Sara. Bakit kaya? Eh, malalaman natin yan. Balik natin yung linya nitong si Joe Malapas. Ha, yan. Kaya nga itong mga miyembro ng prosecution eh, talagang gigil na gigil na eh. Maiharap yung mga ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Sabi nila eh, they will carry out their mandate seriously and with respect to the process. Ayan, balikan muna natin si Joe Malapas. Joe?
1: Kuya Raul, nagpahayag ng tiwala si dating Surigao Duterte, Representative Robert Case Barber, sa bagong convened Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barber, mahalagang hakbang ang garang pag-convene ni Senate President Alan Peter Quijano sa Impeachment Court upang matigil ang mga espekulasyon na maantala ang proseso. Sinabi rin niya na mabibigyan na ng pagkakataon ang kampo ng Vice Presidente na sagutin ang mga aligasyon at magharap ng kanilang ebidensya sa isang anyay patas na impeachment court. Binigyan din ni Barbers na paulit-ulit tumanong sinasabi ni Duterte na hindi naging patas ang proseso ng Kamara kahit mahalagang maisagawa ang paglilitis sa Senado. Dagdag pa niya kumpiyansa ang House Impeachment Team sa pamumuno ni Quijano dahil sa kaalaman nito sa legal procedures at technicalities ng impeachment trial. Inalintulad din niya ito sa naging papel noon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon pa kay Barbers, mahalagang makita at marinig mismo ng publiko ang mga ebidensyang iaharap upang matiyak na tapat at maayos na naglilingkod ang kanilang mga halal na opisyal. Ako si Joe Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Ayun, ha? Itong 11 member ng prosecution dyan sa House of Representatives, talagang gigil na gigil na na maiharap yung mga ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yan, 11 yan. Marami-rami yan, mamaya. Eh, baka mayroon tayong time para mabanggit natin yan. Pero yung mga haharap nilang ebidensya eh, may kinalaman dito sa ano eh. Systematic misuse, misappropriations, irregular liquidation of confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos nirelease dyan sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos na nirelease naman sa Department of Education nung siya ang DepEd Secretary. Ano pa? Ayong amassing unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. At yung failure to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her statement of assets, liabilities, and net worth in SALN for the years 2022, 2023, 2024. Failure to divest instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, 2025. Yung giving money gifts or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. At itong contracting of assassination of President Ferdinand Marcos, First Lady Lisa Marcos, then Speaker and later Representative Martin Romualdez by making grave threats and actively inciting sedition against the Republic. Ayan, medyo yung iba rito, baka hindi makonvict dito si Vice President Sara Duterte dun sa

0: iba. Pero malamang dito sa ano, sa Sal-In. Okay, kasi may president ito eh, nung panahon ni dating Chief Justice Renato Corona. Dito siya nadali sa Sal-In eh, di ba? Meron siyang hindi inilagay doon sa kanyang Sal-In. Yung kanyang mga dollar account, yun, hindi na isali, hindi sinali sa Sal-In. O hindi na isali, o hindi sinali, pero yung nakadali sa kanya, kaya siya na-convict at natanggal bilang Chief Justice. Yun, ha? At saka dito siguro yung failure to divest, ha? Dito sa kanya mga business interest. Dito sa dalawang ito, medyo malamang. Ha? Malamang dito kasi dokumento ito eh. Dokumento ang ilalabas dito eh. Mas madaling patunayan ito. Ha? Isa dito sa mga iba eh, medyo mabigat patunayan yung iba. Pero dito sa mga dokumento, yan ang magsasalita dyan, ano yung Sal-In, at saka itong business interest. Yung failure to divest, eh baka dito, ito dapat ang paghandaan ng kanyang mga abogado. Paano nila gigibain itong mga ebidensya sa Sal-In at dito sa failure to divest nitong kanyang mga business interest. Okay, tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. Ito si Senator Aimee Marcos. Nako. Kinukumpirma daw na ilang miyembro ng majority block inalok ng insentibo at tinakot na kakasuhan kung hindi kakalas. Uy, marami talaga mga akusasyon ito si Senator Aimee Marcos. Ano, marami siya. Saan kaya niya nakukuha yung kanyang mga impormasyon na yan? Pero anyway, may report po dyan si Jojo Sikat. Jojo?
1: Kinumpirma ni Senadora Aimee Marcos na inalok ang ilang kasamahan sa Senado na kumalat sa majority block kapalit ng insentibo at binantaan na kakasuhan kapag hindi sasali sa pag-agaw ng liderato ng Senado. Iginit ni Senadora Aimee na marami sa kanilang 13 miyembro ng majority block ang inalok at tinawagan ng kung sino-sino. At nang tumanggihan niya sa alok na incentive, tinakot niya na kakasuhan. Isa sa ipinunto ni Senadora ang nangyari na rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Senator Jingoy Estrada. Mga gugunita na inirekomenda kahapon ng DOJ na kasuhan si Senator Jingoy at iba pang kaugnay sa umano'y kickback sa Flood Control Project. Naniniwala si Senator Marcos na posibleng may mga iba pang kakasuhan sa majority block na tubanggin bumaligtad na tila ang tinutukoy ay sina Senator Joel Villanueva at Senator Francis Jesus Cadero na inuugnay rin sa umano'y anomalya sa Flood Control Project.
2: Sumikitin ang napakarami sa amin, eh, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot, ayan, meron ng kaso bigla si Jingoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman ito tama. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayon, sabagay yung kaso kay Senator Jingoy Estrada. Wala pa yung palitan ng Senate President nando na yun eh. Diba? Gumugulong na yung kaso na yun. Diba, dalawa sila, si dating Senador Bong Revilla, tsaka siya, diba, pabalik-balik na nga sila sa DOJ. Sumasagot dun sa mga akusasyon sa kanila, diba, naghahain sila niyan. So yung kay Jingoy, hindi na siguro kasama dyan kasi talagang kakasuhan na. Dahil si Senator Bong Revilla, o dati Senator Bong Revilla, nandun na, nililitis na sa Sandigan Bayan, di ba? Kaya siguro hindi kasali yung kay Jingoy kung meron man. Dahil yun dati na. Talagang kakasuhan na siya. Pero sabi nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, yun daw mga kakalas dyan, ha? Yung mga maghuhudas, masahol pa kay Judas. Ha? Masahol pa kay Judas kung sila'y maghuhudas. Ayan, sabi nito si Senator Rodante Marcoleta. Okay, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ang Department of Agriculture nag-impose na po ng suggested retail price sa local rice na 53 pesos per kilogram. Yun ha. Sa statement na nilabas itong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang Department of Agriculture daw ay nakabuo na ng agreement with the rice industry stakeholders na itakda sa 53 pesos per kilogram ang SRP sa local rice para magkaroon ng balanse sa pagitan nito mga magsasaka yung kanilang kita at yung budget naman ng mga consumer. Ayan, ibig sabihin sa halagang 53 pesos per kilogram, kikita dyan ng mga magsasaka, kikita rin ito makakayanan din ng consumer yung presyo na yan. Pero nilinaw ito si Laurel na itong SRP sa local is not a price ceiling. Ayaw na, hindi yan price ceiling. Pwede tumaas yan. Suggestion lang naman eh. Diba? Suggested retail price lang naman eh. It's, ano lang daw ito? Guide for consumers on fair local rice prices. Ayan. Kinonsulta na raw niya yung mga rice millers, industry groups, at yung 53 pesos per kilo, acceptable na raw yan. Ha? At sabi niya, itong market players may still sell lower, allowing others in the value chain to earn reasonable margins. Ayun, sana totoo. Ha? Sana tingnan nyo rin yung mga rice retailers sa mga malilit na tindahan. Ha? Ang dami dyan eh. Eh, kanina lang, naglalakad ako eh. Ang dami ko nakikita. Ang sabi, dun sa mga palengke, sa mga malaking palengke, nakita ko yung mga presyo nila, 50 pesos na, yung imported. Ha? Pero dun sa mga maliliit na rice retailers, ay makikita mo dyan sa mga talipapa, sa mga ganyan, sa mga neighborhood, na mga nagtitinda ng bigas, ang presyo nila matataas pa rin. Dapat dyan tingnan nyo rin. Ha? Isama nyo yan. Wala pa ako nakitang 50 pesos na mga imported rice dyan. Tapos yung mga local rice, talagang mas mahal din. Maabot na mga 60 pesos. Ha? Kasi merong meron naman sinasabi, yung dun sa imported rice, yung 5% na broken, yun naman yun. Hindi naman lahat 50 pesos, di ba? Yung iba, ganun pa rin. Pero may price cap na 50 pesos, yung 5% broken. Yun yun. Pero kung maganda, hindi kasali yun. Tapos dito naman sa local rice, 53 pesos per kilo, ito'y SRP. Ayun yun, ha? Okay, so yan, ha? Tuloy-tuloy pa rin. Itong ating mga balitaan, may report si Chris Lucas. Itong paglayo mula sa America-centric na dialogue, American-centric na daigdig, nagpapatuloy. Alam niyo na natin yung report ni Chris Lucas. Chris?
3: Inihayag ni Herman Camentong Chu Laurel na nagpapatuloy ang shifting ng daigdig mula sa unipolar na kaayusan o yung pagiging American-centric tungo sa pagiging multipolar o isang daigdig na pabor sa buong sangkatauhan. Ang pahayag ay ginawa ni Laurel sa isang forum na inorganisa ng kanilang grupo na mapapanood din online.
4: The global struggle to bring to completion the historic shift from the unipolar Western-centric world to the new multipolar global quote-unquote community of shared future for mankind continues while Trump travels to China this week in a more performative role as a transactional leader of the West to shake hands with a major power of the multipolar global community, China.
3: Binatikos din ni Laurel ang presensya ng US at Japanese military sa bansa at sinabing ang mga military exercise sa ilalim ng balikatan ay nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon.
4: Meanwhile, the US prods its vassal states, Japan and the Philippines in this region, to escalate tensions in the ASEAN-China backyard with escalatory balikatan military drills and provocative arms transfers.
3: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Talagang kitang-kita, no? Obvious na itong si Kamentong. Pro-China, pro-China yung kanyang mga statement. Yung linyang Chinese, yun na yung ano, yun na yung kanya mga sinasabi. Ayan yan, pati itong ginagawa ng Pilipinas, ito alam nyo yung mga balikatan exercise na yan. Yan eh, kasali sa ano eh, pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Kahit na anong sabihin natin, itong balikatan exercise na yan, kasama yan para ba tayo ay magkaroon ng kahit papano yung ating depensa, kasi wala tayong kakayahan eh. Halimbawa, madali namang isipin yan eh. Halimbawa, meron ka mga possible na kaaway, di ba? Anong gagawin mo? Hahanap ka ng mga kakampi mo para may rest back ka, di ba? Ganun yan eh. Kahit sa mga, kita nyo ba yung mga fraternity, yung mga dati uso-uso pa yung mga rumble-rumble na yan. Yan, yung mga tao dyan, sumasali yan para may kakampi sila. Ganyan, ha? Ayan yun eh. Ang Pilipinas, ganyan din. Ha? Kailangan, meron tayong kakampi, meron tayong rest back, kumbaga. Hindi pwedeng alam nating kulang tayo. Ha? Wala tayong kakayahan na ganyan. Ibig sabihin eh, yuyuko na lang tayo. Siyempre, hindi. Hanap ka ng kakampi mo. Hanap ka rest back para meron kang ano, may pangontra ka kahit papano. Ha? Wala tayong pangontra eh. Wala tayong nuklear. Di ba? Bawal sa atin yung, bawal sa konstitusyon natin. Mga nuclear weapons. Pero kung meron tayo, at least yung nuclear weapons, deterrent yan eh. Dito niya yung North Korea. Hindi basta-basta magalaw yan. Kasi katakot-takot ang nuclear na ginagawa nila eh. Panay nga ang test nila ng kanilang mga nuclear weapons eh. Diba? Pero wala, ang mga puro banta-banta lang ang inaabot nila. Pero yung Iran, kita nyo, walang nuclear weapon, nagde-develop pa lang. Anong ginawa? Ayun, ginera na. Di ba? Yung nuclear weapons kasi deterrent din yan eh. Di ba? Ngayon, tayo wala tayong mga ganyan. Wala tayong kakayahan. Kaya ang kailangan natin, yung mga kakampi. Mga pang-rest back, yan. Yan naman ang layunin. Kaya tayo iniimbita natin sila, nakikipag-alyansa para magkaroon tayo ng kahit papano depensa. Yun. Nung una, ito mga makakaliwang grupo, ito mga tinatawag ng mga cause-oriented group dati, di ba? Yung mga civil society groups na pabor sa ano, pabor sa kaliwa dati. Yung iba naman nagbago na. Yung iba ay ganun pa rin, pabor pa rin doon. Yan naman talagang laging ang binabatikos niyan, di ba? AFP, US, ganyan. Yung mga pagsali diyan. Kasi, yun naman, nagagamit kasi sa paglaban sa mga NPA. Ayun yun. Kaya binabatikos nila yan. Kasi nauubos ang mga NPA dahil diyan. Yun. Ay, ganyan talaga yan na nakikita natin. Ngayon, dito naman yung ating Armed Force of the Philippines, kahit papaano maganda-ganda naman. At base sa survey, mataas yung tiwala sa kanila. Mamaya, mapag-usapan natin yan. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 1 minuto na, makalipas ang alas 5.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: PM to 9 p.m., 40% off!
8: Yes!
7: 9:01 p.m., to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito ha. 50% off!
8: Yes!
7: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, PayMaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
9: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
7: Of course. Are you ready?
9: Yes.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, balik tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ngayon pong araw ng Martes, ikalabinsyam sa buwan ng Mayo. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM. At tuloy-tuloy tayo at may report si Joe Manlapas. Itong House Prosecution Panel handa na sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin muna natin yan, ha, Jong?
5: Kuyang Raul, magandang hapon ulit. Inihayag ng 11 membro ng House Prosecution Panel ang kanilang magiging tungkulin sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa pangunguna ni Batangas Representative Gerbil Luisro bilang lead prosecutor, sinabi ng panel na nakahanda silang patunayan ang 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente, kabilang sa mga kasong tatalakayin ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, unexplained wealth, bribery at pagbabantaw mano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at Dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Luisro, bawat prosecutor ay hawak na hindi bababa sa 2 article upang mas maayos na maipresenta ang mga ebidensya at mga testigo sa impeachment court. Itinalaga rin si nakabataan Party List Representative Renico at Lano del Sur Representative si Alonto Adjong bilang trial spokesperson ng Kamara. Kumpiyansa naman ng prosecution panel na mapapatunayan nila ang mga alegasyon laban kay Duterte batay sa mga dokumento, testimonya at mga ebidensya na nakalap noong mga pagdidig ng House Committee on Justice at Committee on Good Government and Public Accountability. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong magtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Joe Malapas. Ayan, yung prosecution na yan eh. Handang-handa na. Meron nga silang inelect na 11, di ba? Ayun na eh. Talagang gusto na nilang mailabas ang mga ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, tuloy pa rin tayo. Ito, ang AFP, ito pong ating Armed Force of the Philippines, isa sa pinagkakatiwalaan, pinagtitiwalaan at the best performing government institution sa ating pong bansa. Yan po ang lumitaw dito sa first quarter 2026 tugon ng MASA survey. Doon sa actual rating, 72% trust at 70% satisfaction. At yung kanilang net ratings ay plus 61% net sa trust at plus 56% net sa performance. Ito yung isa sa mga strongest institutional ratings na na-record na dito sa Okta first quarter 2026 survey. Yan ang lumilitaw. At yung survey na yan, yung fieldwork na ginawa mula March 19 hanggang 25 using face-to-face interviews ng nasa 1,200 probability respondents na ang edad ay nasa 18 pataas, lalaki at babae. Ang survey may plus or minus 3% margin of error at 95% confidence level sub-national estimates for the geographic areas and the convergence surveys. Ang margin of error ay plus or minus 6% sa NCR, Balanced Zone, Visayas at Mindanao at 95% confidence level. Ayun, ha? Basta importante dyan, mataas ang rating ng ating AFP, ang ating pong Armed Force of the Philippines. Okay, tuloy-tuloy tayo. Maganda po muna dito kay Floyd De Silva at itong si Moshi Moshi. Yan, ha? Sabi nito si Floyd De Silva, gising mga Pinoy, ang may kaaway dito sa rehiyon ay ang US. Gigirahin nila ang China at ang mga ignoranting Pinoy ang proxy. Parang Ukraine, US ang gumawa ng paraan para masagera nila versus Russia. Dito ginagawa na yan ni Tarriela. Si Tarriela daw ang gumagawa ng mga provokasyon sa disputed areas sa utos ng US agent si Raymond Powell. Yan ay sa ilalim ng US Office of Naval Research na nakabase sa Stanford University. Yan, ito si Moshi Moshi naman, sabi niya 16 votes sa Senate ang kailangan para ma-acquit si BP. Kung ma-impeach si Baste, patatakbuhin nilang presidente. Yan, ha? Hindi po, yung 16 votes po hindi para ma-acquit, ito ay para ma-convict. 16 votes. Pag hindi naka 16 votes, yun, acquitted. Ma-acquit siya pag hindi naka 16 votes sa para sa conviction. Ganun, ha. Ayan 'yon. Kailangan nila maka 16 votes sila para ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Kahit na halimbawa naka 15 yung conviction, siyam lang yung acquit, 'di ba? Siyam lang. Ay di lamang yung conviction. Ay hindi pa rin mako-convict ang Vice Presidente kahit lamang yung sa gusto ma-convict. Kasi kailangan 16. Pag hindi umabot ng 16, ay acquitted. Yun yun. Ganun po ang sitwasyon dyan. Ha? Kaya mahihirapan sila ma-convict itong si Vice President Sara Duterte sa sitwasyon ngayon dyan sa Senado. Kung walang maghuhudas. Kung walang maghuhudas, hindi nila mako-convict itong si Vice President Sara Duterte. May report si Jojo Sikat. Itong si Senator Rafi Tulfo na nawagan. Oy, wag muna daw pag-isipan ang kudeta sa Senado. Sa halip, magtrabaho muna. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nananawagan si Senador Rapi Tulfo na wag na munang pag-isipan ang tungkol sa kudeta yung pagpapalit ng liderato ng Senado at sa halip dapat muna natutukan ang trabaho sa Senado. Ito ang naging tugon ni Senador Rapi Tulfo sa katanungan ng media kung mayroon bang pag-uusap kahapon ang mga miyembro ng minority bloc ukol nga sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Paliwanag ni Tulfo, nagkaroon lang sila ng kokus kung ano yung mga dapat gawin sa mga susunod na araw tulad nga nitong pag-convene ng impeachment kung saan mag-aaral at maghihimay-himay. Napag-usapan din aniya nila yung mga komite na posibleng mawala sa kanila tulad ng Public Services Committee na kanyang dating pinamumunuan na ngayon ay napunta na kay Senador Rodante Marcoleta. Aniya, sinulatan niya si Marcoleta kung maaari ay maging subcommittee siya dahil mayroon pang 5 bills ang nakabinbin sa Public Services Committee.
6: Manipis. Tapos 11 ang minority, 13 majority. Pero mas maganda siguro magtrabaho na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kuko na yun. Okay naman, so far so good. Nag-caucus lang kami minority. Pinag-usapan lang namin mga plano at ano mga nangyari man ng parang araw at ano yung mga gagawin namin sa mga susunod na araw. Ganun lang. Parang banding-banding lang. Anyway, pinag-usapan namin kung anong mga approach ang gagawin namin pagdating sa impeachment, tapos paano kami mag-aral para mahimahimay kung ano yung mga laman nung sa articles of impeachment. So, everything tungkol sa trabaho, tungkol dun sa mga sponsorship, anong mangyari, at then yung mga committee na maaaring mawala at maaaring mapupunta, etc. Well, meron akong 5 bills na nakabinbin doon at sinulatan ko na si Senator Marcoleta at sinabi ko sa kanya na baka pwede i-subcommittee niya ako para maitawid ko yung 5 na nakabinbin. It depends on him kung papayagan niya o hindi ako. It's up to him. Choice niya yun. And I will respect.
1: Ako, si Giorgio Sica, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, yan ang report ni Giorgio Sica. Tama naman yun, ha? Trabaho muna! Yan, ha? Trabaho muna, trabaho muna. Yan ang kailangan natin, ha? Para itong ating mga kinakaharap na problema ngayon ay mabigyan muna ng solusyon. Okay, sabi ni Moshi Moshi, 9 votes lang kailangan sa acquittal. Mukhang makakalusot si Sara. Ang pattern kasi sa Senate, bumoboto sila ayon sa loyalty nila sa in-impeach. Ayun yun, tama po yan kasi ang impeachment isang ano rin yan political proceedings din yan. Pero ano rin yan? Both judicial and political. Kaya kuminsan lumalabas diyan yung kanilang loyalty dun sa kanilang mga kakampi sa politika. Katulad yan nangyari dito kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Kay kampihan, ganun yon. Kaya sabi ko talaga mahirapan sila makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyan pati yung prosecution ng House of Representatives. Kaya ang gusto ng House of Representatives mailantad, ha, sa publiko yung mga ebidensya kontra dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil gusto nila talaga gibain, ha, itong si Vice President Sara Duterte dahil hindi siya makukonvict, ha? Malabong makonvict. Although kung mabigat-bigat yung mga ebidensya, lalo dun sa salin at dun sa mga negosyo, mahirap pa rin siya makonvict dahil sa politika. Ngayon, ang gusto nitong prosecution na nakikita natin dyan, mailahad lahat ng mga ebidensya para magiba, ha? Ibain ang image ng Vice Presidente at talagang humina yung kanyang tsansa sa 2028. Yan ang kanilang nilalayon diyan. Okay, si Freud de Silva naman. Sabi niya, fake survey yan daw, isa sa mga bayarang Okta Research. Wala lang credibilidad si Browner. Mas may credibilidad yung retiradong si De Leon at Pokis. Marami mga sundalo ang dismayado sa pamumuno ni Browner. Yan, ha? Ayan ang mga sinasabi ngayon. Pero wala akong nakita, wala akong narinig ng mga dismayado kay Browner. Marami tayong mga kaibigan din ng mga sundalo. So far, wala naman ako narinig na gano'n. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, ha? Ito, si PBBM. Ina-assert ng presidente yung ating, kumbagay, paninindigan dun sa One China Policy. Ayan. Pero, dinidistansya niya yung kanyang sarili dito sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. Sabi niya ang Pilipinas ay ayaw ma-involve dyan sa kahit anong conflict. Sabi nitong si PBBM nung in-interview siya ng Japanese media, sabi niya na concerned din siya dito sa tensyon na yan na posibleng maka-apekto sa Pilipinas. Dahil ang Pilipino ay nandyan eh. Andyan lang yan eh. malapit na malapit sa Taiwan. Kaya sabi niya, katulad sa kaso ng Japan, it's more a matter of choice to be involved. Yan ha. Kaya kung makakasali tayo dyan eh, choice na ng Pilipinas yan. In the Philippines daw, sabi nito si PBBM, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals living in and working in Taiwan. Ayun. So wala raw tayong choice. Ang Japan, may choice pa sila. Kasi may tension din ng Japan at sa China. May pinag-aagawan din silang isla. Ha? Inaangkin din ng China. Ayun. Kaya meron din silang ganyan. Kaya yung isla na yon occupied ng Japan. Nabili ng Japan yun eh. Yung isla dun eh. Pero pinipilit ng China na makuha din, mabawi. Yan yan. Kaya ngayon, sabi niya, ang Japan may choice. Ang Pilipinas wala kasi lahat dun eh. Dahil meron tayong 200,000 ng mga OFW dyan sa Taiwan. Yan, kaya di ba sabi ni PBBM dati, pagka nagkagulo dyan sa Taiwan eh, makakalagkad ang Pilipinas. Diba yung sinasabi? Okay, so tuloy tayo at may report si Chona Yu. Yung daw meeting nitong sina US President Donald Trump at China President Xi Jinping. Ay welcome kay PBBM. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
7: Isang magandang hakbang para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpupulong ni na United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Marcos, crucial sa global peace, stability at economic cooperation ang naturang pagpupulong ng dalawang leader. Sabi ni Pangulong Marcos, mahalaga ang pag-uusap ni Trump at Xi hindi lamang para sa Amerika at China, kundi pati sa buong mundo, lalo tumataas ang geopolitical at economic tensions. Ayon kay Pangulong Marcos, ang dialogo ng dalawa ay makatutulong para maibsan ang geopolitical issues maging ang military confrontation sa rehiyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Chona Yu. Yan, si Freud Da Silva, sabi niya uli, naku, yung mga nag-aakusa daw kay Sara, puro magnanakaw, talagang ayaw nila ng Duterte para tuloy yung nakawan. Pero ang akusasyon din nila kay VP Sara, nakawan din eh. parang pare-pareho silang magnanakaw, parang ganun ba yun? Diba? Ang akusasyon nila, pagnanakaw din. Tapos ito eh, yan, di ba? Ganyan. Kasi yun ang sinasabi. Ang dami daw na mga unexplained wealth. Mga nawawalang pundo. Puro sila ang dami nga. Pati flood control. Ayan. Ibig sabihin Ah, lahat sa gobyerno ba eh, ganyan, magnanakaw. Abay, puro ganyan ang akusasyon nila eh. Ha? Puro nakawan. Di ba? Halos lahat may kasong nakawan eh. Mula sa maliit hanggang, eh pati SK nga, mayroong mga ganyan eh. May mga kasong korupsyon. Di ba? Diyan sa Makati, dalawang SK, di ba, inano nga sila eh, kinasuhan eh. Tapos si mula sa barangay, naku marami, hanggang congressman, ha? Hanggang presidente, sinasabi na, marami din ganyan, no? Di ba? Kaya nandiyan na yan. Parang kasama na sa kultura yan. Kung sa bagay, hindi lang naman Pilipinas ang ganyan. Yan naman eh, sa buong mundo, nandiyan na yung corruption. Kaya lang, ang kaibahan sa Pilipinas, ang kaibahan dito, saka doon sa ibang bansa, ang corruption nila, hindi ganong garapal. Ha? Unti-unti lang. Eh, dito sa atin eh, talagang ano eh, sugapa. Di ba? Talagang matindi yung ano eh. Ay, mga nakawan eh. Ganyan ang nangyayari sa atin eh. Ha? Okay, eto may report ng Department of Budget and Management na i-release na raw ng DBM yung 81.3% ng 6.793 trillion 2026 national budget as of the end of April. Grabe, April pa lang, ubos na yung 81.3% ng budget ng Pilipinas. Ha? Wala pa sa kalahati ng taon. Apat na buwan pa lang, ubos na, 81.3% na. E di ilang percent na lang, nasa 19% na lang yun natitira para sa kabuuan pa ng mula Mayo hanggang Disyembre. Ha? Kakasya pa ba yung 19% ng na lang ng budget natin ng 6.793 trillion. Eh kung dun sa unang apat na buwan pa lang eh halos maubos na yung budget. Ah, ganyan ng ano natin, di ba? Pero sabi ng DPM, mabagal pa raw 'yan. Eh last year daw eh dito sa mga infrastructure related disbursement eh talagang ano mas mabilis yung last year eh ngayon mas mabagal pa raw yan. Oh. Eh kasi hindi pa nakaka-recover itong mga disbursement daw nung last year eh. Base dun sa latest na mga datos mula sa DBM, nasabi na nasa 5.523 trillion pesos na ang na-release ng DBM. Natitira na lang 1.269 trillion na i-disburse. Ayun ha, paubos na agad ang budget. Ha? Ubos-ubos na ang budget. First 4 months pa lang na i-release na lahat. So yun eh, nandiyan na. Yan ang gagastusin hanggang December na yan. Mas mabagal pa raw ito kumpara last year na yan sa una hanggang April pa lang yan, 89.5% na yung na-release na budget. Bilis pala mag-release ng budget ng DBM, ano? Na i-release ka agad yung mga budget na yan. Ha? Kaya pagdating ng utang na naman, ha? Wala na namang natitira. Yan, ha? Okay, si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, dadaan sila sa butas ng karayom bago nila ma-impeach. Ha? Pero kung masilaw sa pondo or posisyon, baka nga foul ang gapangan. Ha? Ayan, ha? Eh, alam niyo, dyan talaga, hindi mawawala yan. Kasi political process din yan eh. Nandyan din yung mga kumbinsihan, gapangan, di ba? Nandyan dyan, pangakuan. Ha? Kaya lang dito sa atin eh, iba eh. Ang problema dito sa atin, ha? Wala tayong malinaw na partido. Pag nawala ang iba isang presidente, wala na. Ha? Iba na naman. Ha? Magbabagong grupo na naman yan sa susunod na eleksyon. Ha? Yung partido, iba na naman. Ngayon, no? Si Vice President Sara Duterte at saka si PBBM, di ba? Meron silang unity. Unity. Ganun sila. Parang alam basketball sa kanto eh. Pag tuwing magkikita, pilian ng kakampi para maglaro eh, di ba? Parang ganun ang politika natin. Kaya iba-iba. Kaya dito eh, iba, ano eh, wala tayong continuity sa ating mga nangyayari sa atin. Kaya dito, yung mga pangako ano yan, madalas eh, hindi natutupad eh. Maraming nadidismaya. Kaya mangyayari, doon na naman sila. Lapitan yan. Alam nyo, ang presidente, parang ilaw yan eh. Tapos yung mga opisyal ng gobyerno, parang gamo-gamo. Ah, kung nasan yung ilaw, nandun. Ah, siksikan sila doon. Kaya mapapansin nyo, oposisyon, konti lang. Eh, kasi nagpupuntahan lahat doon eh. Ganun ang nangyayari sa atin eh. Okay, sabi ni Froy da Silva, marami pa raw Pinoy ang kulang sa kaalaman. Ang mainstream media mismo, kundi baluktot, ay mali ang balita. May mga media na bayaran ng Omidyar Network na at NED ng Amerika. Ayan, ako, maraming akusasyon. Itong si Froy da Silva. Okay, may report muna si Jong Manlapas. Itong si Congressman Paulo Duterte, tinulik sa itong si Representative Antonio Tinio sa issue ng flood control. Oy, alamin natin yan, ha, Jong?
8: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Binatiko si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kaugnay ng mga aligasyon sa flood control party sa Davao City. Sa inilabas na payag, sinabi ni Duterte na ironic kung ano ang ipinakita ni Tinio ang sarili bilang laban sa korupsyon habang anya'y mas malaking kontrobersya sa flood control projects sa bansa ang kinakaharap ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinwestiyon din ni Duterte kung bakit sa mano nakataon lamang si Tinio sa Davao City at hindi sa iba pang mga proyekto sa buong bansa na inuugnay sa umano'y anomalya. Ayon pa kay Duterte, may record umano ang DPWH Region 11 na mga natapos at lampas standard na structural project sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 49.84 billion pesos. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage system, tulay at iba pang proyekto na patuloy umanong napakikinabangan ng mga Davaoeno. Iginit ni Duterte na zero budget umano ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Dagdag pa niya sa halip na tutukan ng kapakanan ng mga guro, ilan nakataon lamang umano ito si Tinio sa mga iso kontra Duterte. Binigyan din ni Duterte ng pagbaha ay isang pampansang sigurani na nangangailangan ng seryosong engineering, pangmatagalang plano at koordinasyon ng iba't ibang ahensya at hindi lamang umano sa pagkapogi sa harap ng media. Una na nagtungo si Tinio sa Office of Ombudsman ngayong araw para paimbestigahan ang 80 umanong maanumalyang flood control project sa Davao City mula sa taong 2019 hanggang 2022. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Jong Manlapas. Ayun, ha? Pero maraming bumabatikos kasi dito kay Congressman na Pulong, di ba? Marami daw siyang nakuha ang flood control project nung ano eh. Nung panahon nung kanyang tatay. Maraming bumabatikos sa kanya diyan. Marami ring nag-aakusa sa kanya diyan. Kaya ganyan. Kaya lang ang hindi maganda, nagtuturo siya, bakit daw ganun? Siya ang nakita eh, di ba? Parang dun sa mga traffic violators, di ba? Nagtuturo pag, bakit yun o, ang dami eh, bakit di minuli, bakit ako lang, di ba? Parang ganun. Pero yun eh, ganyan talaga. Kaya lang, siyempre, depende sa ano yan eh, tumitingin eh. Yung paghahanap na yan, eh kasama na diyan kasi kalaban siya, 'di ba? Kasama na 'yan. Tapos kasama na rin yung mga iba pang factor 'yan, bakit siya ang nasisilip? Ayun 'yan. Okay, nako, ito may mga balita pa tayo, yung dollar natin, 'no? hindi nagbago. Ha? 61.75 pa rin ngayon. Kahapon, 61.75 din. Ibig sabihin, 61 pesos and 75 pesos pa rin po ngayon ang naging rate sa pagsasara ng trading kanina, ngayon po maghapon. So, hindi nagbago. Kahapon, 61 pesos and 75 centavos ang bawat dolyar. Ngayon po, nagsara trading, ganun din, 61 pesos and 75 centavos ang bawat dolyar. Yan. Yan po ang latest natin, ha? Ang latest natin sa ating dolyar ngayong araw na ito, no Martes, ikalabinsyam sa buwan ng Mayo. Ayan si Froy De Silva. Pero sinasabi uli, ha? Dapat talaga mag-resign ang adik na Pangulo. Ha? Tuyo na utak sa kakakukain. Pero hindi binibigyan din ng media ang hair follicle drug test na sa konstitusyon na dapat alam natin ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng namumuno sa atin. Yan. Ayan po yung hair follicle test. Sinasabi na yan ng ano. Parati nang sinasagot yan ng Malacanang. Diba? Sabi, hindi na kailangan yan. Matagal na nag-drug test ang presidente. Wala namang problema. Ayan ang sinasabi ni Jose Clare Castro. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 35 minutes makalipas ang alas 5.
9: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, balik tayo. So ito, nalaman na nitong si DLG Secretary John Vicrimulya na yung sasakyan daw nitong si Senator Robin Padilla ang ginamit

0: yung ano, yung tactical bag na naiwan ng isang NBI agent na nagbabantay dun sa pinto. Yun, ha? Ayun daw nangyari. So, nung inaresto siya, eh ano daw yan? Due to fog of war. Ayan, sabi dun si Secretary Remulla. Diba, ganun yung kanilang mga kwento ngayon. Tapos sabi pa niya, bago daw mangyari ang shooting, itong Sergeant at Arms na Mouse Aplaska, inutusan yung mga Marines at yung mga USA personnel na mag-assemble. Ha? Assemble at initiate na yung lock and load directive. Ha? Nagkasana ng mga armas. Yan. Pero sabi ng AFP, yung mga Marines, hindi naman nakibaril. Okay, yan ha. Ha? Ano ba talaga ang desisyon ng Court Suprema? Iba naman sinasabi nitong si Justice Leonin. Ha? Habi niya dito, forthwith imposes immediate obligation to start the impeachment process. Ayun ang sinasabi. Ayan, sabi nitong si Senior Associate Justice Marvick Leonin, pinaliwanag niya yung salitang forthwith. Imposes upon the Senate an obligation to immediately begin the impeachment process as soon as the articles of impeachment are transmitted by the House of Representatives as mandated by Article 9 or Article 11 of the Constitution. Ayan. Pero iba yung desisyon ng Court Suprema, di ba? Ang desisyon ng Court Suprema, sabi, ayan eh, pwedeng matagal, pwedeng mabilis, depende sa kaso. Ayun ha, depende sa sitwasyon. Iba yung kanyang pananaw. Di ba unanimous yung decision? Unanimous ba yung decision, di ba? Ganun daw. Pumirma kaya itong si Justice Leonin? Iba yung pananaw niya. Talagang sinasabi. Agad-agad eh. Simulan agad. As soon, ha? As soon as the articles of impeachment are transmitted by the House of Representatives as mandated by Article 9 of the Constitution. Yun, ha? Sa bagay talagang ganyan, iba-iba ang pananaw eh. Okay, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan. Yan po yan, ha? Ganyan ang talaga pagka mga nangyayari, ganitong sitwasyon. Ha? Alam nyo, 15 mga justices yan. May kanya-kanya mga pananaw din yan. Tapos sabi nito si Fred da Silva, marami daw sa mga media, bayaran ng mga magnanakaw at aposado sa gobyerno dahil walang kumpiyansa sa Pilipinas, mga foreign direct investors. Hanggat hawak na nasa impluensya ng kano ang media, wala tayong soberenya. Ayan ha. So, hindi ko lang alam kung saan mo nakuha yung impormasyon mo na yung media ay bayaran, ha? Kasi sa akin naman walang nagbabayad eh. Wala naman nagbayad. Kaya hindi ko alam kung saan nakuha yung mga impormasyon mo na yan na bayaran. O yan ha, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayon. O, eto yung kasunod ditong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas, ito naman SRP sa mga local na bigas. Ayan naman, mamaya po yan may mga report tayo dyan. Punta muna natin si Jong Manlapas. Itong House Prosecutor's kumpiyansa sa ebidensya laban kay VP Sara. Alamin natin yan, report. Jong?
1: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Giniit ni House Prosecution Panel na matibay mano ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte habang papalapit ang impeachment trial dito sa Senado. Sa isinigawang press conference, sinabi ng mga prosecutor na handa silang patunayan ng 4 na article of impeachment laban sa Vice Presidente batay sa mga ebidensyang nakalap mula sa iba't ibang investigasyon.

0: ng Kamara. Pinangunahan ni Batangas Representative Jerry Bildawisto ang prosecution team kasama sina Representative Terry Lidon, Chel Jokno, Laila Dilima, Joel Chua, Lawrence Defensor at iba pang mga mambabatas. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, matagal nang pinaghahandaan ng panel ang kaso at kumpiyansa silang kakayanin ng kanilang mga ebidensya ang masusing pagbusisi sa impeachment court. Kabilang sa mga ligasyong haharapin ni Duterte, ang umunoy pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, sinabi naman ni Representative Terry Rizon na maghahain pa sila ng karagdagang ebidensya kaugnay sa ligasyon ng unexplained wealth, kabilang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC para naman sa bribery article. Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na gagamitin nila ang mga testimonya at ebidensyang naipresenta na sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaugnay naman ng confidential funds issue, binanggit ni Lubistro ang mga umunoy questionable acknowledgement receipt, firma at notices of disallowance mula sa Commission on Audit kabilang ang 73 million pesos na confidential funds expenditures noong taong 2022. Sa kabila nito, muli iginit ng prosecution panel na kumpiyansa silang mapapatunayan ng lahat ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong magtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, ito ha. Ayan, report ni Jong Malapas. Ay, yung mga ebidensya, ilalabas na raw nitong mga prosecutor. Sana mapayagan daw sila. Ngayon, ito si President Ferdinand Marcos Jr. Ito, nagdeklara siya ng kanyang net worth. Tumaas yung kanyang net worth. Nasa anong na ngayon, ha? 1.457 billion pesos. Ah, mga bilyonaryo pala ito, ha? 1.457 billion pesos. Ito'y base dun sa appraisal report. Naka-attach dun sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALN as of December 2025. Base daw dun sa copy, sa kopya na nandyan sa Office of the Ombudsman. Yung SALN, itong si PBBM at itong joint sila, magkasanib na, no? Yung kanilang assets. So si First Lady Lisa Raneta Marcos ay na makikita doon na deklara sila ng net worth of 475,931,289.93 centavos na yan ay galing sa kanilang mga assets. Yan, ha? Tapos yung nag-attach ito si PBBM ng appraisal report from Cuervo Appraisers Incorporated na nilagay yung kanilang total appraised net worth at 1,457,031,222.53 pesos. Yun, ha? Yung appraised net worth, ito yung estimated value nung total wealth based on professional valuation at hindi lang dun sa kanilang personally declared on what's listed on paper. Ayun, ha? Dun sa 2024 SALE naman, nagdeklara itong si PBBM ng net worth na 389 million at yung kanyang appraised net worth nasa 1.375 billion. Yan. Ha? Base dun sa 2025 Cuervo appraised, lumilitaw dito na yung real property ni PBBM at ni First Lady Lisa Marcos ay may total fair market value na 1.029 billion. At yung kanila mga personal properties naman ay nasa 427.419 million. Ayun, ha? So yung kanilang personal properties kasama yung investment, 178.6 million. Mga paintings na nagkakalaga ng 84.8 million. Cash holdings na 98.7 million. At mga alahas na nagkakalaga ng 26.4 million. Yun, ha? Nagdeklara din sila ng mga sasakyan, 12. Kasama yung 2023 Mercedes Maybach S680 na nagkakalaga ng 10.5 million at isang 2023 GMC Yukon Denali XL nagkakalaga ng 9.5 million. Yan, ha? Yan daw ang kayamanan. Itong si PBBM. Panila, nakalabas yung kanyang sell-in. Ayan yan, ha? Okay. May report si Chona Yu. Security Energy. Yan, ha? Security Energy ang itutulak daw ni Pangulo Marcos sa kanyang state visit sa Japan. Alamin natin report na yan. Wala kay Chona Yu. Chona?
2: Pagpapalakas sa kooperasyon sa energy security ang pangunahing layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa May 26 hanggang 29. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na nais pa ng Pilipinas na palawakin ang pakikipagtulungan sa Japan kaugnay ng seguridad sa enerhiya. Malaki na raw ang naitulong ng Japan sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa supply ng fuel, bagay na anya'y mahalagang bahagi ng polisiya ng pamahalaan. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang naging talakayan sa nakalipas na ASEAN Summit sa Cebu, kaugnay ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng kuryente at langis sa rehiyon. Kabilang dito, ang panukalang pagtatatag ng oil reserve at common power grid para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Nabatid na naglaan ng Japan ng hanggang $10 billion na assistance sa ilalim ng mga programang ito. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga rin ang patutulungan ng Pilipinas, Japan at ASEAN sa pagpapabilis ng paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng geopolitical tensions at problema sa oil supply. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. O yun, ano bang sinasabing na nadidiktahan daw ng US ang Pilipinas? Ito, nireject po ng Pilipinas yung request ng US na kasi maglalagay sila dito ng ano eh. May plano sila na 1,619 hectare artificial intelligence hub. Yung gusto ng US, ilagay sa ilalim ng American law itong AI hub na yan, ha? At bigyan sila ng diplomatic immunity para dun sa mga US personnel na magtatrabaho dyan sa site. Yan yung nireject daw ng Pilipinas, ha? Hindi pumayag ang Pinoy. Yan yung kinumpirma naman nitong presidente ng Basis Conversion and Development Authority o itong BCDA. At yan daw yun ang nangyari habang itong si Jacob Helberg, U.S. Undersecretary of State for Economic Affairs, ay binisita na niya itong future site nitong AI hub na yan sa Tarlac. Ito raw ang kauna-unahang high-level inspection nitong planong project site ng American officials mula nung i-announce siya noong Abril. Pero yung request nila, hindi raw pinayagan, hindi sila pumayag dun sa request. Kasi gusto ang pairalin dun batas ng US. Ha? Sabi nito si Joshua Bingkang, presidente ng at chief executive nitong BCDA. Sabi niya, hindi siya pumayag. Ha? Kasi gusto ang ipatupad dyan, batas ng Amerika. Tapos yung kanilang mga tauhan dyan, may diplomatic immunity. Ha? Ano sila? Sinuswerte. Diba? Kaya yan. Ayan ang ibig sabihin, hindi natin didiktahan ng US ang Pilipinas. Yun pala na-reject sila dito. Na-busted ang US. Okay, may report si Chris Lucas. Itong SRP sa lokal na bigas, sinekda na ng Department of Agriculture. Alamin natin yan, ha? Chris?
3: Itinakda ng Department of Agriculture ang suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa locally produced na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay ayon naman sa kasunduan sa pagitan ng DA at mga rice industry stakeholders para naman mabalanse ang kita ng mga magsasaka at abot-kayang presyo para naman sa mga mamimili. Nilinaw din ng DA na ang SRP ay hindi price ceiling bagkos Ito ika ay price guide lamang sa presyo ng mga lokal na bigas. Dagdag pa ng kalihim, maaaring magbenta ang mga tindero ng mas mababa sa SRP depende sa merkado basta may makatwirang kita ang bawat parte ng supply chain. Ang SRP na ito ay bagyang mas mataas sa imported na bigas na may price cap na 50 pesos kada kilo na itinakda naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 30 days mula May 14. Ayon pa sa pahayag ng DA, mag-i-issue ng opisyal na memorandum kaugnay dito at magsisimula ang full implementation ng rice price cap sa susunod na linggo. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Yun ha, report ni Chris Lucas. Ayan ang suggested retail price. Yung price cap, doon lang po yun sa, ano, sa imported na bigas. Yung hindi lahat ng imported, ha? Yun lang ano, 5% broken na mga imported na bigas. Yun ang may price ceiling na 50 pesos per kilo. Ayan ay tatagal sa loob ng 30 araw. 30 days lang yan. Pwedeng extend, pwedeng paigsiin pa. Ayan po yan. Ha? At sa ito, yung 53 pesos naman per kilo, yan po yung SRP para sa mga lokal na bigas. Ay mga ani dito sa atin. At yan naman ay SRP, ibig sabihin, hindi naman yung price ceiling. Pwedeng tumaas dyan, pwedeng bumaba ha, ang presyo ng bigas na lokal. So hindi yun. Ha, hindi yun na ibig sabihin, hanggang dyan lang sila sa 53 pesos. Pwede silang tumaas. Pero yan daw ay reference lang ng mga mamimili para alam nila kung sobra-sobra ba yung presyo o hindi. Ha? Siguro kung 53 pesos ang SRP, mga 55 pwede pa, di ba? Medyo makatwiran pa yon. Pero pag umabot na nilang pas dun pwede nyo nang ano, sobra na yan. Okay, kaya lang wala na po tayong oras. Siyempre, bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Emily Thomas. The head of the WHO says he's deeply concerned at the speed and scale of the Ebola epidemic. Tedros Adhanom Ghebreyesus said Central Africa was experiencing significant population movement, including 100,000 people recently displaced by conflict. China has denied reports that President Xi Jinping told Donald Trump last week that Vladimir Putin might yet regret invading Ukraine hours before the Russian leader arrives in Beijing. A foreign ministry spokesman described the Financial Times article as entirely fabricated. A nationwide transport strike in Kenya, called because of a steep rise in petrol and diesel prices, has entered its second day, leaving many town and city centres largely deserted. Protesters have again set up burning barricades. Police in Spain's Catalonia region have arrested the son of the retail magnate Isaac Andic, as they investigate his death 18 months ago. Andic, founder of the Mango Fashion Group, died aged 71 after falling more than 100 metres during a hike with his son in mountains outside Barcelona. There's been a rare mass shooting in Egypt, with a gunman killing 8 people and injuring 5 in Asyut province south of Cairo. The assailant in Monday's apparently random attack is said to have opened fire from a car at a busy transport hub. Torrential rain has triggered widespread flooding across southern and central China, killing at least 10 people. Schools and businesses have been closed and transport and power supplies disrupted. Several media outlets in the Maldives have suspended digital news operations in solidarity with 2 journalists jailed on contempt charges. And the bodies of 2 Italians who drowned in a scuba diving accident in the Maldives have been brought to the surface. BBC News.
8: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: So I would advise you, if you want something, buy it right away.
11: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
12: the best food and treats for your dogs.
13: The best dog places to visit.
14: The best training for dogs.
15: Okay. Coco, speak.
16: The best dog accessories and items.
17: The best dog hotels.
11: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hello mga ka-AHA!
1: Kami si Elisa
0: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
1: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
0: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
1: Kita-kits mga ka-AHA!
2: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 AM to 10 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 AM to 10 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraan nating kaguluhan pandaigdigan, dulot po ng mga gyera kaliwat-kanan sa buong mundo, ay kasama na po ang pag-epekto sa ating ekonomiya, pati na po ang mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pagtaas ng ating inflation, kawalan ng hanap buhay, pagtaas din po, ika nga, ano, ng palitan ng dolyar at piso. Diyos ko day, wala talaga sila mga patawad. At ang nakikita po nila ay ang mga pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin tutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pilit naman din na dala ng ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lang. Pre, galit mula. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang isyu at usapin ng bayan na mga kaganapan at pangyayaring umiiral sa loob ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay kung ilan po bang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, kung ilan po bang mga maleta yan o di kaya expandable envelope o kaya mga paper bag na ang sabi ay basura pero ang laman ay pera na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin?
mga kababayan at mga kakampi. Abay, tara na't samahan niyo nga ako't sama-sama natin. Labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na. Ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, ikalabing siyam sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Ano? Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Napakarami pa rin pong kaganapan dito sa loob ng ating bayan. At siyempre, dapat maging matatag po, lalo-lalo na po, hindi lang tayong buong sambayanan, kasama na po lalo na ang pangunguna ng pagiging matatag ay ang 13 senador, ano po, ng majority, no? Diyan po sa Senado, no? Sa pangunguna ng kanilang Senate President, Alan Peter Cayetano. Hindi lang po palagay ko dasal ang kailangan nila. Sa totoo lamang, ano? Kasi ramdam na ramdam po, ano? Yung pong panggigipit, no? Dito sa mga miyembro ng Senado, particular na kanina lang ay nakatanggap na po, no? Itong si Senator Jinggoy Estrada, no? Na siya ay parang pinakakasuhan ng Department of Justice, no? Patungkol pa rin ng kanyang kaugnayan diyan sa nakalipas na flood control scam, ano? Flood control anomalies, dahil daw doon sa allocable, no? Na kanila pong mga sinasabing naroon daw ang pangalan niya sa listahan ni dating Yusek Catalina Cabral, no? Ang tanong, bakit siya lang? Di ba? Na, talaga naman, ano? At hindi ba rin nalalayo dyan, ano? Si Senator Cheese Escudero naman, kahapon pa lang ay nagbabanggit na po itong si Ombudsman Boying Remulla, no? Dahil nauna na nga daw nakasuhan at napapris ang asset ng dating Speaker Martin Romualdez. Isusunod daw nila ang dating Senate President Cheese Escudero. Ay, di dalawa na yun, ano? At malamang hindi nalalayo dyan si Senator Joel Villanueva. Di po ba? Na noon pa man ay napapag-initan na ng ombudsman kahit pa dun sa luma pa niyang kaso. Di po ba? Sa panahon noon na sinasabing siya ay pinatatanggal na nga bilang senador, eh samantalang yun naman po pala eh naresolbahan na, no? Dahil napatunayan na hindi naman pala siya ang pumirma doon sa mga dokumento at hindi din party list niya ang ginamit. Di po ba? Hindi po pangalan ng party list niya ang sangkot doon sa sinasabing anomalya. Kaya na-clear na po yan, ano? Noong pa sa panahon pa po yan ni Ombudsman Martires, ano? At maging po ang Ombudsman Conchita Carpio Morales, no? Ay alam naman po niya ang naganap doon. Pero siyempre, pag-upo pa lang po ni Ombudsman Boying Remulla, yun na agad ang kanyang ika nga inatake, hitting two birds with one stone, ano? Kasama na yung kanyang pinalitan na si Ombudsman Samuel Martires, di po ba? Na parang ang pinakikitang perception doon ay yung kanyang ika nga hindi pag-aaksyon, di ba? Parang gano'n, ano? Samantalang malinaw naman, ano? Nakuryente talaga ang Ombudsman Boying Remulla yan. Bilang siya nakuryente, nasunog pa dahil may dokumento ho na makapagpapatunay na tapos na ang kaso na yan. Kaya lang yung nalaman niya yon at nakita yung dokumento, parang ibinalik pa niya sa media, no? Alam niyo ba to? Ba't kayo hindi niyo rin alam, di ba? Hindi natin alam na nangyari to. Eh kaya nga sabi ni Ombudsman, dating Ombudsman Samuel Martires, hindi naman laho lahat ng ikinikilos ng ombudsman ay pinaaalam sa publiko. Hindi kagaya ng kasalukuyang ombudsman. Tanay ang presko, di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Totoo naman, di ba? Di ba ang Ombudsman Boying Remulla rin ang nagsiwalat na meron siyang warrant of arrest ako. May kopya siya ng warrant of arrest ng ICC. At nandun sa kanyang telepono, di ba? Paano nangyari yon? Di ba ba? Yung mga bagay na ganyan na sila ang nagsisiwalat, eh siyempre, pag nagtatanong na po ang tao, sila pa galit. Sila pa galit. Saan ka ba naman nakakita? So yun na nga, no? So lumalabas, yan na, no? Parang isa-isa na talaga sila. Kaya yung pong sinabi nung linggo pa lamang ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pressure na natatanggap ang members ng majority po, para ho sila ay kumalas at lumipat sa minority, no? May mga sinasabi pa nga daw, di umanong mga senaryo, no? Na kung lilipat si Cheese sa minority, siya ang gagawing Senate President. Tita niyo na lang, willing to give way, ha? Itong si Senator Tito Soto, pag nagkataon, yan ugong-ugong lang naman ang usapan.
meron man nagsasabi na maaaring makumbinsi na yun nasa majority ngayon kung isusulong na Senate President ay si Win Gatchalian. Win na Win, parang gamit man dating. Diba? Ay, hindi din po yan masyadong kinagat. Ano? Basta marami po na ika nga, mula ngayon hanggang bukas yan, tiyak, ano po, yung mounting pressure. At ngayon, nakita nyo na hindi lang po itong mga pagbabanta, hindi may kaukulang aksyon na, no? Na itong si Senator Jinggoy ay parang kinasuhan na ng DOJ at ang tanungin siya ng mga reporters dyan sa Senado. Ang tanong, meron kayang kaugnayan nito? Ewan ko sino naman yung nagtanong. Sa tingin niyo po ba may kaugnayan nito dito sa pagpapalit yun ng liderato sa pagiging member ng majority? Diba? Kaya siya sinagot na your guess is as good as mine. Diba? Yung mga bagay na nariyan na ang sagot, tinatanong pa. Diba? Tapos, kumbaga, para masyado na nga obvious eh. Di po ba? At yan na nga, no? Yung pagpapatuloy dito kay Chief Escudero, pati itong kay Joel Villanueva. At natural, yung dalawang magkapatid na Villar, ano po, di ba? Maging ata, itong si Rati Tulpo ay hindi nakaligtas, no? Meron din pong banta, no? Na siya ay tila nabanggit din. Diyan din sa Alokabol at non-Alokable at tila nabanggit ng isang witness, no? Doon daw sa Sandigan Bayan. Kaya maaaring pati siya ay maaaring maimbestigahan. Kaya pala tahimik, no? Ang isumbong mo sa Tulpo, tahimik. Diba? Kaya pala tahimik. Diba? Maraming bagay para mapatahimik ka. Kung di ka nga tatakutin, no? Ganun lang naman eh, diba? Kung di ka nabayaran, natakot ka. Di po ba? Sa mga bagay na ganun, kasama na nga, pati sa lahat ng bagay, kita nyo, pati doon sa impeachment, ano? Para makakuha sila ng sapat na boto sa plenaryo, di po ba? At makuha nila yung magic number na sinasabi, aba, eh talaga ho napakatindi ng lobbying, ano? Yung pong paglalakad. At syempre, kasama na dyan, yung pangakuan ka na magaganda, di po ba? Kung ikaw ay susuporta, magkakaroon ka ng mga pondo sa iyong distrito. Kung hindi naman, ay naku, andyan ang iyong ano, saliin, bubusisiin ng ombudsman. Parang ganyan. Kaya bilib tayo dun sa nanindigan na 25 mga kongresista, no? Na bumoto ng no. Tayo po ay dismayado dun sa dalawang inaakala natin na may pinaglalabang mga prinsipyo, pero kada huli bumaligtad, nag-yes, no? Ito si Eli San Fernando at saka si Congressman Toby Tiangco, di po ba? Saan ka nakakita? Buti pa ito kahit nag-abstain, ano? Sa boto niya, itong si Congressman Egay Irise. At least, naging consistent siya, no? Hindi man siya sumuporta doon sa... Hindi siya bumoto. Kung baga, hindi siya nag-participate. Kasi nga, ayaw niya mag-participa dahil ang pakiramdam niya, wala silang moral compass dyan sa Kongreso para maghanap ng accountability samantalang sila mismo, ha? Sila mismo ay napapaligiran o napupuno ng mga suspecha ng katiwalian. Di ba? Ultimo nga Pangulong Marcos na nagsabi noong nakaraang sona niya, mahiya naman kayo. Di ba? Sinong mahiya? Sila. Hindi siya kasama. Hindi siya kasama. Ewan ko lang kung anong sasabihin niya ngayon July. Di po ba? Lalo na, eto nga po, yung mga pangyayari dyan sa Senado, bagamat dalawang araw na po, naging matagumpay po ang kasalukuyang mayorya, nakapag-convince sila kahapon bilang impeachment court. Ngayon araw na to, nakapagpasa ng mga ilang batas, no? Nakapagbasa, nakapagpasa ng ilang batas. Kahapon din ay sila po ay nakapagbuo rin ng ilang mga committee chairmanship, no? Ang kaninang hinabol nila ay si Mark Villar bilang pumalit kay Sherwin Gatchalian na Committee on Finance. Pero si Sherwin Gatchalian, Senator Gatchalian, ay naging vice chairman naman ni Mark Villar bilang chairman ng Committee on Finance, no? At yung inaabangan nating committee ng Blue Ribbon Committee ay nabanggit na ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga interview sa kanya, no, na ang napapagpilian daw po ay ang kanyang kapatid o ang atin niya na si Attorney Pia Cayetano o di kaya ay si Attorney Rodante Marcoleta. Sa sino daw sa kanilang dalawa ang maaaring mailuklok bilang
chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero mukhang mas mabigat po, no, ang kumikiling ang taong bayan na maibalik sa kanyang pwesto bilang Blue Ribbon Chairman etong si Senador Dante Marcoleta, dahil nga sa kanyang mga una at ikalawang hearing diyan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, nung sila ay nasa majority pa bago pa nagkudeta, sila Senator Tito Soto at Lacson et al., eh maganda, no, ang kanyang ginagawang pagdinig at tama ang kanyang direksyon na tinapahak, di ba? Eh kaya nga siya napalitan, dahil tama ang direksyon na tinatahak niya, di ba? At mabilis na pagpapalit ng liderato, ano. At ika nga ng kwento ni Senator Cayetano nung Linggo pa lang sa kanyang vlog, noon pa man, ano, gano'n naman talaga nagbabalak ang minority magkudeta para maging majority, no? Pero lagi nga naun siya, dahil inunahan na po nila ng takot si Bato de la Rosa, di ba? Nung November pa lang ng 2025, yun nga yung nilabas ni Boying Rimulya na meron siyang kopya na nung warrant of arrest, di po ba? Dapat nga di nga siya nag-a-announce yun nun, dahil ombudsman na siya. Hindi naman siya DOJ secretary, tama? Eh, pero teaser po yun, ano, nung kanyang sinabi, at naparatangan pa nga siyang fake news, di ba? At sinabi, ako, ba't naman, saan niya naman nakuha yan? At saka paano naman siya nabigyan ng ICC? Hindi naman pwedeng special siya para mabigyan, ano? At di naman siya nag-i-representa ng ating gobyerno para siya ibigyan, di po ba? Talang una makakaalam niya na yung Interpol, at ipaalam po sa PCTC, ano? At ang PTC, makipag-coordinate sila yan sa Department of Foreign Affairs at saka sa Department of Justice. Eh, parehong hindi naman niya yung departamento. Pero sabi niya, may kopya siya at kalaunang binanggit na may kopya siya nandun sa telepono niya. At sa alam naman din niya na hindi pa yung official, di ba? Pero inanunsyo niya. Pero nang dahil doon nagpapasalamat si Senator Bato de la Rosa na naging dahilan na parang siya'y winarningan, ano? Na naging dahilan para na po siya ay hindi na pumasok. Hindi na pumasok. Di ba? Nagtago na. Ba't siya nagtago? Ah, kasalanan ba niya magtago? Bakit? Eh nakita niyo na po ang preba, no? Noong nakalaang Lunes, no? Noong sinubukan niyang pumasok kung paano siya habulin ng NBI at arestuhin sa ngalan ng arrest warrant galing ng ICC di umano na bitbet ng isang sibilyan na dating Senador Antonio Trillanes, di po ba? Samantalang nung nagkaroon ng harapan itong si Senator Alan Peter Cayetano at ang NBI Director Matibag, ang sabi niya, ang kopya niya ng warrant ay nasa sasakyan. Eh napakadaling kunin niya kung nandun sa sasakyan. Unless, nasa sasakyan. Nasaan yung sasakyan? Nandun sa Baguio. Nasa Baguio City. Hindi ba na, di po ba? Ang birang boy nasa sasakyan, hindi kunin mo, di ba? Utos mo sa tao, ito susay, kunin mo, di ba? Ah, wala, eh, hanggang ngayon, hindi pa ako nabibigay, ano po. Pero kanina nag-press con ko, itong si Director Matibag, ano, na press con ng Manila City Hall ng mga reporters, no? At naturalmente, yung kanyang naratibo ay naratibo niya. At kanina, bago tayo magsimula ng ating programa, ay katatapos din lang ng press con ng PCO, di po ba? At nandun si DILG Secretary John Vic Rimulya, pati na po ang PNP Chief, no? Narpates, opo, at saka po ang DOJ Secretary, no? Bida, di po ba? Oo, sabi nga ni Alan Peter Cayetano, hindi ka pwedeng magbida kung ikaw ay kontrabida. Paano ka mag-iimbestiga kung kayo ang iimbestigahan? Tama? O, dahil bakit? Ang NBI po eh, nasa ilalim po ng kwan, ng Department of Justice, no? Eh, ba't ba nasabi yan ni Senator Alan Peter Cayetano? Dahil minsan hindi mo magtugma rin, ano? Yung pong sinasabi ni Secretary Bida, dahil nung po siya ay nag-press po nung nakaraang Biyernes, eh maingat po niyang sinasabi na hindi nga malaman kung paano tatratuhin ito si Bato de la Rosa, hindi pwedeng tawagin basta siya fugitive dahil wala naman pala siyang kaso dito. Diba? Wala pa siyang kaso sa korte natin, no? Sa Philippine Courts. O hindi din pwedeng tawagin na para bagang dahil kung tawagin mo na siyang fugitive, kinilala mo na yung warrant of arrest mula sa ICC, di po ba? Samantalang sabi niya na nakabinbin pang usapin diyan patungkol diyan sa pagkilala sa warrant of arrest ng ICC
nandyan sa Korte Suprema, kaya hindi din siya makapagsalita ng diretsyo na ayan, ikinikilala no, bilang isang lehitimong warrant of arrest at mag-conduct ng pag-aaresto. No? Kaya nga, ganun kaingat yung kanyang mga sinasabi, pero along the way, doon sa kanyang press con, hindi din mapagtugma yung kanyang binanggit dahil sinasabi niya na walang warrant of arrest sa Philippine courts. Pero ang NBI na nasa ilalim, ang DOJ, no, nasa ilalim ng DOJ, ang NBI ay nag-operate dyan po sa Senado, di ba? At nagpaalam pa kay Senate President Soto na ang layunin nila ay arestuin si Bato de la Rosa. Maliwanag. At sabi yan ng dating Senate President Tito Soto, makipag-ugnayan kayo dyan sa OSAA, sa Sergeant at Arms. Tama? Noong mga panahon noon, ano, noong Lunes. Doon nagsimula ang kaguluhan, kaya nagkahabulan eh. Dahil hindi alam ng mga ibang senador doon na may mga NBI na pala nasa loob mismo ng Senado at inaabangan nga itong si Bato de la Rosa. Kasi nga, ang suspecha nila, baka pumasok si de la Rosa, ay, makakakuha sila ng numero, magtatagumpay ang pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Kung ikaw nga, naisahan sila ng Lunes. Ano po? Nung nakaraang Lunes, hindi itong Lunes na to, ha? Kaya nga, ang sabi, nung nangyari nung nakaraang Miyerkules, at nag-alisan kaagad ang members ng mga minority na tila alam nila na may magaganap. Ano po? Dahil nga po, mula nung inanunsyo ng resulta ng Supreme Court doon sa kanilang apilan ng mga abogado ni Senator Bato at ni Senator Bato mismo, ng writ of amparo at paghingi niya ng temporary restraining order o TRO, aba, ang sinagot lamang ng Korte Suprema ay binigyan niya ng 3 araw o 72 hours ang gobyerno, ang panig ng gobyerno para ipaliwanag kung bakit nila isisilbi sa anong batas nila kukunin sa ating konstitusyon ang pagsilbi ng warrant ng isang international court, di po ba, ng ICC ang nag-utos, di ba? So, nung nalaman na wala, ayan na, kaya pala nandun ang NBI na, no? Parang hudyat na sa kanila, wala naman TRO. Kung tutuusin, kung binigyan na nga ng sagot ng buti kung binasura yung apila, di naman di ba? Kung binigyan na nga ng 3 araw para sagutin ng gobyerno yan, bilang respeto man lang sa Korte Suprema, hindi na ho nila kailangan mag-conduct ng ganong klaseng operasyon. Ngayon, dyan sa PCO kanina, sa presko nila, tila yung paglusot ay pagdating doon sa kwan sa puntong ni-request naman daw po talaga ng GSIS. Kasi napakadami daw mamahaling mga painting dyan. Sabi daw po ni Secretary John Vic Remulla, ha? At kanyang ni-request na ang itong si Vic Veloso, no, ng chairman ng GSIS, humingi siya ng assistance sa NBI. Pero may dokumento tayong nakita na ang kanyang paghingi ay alas 5 na. Yung dokumento, alas 5 na ng hapon hiningi. No? Pero umaga pa lang, nandun na sila. Ah, nandun na sila, sinisecure na nila yung mga exit points ng GSIS na kaduktong ng Senado. Ibig sabihin, pinaplano na nila na baka doon lumabas si Senator Bato de la Rosa, ay maa-aresto nila. Na? At kung inaabangan lang kung ano magiging resulta ng Korte Suprema. Kaya doon nagsimula yung action, di po ba? Kaya ho siguro sa kagustuhang maprotektahan ni General Aplasca, no? Mau Aplasca ang Senado, nagpaputok siya ng warning shot, di ba? Pero dahil doon, siya ngayon na napapag-initan at parang iba na ang tono ng sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Ito po ba isa kadahilanan na may mga umuugong-ugong na balita na maaari siyang mapalitan? Sabi, di ba? Kanina lang nabasa natin yun, na may mga umuugong na mga usap-usapan na maaaring mapalitan siya, no, si John Vic Remulla bilang DILG Secretary. Kasi yun daw pong mga tumakbo sa halalan, yung one-year ban na tinatawag, ano, para sila ay may appoint muli sa mga trabaho sa gobyerno ay nag-lapse na. No? Kaya may mga umuugong na baka maibalik dyan si Benhor Abalos, di ba? O di kaya daw si Antonio Trillanes, saan ka ba naman nakakita?
Ha? Huwag kayong magtaka, ha? Bakit? Dahil yung pong si Jed Mabilog, no? Naalala niya yung mayor ng Iloilo, na nasa drug list ng panahon ng Tatay Digong ng kanyang administrasyon, at imbis na magpaliwanag sa kamkrami para kung magpakita kung bakit dapat wala siya doon sa listahan, mas ginusto niyan tumakbo, umalis ng bansa at di na bumalik, di ba? Siya yung mayor no ng Iloilo City, no? At nang hindi na siya bumalik, natural, napalitan siya bilang mayor doon, ano? Oo, di ba? Pero nung panahon noon, siya po ang mayor, mas ginusto na niyang wag na lang bumalik, di po ba? Siya yung nakita niyo sa Quadcom na umiiyak nung panahon na nililitis ang Tatay Digong sa Quadcom, yan siya, no? Kaya ngayon, USEC na siya, undersecretary na po ng DILG, no? Kaya yung mga nagsasabing imposible naman mailagay diyan si Trillanes, naku po, walang imposible sa administrasyon na to, di ba? Yun ngang budget secretary na inappoint ng Pangulong Marcos niya, pagkabata-bata eh. Ang bata nun, ha? Yung pong bagong budget secretary. Opo, ang pangalan po ng bagong budget secretary natin, eh napakabata pa niya, no? At siya assistant, ano ba siya? Ito siya. Si Kim Robert De Leon, no? UP assistant professor. Saan pa nakakita? Assistant professor. Hindi pa po professor, ha? Siya po ang napili, na-appoint siya bilang bagong kalihim, ano? Ng Department of Budget and Management, no? Siya 32 years old pa lamang. Siya ngayon ang pinakabatang miyembro ng kabinete, di ba? At yung kanyang pinalitan, ano po, si Secretary Rolando Toledo ay inilagay sa GSIS. Di ba? Doon siya nilagay, ano po. Ay, nako, sa totoo lamang. Kaya nga, abang nasa kapangyarihan po ang administrasyon, yan ang kanyang prerogatiba. Sinong gusto niyang ilagay, at kung sinong gusto niyang alisin at ilagay, nasa kanya yan. Ano? Kahit pa controversial yung tao o whatever, pwede niyang ilagay, nasa kanya yan. Ang mabigat dito, marami sa kanyang appointee ano, ng ating Pangulong Marcos, hanggang ngayon ay nasa hindi pa po sila confirmed ng Commission on Appointments. Di ba? Hindi pa po. Interim appointment pa lang. No? So parang isang taon na yata, no? Kagaya ni ES Recto, ito si Secretary Vince Dixon, no? Si Secretary Frederick Vida ng DOJ. Lahat po yun, eh. Puro po sila kwan eh. Puro po sila appointee pero interim appointment pero hindi pa po naku-confirm ng Commission on Appointments, no? At ito ay hanggang sa ito na nga, no? Si USEC Rolando Toledo ng budget nung siya ay pumalit dito kay USEC Amina Pangandaman, hindi pa rin po siya na-appoint, no? Hindi pa siya dumaan sa Commission on Appointment, napalitan na. At ang pumalit ay batang-bata, itong si Kim Robert De Leon, ano? 32 years old. Ngayon, may mga sasabi, ano naman ngayon kung bata, di ba? Wala namang problema kung bata. Ang hirap lang kung bata, lalo na pag bata, medyo mataas ang pagbigay galang sa matatanda, no? Diba? At sa otoridad, diba? Sa otoridad, diba? In short, madaling mapasunod pag bata. Diba? Yun ang mahirap, diba ba? Kaya nako, bata ka, mag-iingat ka riyan, ha? Diba? Ang kagandahan lang naman, pag bata rin, no? Meron sarili niyang ideolohiya, opo, carefree, at pwedeng walang katakutan, opo, at hindi sanay magsinungaling, di po ba? Hindi sanay. At maaaring pwedeng maging mitsya o magsiwalat ng mga kamalian, di po ba? At batang bata siya, hindi niya alam yan eh. Di ba? Pag na-expose sa kakaibang galawan na hindi niya maipaliwanag, parang hindi na ituro sa amin ito, ha? Sa eskwelahan. Baka umangal, ano? Baka pumalag. Saral, yung pagiging

na kanilang mga prinsipyo, di ba? Marami dyan sa Kongreso. Mabuti na lang, meron po Leandro Libiste, opo, at saka po itong si Congressman Miao, no, Kiko Barsaga. Utit may natitira pa. Pero yung ibang bata doon, nako, ewan ko. Di ba? Inaakala nga natin, etong mga to, baka sakali, no? Pero bago mong nagdating yan yung mga batang niya, may nauna pang mas bata, pero tumanda na yung mga yon na kung tawagin na young goons. Nalalim niyo sila? Sila po yung mga nanguna sa Quadcom, kung ano-anong komite. Sila po yan, yung mga member ng Quad, ng ano, ng young goons, di po ba? Saan ka ba naman nakakita? No? So good luck ha, dito sa ating bagong Budget Secretary Kim Robert De Leon. Nasakit sa ulo yung trabaho niya. Ha? Budget ito. At saka paano to? Kung sila nag-usap ng dating Finance Secretary na ngayon ay OIC Executive Secretary Ralph Recto. Paano to? Diba? Masasabi din niya kaya dahil nung pong nasa Kongreso, kung maaalala nyo, nung Department of Finance Secretary pa po itong si Ralph Recto at kanyang dinideliberate, kanya pong pinaliliwanag, pinagtatanggol yung budget ng kanyang departamento, eh nung tinatanong na po siya ng kanyang anak, di po ba? Oo, di ba? Nung tinatanong siya ng kanyang anak, po, si Congressman Recto, no? Ralph Recto ba yun? Ay, hindi, yung kanyang anak, si yung isa, yung naka-debate rin ni Congressman Leandro Libiste. Ayan, opo. Yung batang yan, yung batang Recto ng Batangas, no? Eh, nung nagtatanong sa kanyang ama, sinagot po ni Secretary Recto na nun ay Finance Secretary pa, nung siguro nakulitan siya sa kanyang anak. Isang tanong mo pa, lalabanan na kita bilang kongresista dyan sa lugar mo. Saan ka ba naman nakakita? Kahit biro lang yun, ano po, dahil mag-ama yan, di ba? Pero kahit na, di po ba? Kahit na, eh, parang lumalabas eh, eh, pagpapakita na mas matanda ako sa iyo, ha? At mas magaling ako sa iyo, kaya huwag mo akong matanong-tanong ng mga bagay patungkol sa numero, sa finance, ganyan, ha? O, eh, paano ngayon ito? si bagong Secretary Kim, Robert De Leon, ha? At habang kausap niya, limbawa, ang OIC Ralph Recto, ay pa-bait-bait lang, ano? Si Secretary Recto. Anong sabi mo? Sabi niya. Eh, hindi ho magtutugma yung mga numero, mga ganyan. Baka sagutin, bata ka pa, mas marami akong alam sa'yo. Kapapasok mo lang, di ba? Ito ang kauna-unahan mo ba trabaho sa gobyerno at secretary na kaagad ng budget? Ha? Kalihin ka kaagad? Ano? Marami ka pang kakainin bigas. Baka ganun din, eh, no? At masindak yung bata. Wag naman, ano, wag naman. Dahil dapat sa ganito, professional. Wala po ito sa edad. Di ba? Wala po sa edad. Wala rin po sa seniority. Ha? Kung tawag niyo, mas matagal ako dyan, mas bago ka lang dito. Wala akong ganyan, no? Pag ikaw ay nasa gobyerno, pantay-pantay po yan, di ba? Kaya nga, di ba? Kaya nga, hindi mo pwedeng sigawan ang kapwa mong senador. Na, I have the floor, di ba? Hindi mo pwedeng sigawan ng ganun, di ba? Hindi ko mo bago lang yung senator, taga Mindanao pa naman para sigawan mo ng I have the floor, di po ba? O, ikaw nga tumanda ka na riyan, eh. Ano ba pinagkatandaan mo sa tagal mo naging senador, di ba? Samantalang itong bagitong senador na nasigawan mo, mas marami pa atang nagawang kapakinabangan para sa taong bayan. Yung sa totoo lang, di po ba? Pati ang mga pinaglalabang prinsipyo ay buong buo. Ano po? Kaya yung mga ganyang bagay hindi ko pinaiiral. Ang seniority, mas matanda ako sa iyo, ikaw susunod sa akin, o kaya eh, mas matalino ako sa iyo, o kaya eh, ano ba, mas matagal na ako rito sa iyo. Hindi ko iiral yan. Lalo na kung trabaho ang pinag-uusapan. Ano po? Di ba? Lalam niyo naman siguro yan. Ano? Kasi marami po ang mga bagito na nakapasok. Halimbawa kahit sa privado, sa kumpanya, no? Meron pong mga vice versa yan. Meron pong mga bagong pasok pero mas mataas pa ang posisyon niya doon sa matagal na doon. In short, uutusan mo, mas matanda pa sa iyo. Di ba? Eh wala tayong magagawa. Eh yan ang posisyon mo, eh, di ba? Apo, nandun naman yung paggalang bilang opo, po, at saka yung manner ng pag-uutos, di ba?
At nandun din parang nahihiya ka na sabihan, utusan,

0: Eh, lahat tayo magagawa, trabaho yun eh, di po ba? So minsan naman, on the other way around naman, yung naman pong estado ng mas matanda, siyempre, parang di naman siya makapayag na ang tagal na niya rin sa kumpanyan to, eto'y bagong pasok lang, mas mataas pa ang posisyon niya sa akin. Di ba? May ganyan eh, di ba? Pero pagdating po kasi sa pagpapatupad na ng trabaho, wala na pong edad na pinag-uusapan doon, di ba? Kaya itong batang to na si bagong budget secretary Kim De Leon, will be rooting for you, no? Gawin mo lang ang tama, di ba? Gawin mo lang ang tama, manindigan ka, hindi ubra, yung pandilatan ka ng mata, o kaya isabihin, hindi, ito ang gawin mo. Hindi ba? Well, kayo na. Ganun lang. Di, ikaw na. Hindi ko magagawa yan. Kayo na lang. Di ba? Huwag mong lamunin ng iyong mga prinsipyo habang bata ka pa. Di ba? Baka ikaw ang isa sa maging mga halige ng kinabukasan ng ating sambayanan. Di ba? Kasi very rare na makakita tayo na naglilingkod sa gobyerno, no? Na tapat talaga na maituturing. Kaya kung bibihira at nagkaroon ng ganyan, eh papupurihan talaga natin. Di ba? Mahalaga po yan dahil alalahanin lang na itong si Kim Robert De Leon dahil ang ating Pangulong Marcos umattend po dyan sa graduation rites ng PNPA. Ano po? At doon ay mahigpit niyan, tagubilin, opo, sa kasundaluhan, di ba? Naalala niyo yan? Ewan ko po, nagbigay ba siya ng ano ron? Nagbigay ba siya ng relo? Ha? Ang kanyang binanggit po, para sa mga PMA, ha? Philippine Military Academy po ito na graduates. Ha? Ang ating pangalawang pangulo ay inimbita rin dyan, nagpadala lang siya ng kanyang representative. No? Ito kasi ang mga okasyon na bibihirang pagkakataon na magkasama ang pangulo at ang pangalawang pangulo. Di ba? So ito, nagpadala ng representante ang ating pangalawang pangulo. Pero itong pong mensahe ng ating pangulo dito sa mga gumraduate ng PMA, ano po, sana true to his words ito, ha? Kasi remember that your loyalty, ang tandaan nyo na, ang inyong katapatan is not to any political interest. Ang inyong katapatan, tandaan nyo na, ang inyong katapatan ay hindi sa anumang interest political. Ha? At anumang political interest o interest political. Not to any individual nor any passing ideology, hindi man sa iisang individual o anumang mga ideolohiya. Ha? Because silence in the face of wrongdoing, ha, is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and the betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Wow! Ang ganda nito sinabi ng ating Pangulo. Bakit walang kibo ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga kaganapan nangyayari sa ating bayan? Di po ba? Ano po? Kasi ito, siya liwanag ng sabi ng ating Pangulo eh. Ha? Dahil ang question kasi dito, ang konstitusyon natin, ano? Ang tila para bagang pinagnanasaan nilang buwagin. Diba? Kung totoo man yung mga usapan na usap-usapan na magtatayo sila ng CONAS, ha? Constitutional Assembly, ha? Kaya dapat sumulong itong impeachment na to para tuluyang matanggal ang pangalawang pangulo, tapos isusulong na nila ang isang CONAS, ha? Magkoconvince sila bilang isang Constitutional Assembly, at ang plano daw po, ayon din kay Senator Cayetano, Alan Peter, no? Ang Senate President, gagawin daw regional ang senador, di ba? Dadami ang senador, tama? Dahil nga doon sa BGC na ginawa nilang building, parang pinaghandaan nila sa dami ng opisina eh, di ba? Per region na rin daw ang representation ng mga senador. Tapos yung term ay i-extend, yung term limit, no? Hindi sa 3 taon lang ang mga kongresista ay gagawin daw 6 na taon, di ba ba? Ngayon, ang mga senador, hindi sa 6 na taon, may +3, 9 na taon na. Na bago magre-election, ibig sabihin, tatagal nga naman, ano, hindi every 3 years mag-elect ang congressman. 6 years na, parang dinagdagan ng taga 3 taon. Ano? So, wala pa dun na napapag-usapan anong gagawin sa presidente. Diba? Wala pa. Pero parang lumalabas, ganun pa rin, status ko. Diba? Siya magpapatupad yan pag nagkataon. Eh. So, parang lumalabas dito, Constitution na po ang manganganib pag nagkataon. At para magawa yan, kailangan kaanib po nila ang Senado. Kasi tatlong sangay tayo ng gobyerno, di ba? Apo, ang ehekutibo, ang legislatura, at ang hudikatura, no? Ang legislatura, dalawa pong kinabibilangan na sangay na sa loob ng kanyang sangay. At yan po ay ang mababa at mataas na kapulungan. Dalawang kapulungan po, di po ba? Apo, so kaya nga walang naipapasang batas na hindi ho pinagkasunduan o napagyarian ng dalawang kapulungan. Kailangan parehas po silang gustong gawin niya. Tama? Ano man batas? Batas yun, ha? So pag nagbuo ng isang CONAS o Constitutional Assembly at napagkasunduan na sila ay mag-voting as one, wala hong kalaban-laban talaga mga senador, 24 sila. Diba? Ganun nga ang muntik na mangyari nung isinulong ang Peking People's Initiative na pinalagan ng Tatay Digong. Kaya naisilang ang hakbang na maisip. Diba ba? Kasi nga, nagtatago sa panahon noon na ito ay mga constitutional amendments lang, yung mga provision sa constitution na dapat palitan para lalo tayo kanya makahikayat ng mga mamumuhunan, nabigyan sila ng mga insentibo. Eh sa totoo lang, hindi nyo na kailangan baguhin ang constitution kung yun ang gusto nyo gawin. Diba? Hindi na kailangan. Ngayon, eh, pwede nyo nang amyendahan kung ano man pa batas ang kabilang niyan na mapagpapatibay, nabigyan ng insentibo. Meron pong remedyo dyan eh. Hindi ko pagpapalit ng konstitusyon. Kaya lang, gusto nilang buksan, ano po, para pag nakabukas na, ay, naku, napakadami na pong pwede nilang galawin doon na wala naman akong magagawa ang taong bayan. Yun po ang problema ron. Ha? Kasama na po ang mga term extension, di ba? Pagpapalawid ng kanya-kanya nila mga termino, kaya tayo binigyan ng babala ng Tatay Digong dati. Kaya nga, tinigilan nila ng gusto yun, ano? Bawat rally ng hakbang na maisog, kung saan local government yan na nagkaroon ng pagpapapayag, nabigyan sila ng permit, ay, nako, asahan nyo na, wala pang isang linggo, may kaso na po yung mayor doon. Kung hindi yung mayor, yung governor. Sino man po ang naging, di ba? Kaya mo si Mayor Mike Raman ng Cebu. Di ba? Nagkaroon din siya ng kaso, naalala niya yan? Pati po si Edwin Hubahib ng Davao, naalala niya yan? Governor Hubahib, no? Nagkaroon din ng kaso yun, no? Dahil nga doon sa pagpapayag na magkaroon ng rally, ang hakbang ng maisog na dinadalawan po ng napakaraming tao. Ha? Kasi itong mga taon to, hindi hakot. No? Interesado silang marinig ang sasabihin ng dating Pangulong Duterte. Diba? Kasi ang taong Pangulong Duterte, pag nagsasalita, ay galing sa puso niya. No? Walang script, galing sa kanyang puso at isipan ang kanyang mga sinasabi. At napakasimple, no, ng kanyang mga binabanggit. Kaya madaling maintindihan ng taong bayan, no? Ay dahil diyan, kung makikita nyo, diyan nyo makikita na talagang hindi suportado ng administrasyon na ito yung hindi pagpapalit ng konstitusyon. Bakit? Dahil ginawa po nila ang lahat eh, para pigilan ang bawat rally ng hakbang ng maiso. Hanggang sa dumating ang punto, hindi nila kaya ng pigilan ng Tatay Digong, ayun, pinadala sa Dahig. Pinadala. Di po ba? E ngayon, uulitin na naman nila. Kaya nga, ang tinatawag nating huling pag-asa ng ating bayan ay ang hudikatura, ang Korte Suprema. No? Ang Korte Suprema ngayon na nagtatama ng mga kamalian na ginawa ng legislatura tulad po nung pag-singit doon sa budget at pagpapayag na makuha ang savings ng PhilHealth, di ba? Itinama yan ng Korte Suprema at sinabing hindi nyo pwedeng dapat binalaw yun. Di ba? Hindi din kayo pwede basta na lang magsingit ng provision sa Bicameral Conference Committee dahil hindi pwede maging bahagi ng isang batas yan nang hindi naman ipinasa ng magkaparehong plenaryo ng mataas at ng mababang kapulungan. Iilan lang kayo nagdesisyon dyan doon sa Bicameral Conference Committee. E paano naging batas yan? Di ba? Kaya yan po yung mga nakikita nating kamalian na kanilang ginagawa. Kahit yung hayagang ipa-impeach yung 19th Congress ng mga kongresista, ang ating pangalawang pangulo, ang ating ding Korte Suprema ang naglagay sa tama at sinabing mali ang inyong mga ginawa. Sabi nga, wala naman masama kung i-impeach nyo ang isang tao Pero dapat may dahilan kayo. Meron talagang valid reason. Ano po? At gawin nyo rin ang tama ang pagpapa-impeach dahil may proseso yan, susundin nyo lang at ang tawag dyan ay due process. Kung masusunod niyo yun at may tama naman kayong dahilan at batayan, ay walang problema. Dahil ang mga impeachable official naman talaga ay pag nakagawa ng mga bagay na impeachable offense, pwede talaga silang managot. Yan po yung sinasabi ng Korte Suprema. Diba? Eh sa ngayon, kita nyo, nag-utos ang Korte Suprema na ang ating Pangulong Marcos ay mag-subject, no? Pati nga sinama na nga ang OIC Ralph Recto, no? ES Ralph Recto, na ilabas yung kanyang medical certificate, di po ba? At sinasabi din doon na ang Pangulo ay dapat sumailalim sa isang drug hair follicle test, tama? Sinagot po yan ngayon lang, no? Ng Office of the Solicitor General. At ang kanilang sagot ay pinababasura nila yung mandamus. Saan nakakita? Pinababasura nila yung mandamus. Sus Mariosep, no? So, pinababasura nila yon at para bagang ang sinasabi, no? Balikan natin itong mami ang sinabi ng Pangulo sa mga sundalo natin, ha? Po, pinababasura po yung mandamus, ano po? At ang katwiran po ng kasalukuyang Solicitor General ay kumbaga ikwan, no? Teka lang, hindi ito yun. Sandali. Kumbaga, ang sinasabi po ng kasalukuyang Solgen ay hindi, kumbaga, para pagang hindi obligado, no? Na ang kwan, ang Pangulo ay dumaan dito sa sinasabing hair follicle test. Ayan nga po, ito yung sinasabi natin. No? Ayan na siya. No? Sabi ng Solgen sa Supreme Court, na pinadidismiss niya yung petisyon para daw magpa-hair follicle test ang Pangulong Bongbong Marcos. Hair follicle drug test, no? The Office of the Solicitor General has urged the Supreme Court to junk. Ibasura daw yung petition for mandamus filed by a group led by former House Speaker Pantaleon Alvarez, no? Seeking to compel President Ferdinand Marcos Jr. to undergo hair follicle drug test and submit of his physical and mental examination, no? At ito ang kanyang isinagot dito, no? Ayan. Bago ko basahin ang isinagot, ha? Kasi tayo po'y inabot ng isang oras ng ating programa, kay bilis talaga. Mahaba-haba po itong babasahin natin. Mabibitin tayo. Kaya bago po itong basahin, padadaanin muna natin pong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa rin po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete to the PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at di niyo po ako talaga iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating kalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo muna pong mag-imbita ako sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay nako, may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang, matapos lamang po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. At ika nga, hindi maiwasan mapabilib sa katalinuhan ng inyong critical thinking at nasasabi sa aking mga sarili na itong mga tipo ng klase ng mga komentong ito, ang mga opinion na ito, ang mga taong hindi na mabubudol pang muli. At ika nga, hindi pa rin maiwasan na mabusog na, katatawa mag-isa bago pa po ako mag-apunan, gawa ng inyong mga biro. Kaya maraming salamat po sa gabi-gabi ninyong tiwala at suporta sa inyong kakampi, ha? At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tulad ng aking nabanggit kanina, sumagot na po, di ba sabay ganun, yun, sumagot na po ang Solgen, ano? Si Darlene, Solicitor General Darlene Berberate, no? At ang kanyang sinagot, ang kanyang sinagot ay pinababasuran niya sa Supreme Court, no, itong petition ng Mandamos na final po, no, ng mga grupo ng dating House Speaker Pantaleon Alvarez patungkol po ito sa pagbibigay ng mandato na siya, ang Pangulong Marcos, ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. At mandamos din o mandato na ilabas din ang kanyang health certificate, ika nga, para makita kung meron ba siyang sapat na ika nga, nasa tamang kalusugan, tamang kaisipan para mamuno sa ating bayan, ano po, diba? Dahil parang hindi ho nagtutugma yung nangyayari sa bayan natin, diba? Yung mga kaguluhan, di po ba? Kung nasa matinong pag-iisip at matinong kalusugan ka, di ba, ano po, dapat maganda ang takbo natin. Di ba, gano'n naman talaga? Di ba? Para bang, ito eh, parang pagkukumpirma lang eh, di ba? Eh, para sa akin po, bakit naman ito kukontrahin? Di ba? Kung ito ay isang bagay na dapat na alam ng taong bayan dahil nga ikaw ay nagsisilbi sa publiko, di ba? Ay dapat ikaw lang ang nakakaalam kasi kung ano talaga ang nasa ikay tamang kondisyon ng iyong pangangatawan at pag-iisip, tama? Eh para ho ito ay mapatunayan mo sa mga taong nagtiwala sa iyo para ikaw ay maging pangulo, eh sumailalim ka agad-agad, tama? Sa tinatawag nating medical check-up, no? Para makita yung certificate mo kung ikaw ay fit for work, di po ba? Apo, di ba? Parang halimbawa, meron tayong kasamahan sa trabaho, no? Pagka siya po ay nagkasakit, no? Kailangan makapagbigay muna ng fit to work order galing sa doktor, di ba? Lalo na kung ang sakit eh, medyo delikado, no? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta ikaw ang magdesisyon na oh, pwede ka na magtrabaho ulit. Hindi yung ganon, no? Sasailalim ka sa proseso, dadaan ka talaga sa isang profesional, sa doktor, at hihingin mo yung fit to work na i-release niya sa iyo para pag ikaw ay babalik na ng trabaho, meron tayong garantiya na ikaw ay binigyan ng go signal ng isang doktor. Tama? Dahil mas alam ng doktor yan. Eh. Tama? So ito ganyan din. Ano? So hinihingi ng mga taong bayan kung ikaw ba ay nasa tama pang kalusugan mo. Kasi nga, nakasalalay yung pamumuno. No? Kung ikaw ay may iniindang karamdaman, ay maaaring makaapekto yan ano, sa iyong mga pagdedesisyon, lalo na kung minum ka ng gamot, di ba? Para sa iyong karamdaman. Maraming bagay, may mga epekto eh, di po ba? Kaya nga, mabuting ito'y ilahad sa publiko ng maliwanag, di ba? Ako, kasi ang epekto nito sa amin eh, sa publiko, hindi naman sa iyo eh. Di ba? Ganun po yun. Kaya may karapatang kaming mag-demand o may karapatang kaming hingin yun, di po ba? Parang sabi ko nga, di ba? Tayo eh, aakit ng Bagyo. No? May plano pang pumunta La Union. Sige. Eh, pero hindi tayo magdadala ng sasakyan. Anong gagawin natin? Arkila lang tayo ng bus. Tama? O ika-arkila mo ng bus. Nakita mo yung bus. Naku, teka, ano itsura na ito? Paano yan? Ito ang pinakamurang bus. Eh, at talagang pinakamura. Dahil yung itsura pa lang para maghihiwa-hiwalay na eh. Diba? Aabot na yan ng Bagyo. Diba? Eh, ito pinakamura. Diba? Ito murang na ako. Ito pinanbas natin, pinakamura. Eh, mura ang buhay ba natin? Mura rin. Diba? O, di akit, sasakay ka, sasampa ka sa bus. Tama? O, tapos kausapin mo yung driver, no? Tapos yung driver, di mo maintindihan yung sinasabi niya. No? Habang kausap mo siya, gumaganong-ganong yung bibig niya, humingi-wingi siya, di mo maintindihan. Manong, ano po? Yung Bagyo, pupunta yung Bagyo. Ganon, no? Di mo maintindihan. Teka, di siyempre mag-iisip ka, ano ba ito? Eh, yan din ang pinakamurang driver na nakuha natin. Teka lang, paano tayo, aakit tayong Bagyo ng ganito kondisyon ng bus na sasakyan natin? Tapos yung driver natin, hindi ko alam kung, ha? Tapos yung nagda-drive na, eto na, eh, manual karamihan, ano, di ba? Manual, di ba? Diba, parang ang pagkabanat ng Primera, no? Parang ang tagal niya magsegunda, umiaangal na yung makina, di ba? Parang teka, eh, marunong ka magmaneho, eh, di ba? Kaya nakikita mo, di ba? Naiya naman si Tayo, hindi, matanda na, di ba? Eh, nandun ka, nakasakay ka ron, buhay mo yun, eh, di ba? So, hindi siguro masamang magtanong. Eh, kung uiral yung pagkahiya mo, di ba? Kung uiral yung pagkahiya mo, sa mga panahon na yun, may choice ka pa. Ano yan? Ano ang choice? Una, kausapin mo na, anong pwede bang tabi natin? Itabi natin. Talaga bang marunong ka mag-drive? Di ba? Baka naman ikaw eh, di ba? Di ba? Wag naman. Marunong ka ba talaga mag-drive? Opo, di ba? At saka ba't ho ganyan kayo? Parang yung buto nyo rito, malikot eh. Ano po ba may problema po ba? Di ba? Kailan ho kayo nagpa-drug test? Kayo ba siya mailalim na sa drug test? Di ba? Tapos pwede ba patingin yung lisensya mo? Baka pagdala ng lisensya, oh, naku, 1990 ka pa huling nagparehistro. Di ba? Parang expired na yung license. Ibig sabihin, nasa pagkakataon ka, na bumiyabiyahi pa lang kayo, nakita mo na mga red flag, nakita mo na yung mga parang delikado tayo dito, ipara mo na at kausapin mo, di ba? Di bali na malugi tayo, wag na tayo tumuloy. Di ba? Kasi isusugal natin, nakatipid tayo sa bus, nakatipid tayo sa bayad sa driver. Eh pagka tayo nando doon na, di ba? Ay alam mo naman, di ba? May nalaglag na nga doon sa bangin ng Baguio, di ba? Di natin alam kung tinulak yun o kung buhay pa nga ba o hindi. Diba? O paano to kung tayo naman, di ba? O paano to? Doon tayo magsisisihan. Nandun na tayo, di ba? Habang wala pa tayo doon, magdesisyon na tayo, di ba? E paano to? E, sayang na may babayad na. Malulugi tayo kung di tayo tutuloy. Eh ano ngayon? Di wag na. Di ba? I-reset natin. Di ba? Magdala na lang kaya tayo sa sasakyan natin. Di ba? Wag na to. Wag nang ganito. Ang hirap. O di ba, markila ka na lang na mas mabuti, matinutinong bus. Di ba, aling mas mahal, eh, okay na rin yun. At least, digtas tayo. Di ba? Eh, hindi eh. Pare-pare umira lang hiya natin, eh, mas matanda ka niya. Ito, nakakahiya naman tanungin. Di ba? Pag nagsasalita pa, pasigaw pa, ah, I'm the floor! Di ba? Ganun pa magsalita. Eh, di parang ang hirap ka sa atin. Eh, pag ganun, huwag kayo padadaig. No? Nakikita niyo na yung mga mali eh. Mag-ano na ho kayo, manong, pakitabi niyo nga, hindi ho pwedeng ganito. Diba? Hindi ko humaintindihan kung marunong ho ba talaga kayo mag-drive. Oo. Oh, diba? Ilang taon na kayong driver? Get intervened. Diba? Saan ho ba kayo galing? Ba't kayo ganito? Diba? Tapos tsaka ba't yung parang maluwag ang tornilyo rin sa baba nyo? Parang malikot ang bye-bye. Kayo pa ba nagpa-drug test na? Kailan huli? Ay, hindi ako nagpa-drug test. Diba? At tsaka paiba-iba na siya ng mga sinasabi. No? Pag-ganon-ganon, ano? Eh, teka lang, mag-desisyon na tayo, huwag na tayo tumuloy, di ba? Buhay natin na nakataya, yun po ibig sabihin natin. Di po ba? Ano, nawala ron, pwedeng mag-bide na lang tayo ng kalahati. Kung ano man, ano, kung ano man, kung hindi man, sige, bigay mo na lang sa kanya yan, kung sakasakali. Kesa naman, mapahamak ang ating mga buhay, no? Yun, eh, pwede natin desisyonan dahil tayo nag-arkilan yan, tama? O, dito sa panig na to, ganun din, tama? Tayo, nagluklok sa Pangulo, bilang Pangulo, tama ba? Andiyan na siya eh, di po ba? So ngayon, etong paghihingi ng resulta ng kanyang medical certificate sa kabila ng pag-amin na nagkaroon siya ng diverticulitis, di po ba? Nang nagkaroon nga siya ng discomfort, tapos nagkaroon siya ng ganyan diverticulitis, anong stage yan? Anong estado ng diverticulitis na yan? Di ba? Ano na ngayon ang lagay niyan? No? Para mas magandang maliwanag, karapatan ng taong bayan, malaman niya. Di ba? Karapatan ng taong bayan na malaman niya. Hindi po ito maikukumpara sa isang celebrity o sa isang artista na kahit pampubliko ang kanyang buhay, artista, na? Na? Wala tayong pakialam sa kanyang pribadong buhay. Apo. Kasi siya ay ang trabaho ay artista, gumagawang pinikula, kumakanta sa entablado, no? Tayo pa nga nagbabayad para makita natin siya, para mapanood natin ang kanyang pinikula, tama, no? So, ano man yung kanyang pinoportray doon, yun ang paniniwala natin na ganun siya. Pero ang totoo, ng papel lang yun. Hindi siya yan, no? Ay, ang totoong ugali niya ay yung pagbaba niya ng entablado, kung paano niya tayo turing. No? Suplado pala to. Yung mga ganun. Kumbaga, kung paano tayo ituring yun siya, di po ba? At pagtapos siya sa entablado, tapos siya doon sa pinikula niya, wala tayong pakialam sa pribadong buhay niya kung sino man ang kaparehan niya, na napangasawa niya, o dalawa ba, tatlo asawa niya. Wala tayong pakialam doon. Ano po? Personal niya yan. Ano? Pero sa isang public service, no? Public service, yun pong makakaapekto sa trabaho niya na ang resulta ng trabaho niya ay para sa atin na mga mamamayan, adyan tayo may pakialam. Parang yung driver lang ng bus na sinasabi ko. Kasi buhay natin na nakatayaro. No? Kaya pwede natin i-demand sa kanya na kamusta ba ang iyong pangangatawan, ang iyong kalusugan. Diba? Total, sinabi mo naman talaga na nagkaroon ka ng diverticulitis. Diba? So ano na po ang estado niya ngayon? Ito po ba'y makaka-apekto? Matatapos mo bang yung termino? O kaya nga, dahil gusto mo pa-extend. So parang, teka lang, no? Parang ano ba ang estado ng iyong kalusugan? Ano? Tapos sa isang banda naman, dahil nga mismong atin niya, si Senadora Amy Marcos nang umamin, at sinabi na siya ay di umano'y gumagamit, di ba? Nang hindi, nang pinagbabawal na gamot. Una, ito ilabag sa batas, di ba? Ang pinagbabawal na gamot ay labag sa batas. So, anong moral ascendancy meron ka kung sakali nga na magpatupad ng batas patungkol sa illegal drugs kung ikaw mismo, di ba, ay mapapatunayan ngang gumagamit? So, may conflict of interest din. Tama po ba? At isa pa, kung mo pag yan napatunayan, hindi may iwasan makita na yung mga desisyon na iyong ginagawa, no? At mga sinasabi na hindi mapanghawakan ng publiko dahil ito ang sasabihin, ito ang gagawin, di ba? Kabaligtaran ang gagawin, ay makikita yung resulta na, kaya pala, kaya pala, di ba? Ay hindi humaganda kung sakasakali, di ba? Dahil yung pamumuno na inaasahan natin na makakaapekto sa bawat isa sa atin ay isang matinong pamumuno na nasa tamang pag-iisip at hindi dapat gumagamit ng kung anumang illegal na droga man o kung anumang illegal na kontrabando, no? Dahil yan yung pinagbabawal ng batas. Kaya ito, hindi ko maintindihan na parang dapat ito ginagawa voluntary. No? Bakit ang ating pangalawang Pangulong Inday Sara, nung hinamon siya ng Yanguns, nung hinamon ng Yanguns, no? Na sige nga, kanya magpa-drug test ka o magpa-psychiatric test ka para malaman namin, baka loka-loka ka na, lokaret ka. Ano sabi ng ating pangalawang Pangulo doon sa Yanguns? Na hindi sila tumupad dahil ang ating pangalawang Pangulo, kasama na ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya na si Paolo Duterte, si Congressman Duterte, ay nag-subject, no, na sumailalim sa drug hair follicle test. Diba? At ang sabi pa niya, sige ganito, hindi lang drug test ang aking gagawin, hindi lang itong mga sinasabi nilang psychiatric test, no? Psychiatric test at saka ano pa ba yung isang test sa kaisipan? Psychological test, yung mga ganyan, ano? Pero ang condition niya, kayo, lahat ng tao sa gobyerno, sumailalim din sa isang hair follicle test. Kasama na ang Pangulo. Walang kumasa, ba't gano'n? Walang pumay, walang kumasa, walang, sige, di ba? Walang gumanon eh. Walang gumanon, bukod tangi lang, ano, ang pangalawang Pangulo. At totoong sa nag-subject siya, no? Sa kanyang mga sinabing kinagat niyang hamon, ano? At nagpumasa siya sa hair follicle test, pati psychiatric test, psychiatric evaluation, psychological test. Pasado, hindi ho siya sira ulo, hindi ho siya kulang-kulang, tulad ng inaakos sa kanya ng mga taong wala nang maibato sa kanya. Tama? Eh pero bakit dito napakahirap para sa Pangulo? Ha? Na, oh sige, oh yan lang naman pala eh. Diba? Oh, dumaan pa sa korte ang mga taong ito para i-compel, para siya hikayatin, no? Dahil yan ay mandato sa batas, no? Nabilang sa iyong posisyon, kailangan ipaalam mo sa taong bayan. Tama? Ang sagot ng kanyang tagapagtanggol ay ibasura niyo yan. Ibasura niyo yan. At ito ang dahilan. Oh, ito na, basahin natin kasi mahaba. Eh, ha? So ito nga, ha? Galing po ito sa Supreme Court, no? En banc, Pantaleon D. Alvarez. Virgilio R. Garcia, Juan C. Rania, and Raimundo L. Cunha, petitioners, no? Versus Ferdinand R. Marcos Jr. and Ralph G. Recto in his capacity as acting executive secretary, no? GR number E-05860, no? So itong comment, ano? Respondents through the Office of the Solicitor General, OSG, respectfully submit this comment in compliance with the Honorable Court's resolution requiring respondents to file a comment to the petition within a non-extendable period of 10 days from office, no? From notice pala. So sabi ito na. Nature of the case. Number one, this is a petition for mandamus seeking to compel President Ferdinand R. Marcos Jr. to, letter A, submit himself to physical and mental examination, including a hair follicle drug test. Yung physical, and mental examination. Naalala niyo na namamahagi sila ng bigas dito ni Isko Moreno, mayor ng Maynila. Yung matapos siyang mawala ng ilang araw, nagkaroon ng espekulasyon. Naalala niyo? Tapos doon nga na-demanda si Jason Sa, di ba? Ito yun, nagbuhat ng bigas, di ba? Oh, di ba? Mag-jumping jack, di ba? Sa harapan ng press corps, di ba? Bilang pagpapatunay, oh, sinong may sakit? Oh, di ba? Nagtatatalon, di ba? Tapos nagbuhat ng bigas, namamahagi na ng bigas, binuhat-buhat na gano'n. Eh kung kaya palang gawin yun, para lang mapatunayan mo na wala akong sakit, tingnan nyo, oh, mabubuhat ko ba? Parang gano'n, ano? Mabubuhat ko ba to kung malamya ako? O kung di ko, kung may nararamdaman ako, hindi ko mabubuhat yan, di ba? Parang gano'n, ano? Eh, kaya mo palang magbigay ng ganito mga patunay. Magja-jumping jack ta, magbubuhat ng bigas, no? Pagtatawanan mo pa yung mga kritiko mo, no? Itong mga to, sabi, may sakit ako, tingnan nyo, di ba? Ang pinakasasampal sa kanilang katatawanan na ikaw pinagbibintangan mahina o may sakit, eh yung medical certificate, isampal mo sa kanila, o ito, tingnan nyo, wala ako sakit, di ba? Ba't yan di magawa? Pero yung magbuhat ng bigas, mag-jumping jack, pwede. Saan ka nakakita, di ba? Totoo lamang. So, ito na. Number two. Na? Ayun, sabi, submit himself, letter A, to a physical and mental examination, ayun, including a hair follicle drug test. And letter B, disclose and publish the true and complete clinical / medical report indicating the results of such examinations as well as a medical and clinical confirmation. Ha? Anong sabi rito? Arguments. Itong argumento nila. Column 1, number 1 daw. The present petition which seeks to compel an incumbent president to perform an act that he alone can fulfill is a blatant violation of the president's immunity from suit during his tenure. Wow! Hindi, meron siyang immunity from suit. Yung sa pagkakadimanda, tama yun. Di ba? Ang presidente merong immunity from suit. Tama. Pero sa argumento niya na to, na eto nga, hindi ko maintindihan ano, na bakit niya inaargumento na immune siya sa suit patungkol sa ganitong issue. Ha? Number two, petitioners have no legal standing to file this petition. Panong respondents likewise pray for such other just and equitable relief. Makati City for the City of Manila, May 15, 2022. Yan po ang naging kasagutan. Ano? At dahil po dyan sa kasagutan na yan, naalala ko lang, parang may nabanggit po ang Tatay Digong patungkol dyan. No? Para bagang ang sinabi ng Tatay Digong patungkol dito sa pagtanggi ng Pangulong Marcos na mag-undergo ng hair fall

Na? Kaya noon, nabanggit na noong pa ng Tatay Digong na the refusal of President Marcos Jr. to undergo the hair follicle drug test is the best proof of his drug addiction. Yan po ang sinabi ni Tatay Digong noon nung hindi pa po siya nakikidnap at nadalala sa Daig. Na? Ayan, ano po. Ayan, kumukunti lang ang oras natin. Ayan, kaya bantayan natin. Ha? Nasasagot yan, ano? Yung mga petitioners na sila dating Speaker Pantaleon Alvarez. No? Para humakita ng Korte Suprema at siya'y magdidesisyon. At magdidesisyon siya batay din sa ating konstitusyon. At kung may mandato talaga na magpasailalim sa isang hair follicle drug test ang Pangulong Marcos, ay tingnan natin kung ito ay kanyang susundin. No? Depende ha, kung yun ang ilalabas sa desisyon. Kasi tiyak sasagot pa rito ang grupo nila, yung nag-file ng petition for mandamus na sila dating Speaker Pantaleon Alvarez. No? At samantala, bantayan natin, lalo na po particular bukas, huling araw po niya ng sesyon ng Senado, no? Na maaari na magkaroon ng leadership change. Ha? Bantayan po natin. Kasi komo nga napatunayan naman na ni Alan Peter Cayetano as Senate President yung kanyang pagiging patas dahil noong Lunes mismo ay kinunbin niya bilang impeachment court ang 20th Congress, no? O ang 20th Senate, no? At gumulong na po. Nagsimula na po. Binigyan ng 10 araw ang pangalawang Pangulong Inday Sara para sagutin itong impeachment complaint laban sa kanya ng 20th Congress. At hindi lang yan, pagkatapos nun ay may 5 araw naman na extendable din na sagutin naman ng mga prosecutor dyan po sa mababang kapulungan ng 20th Congress yung isasagot ng ating pangalawang pangulo. In other words, gumulong na po, nagsisimula na po ito. Diba? Samantalang habang patuloy na inaantay po yung magiging sagot ng Korte Suprema sa mga petisyon ng pangalawang pangulo at ng kanyang mga abogado at ng mga iba pang abogado tulad ni Attorney Israelito Torreon et al. No? Sa pagkwestiyon doon sa ginawang impeachment proceedings ng 20th Congress patungkol sa ating pangalawang pangulo, kasama na naman muli dyan yung pagkwestiyon doon sa pag-violate ng one-year bar. No? May one-year bar na naman. At the same time, yung pong mga ginawang mini-trial na tila fishing expedition tulad ng sinasabi ng argumento ni OSG Darlene Berberabe, ano po, kaya dyan ay makikita, dahil ano ba ibig sabihin ng fishing expedition, yung mga pagkukuha ng pagsusupina ng mga dokumento na wala naman mismo doon sa complaint, no? Kasi dapat nandun na sa complaint mismo yung tinatawag nating ultimate facts, di ba? Hindi ka na maghahanap pa ng ebidensya, nandoon na. No? Kaya nga doon mo hahanapin yung sufficiency in form, sufficiency in substance, at sufficiency in ground. Hindi hahanap ka pa para pagtibayin mo. Di ba? O kahit nga yung sarili nilang mga kongresista, di po ba? Si Congressman Garvin, ano po? Ano ang sabi niya? At teka lang, bakit ganito? Parang tayo na po ang nag-aabogado para sa kanila. Parang tayo na po ang kumakalap ng ebidensya para mapagtibay ang kanilang mga complaint. Diba sabi niya ni Garvin? Kaya kita niyo na, no? May mga ibang kongresista naman na nakikita talaga yan. Nakataka nga ako. Okay yung argumento niyang yon. Dahil totoo naman, kung wala doon, kumbaga, ask is where is yung final na complaint. Doon ka hahanap kung may sufficiency in form, substance, and ground. No? Gaya ng ginawa nila doon sa impeachment complaint na final laban sa Pangulong Marcos. Tama? Live and die lang doon sa sinabmit na dokumento. Eh, ba't sa pangalawang Pangulo? Hindi. Kailangan may trial. May mini-trial. Diba? Pero ang mini-trial na yun, hindi naman po talaga para sa paghahanap ng ebidensya. Yun ay para po magkaroon na po ng argumento na tinatawag nating latag ng naratibo. Ibig sabihin, ilalatag na nila ang naratibo para sa taong bayan. Hindi man ito makarating sa Senado, dahil kung maaalala niyo man noon, sinasabi baka hindi na makaakyat sa Senado yan. Ano? At baka sa Senado, hindi na magkaroon ng impeachment, parang ganon. So ngayon pa lang, sa mini-trial nila, ilalabas na nila to. Para nga ang tao ay magtatanim na sila sa kaisipan at puso ng tao ng persona.

0: exception, no? Kahit hindi matuloy yung trial, okay lang. At least, nagawa na natin na itanim na natin sa taong bayan na corrupt yan, yung pangalawang pangulo. Na yan ay may tinatago. Yan po ang ibig sabihin. Nakuha niyo po. Kaya mabuti na rin natuloy po ang trial. Di ba? Kasi dito na ang bloodbath kahit papaano. At dito makakaasa tayo sa pangunguna ng bagong Senate President, ng bagong mayorya, patas. Mas patas po na didinggin itong impeachment complaint na to. Di ba? So sabi ko nga, bagamat napag-convene nung Lunes, itong nakalipas na Lunes lamang bilang impeachment court, tapos nakapag-assign na ng ilang mga cabinet positions, ng mga chairmanship, committee positions, no? Committee chairmanship. Pero yung pinaka-antay-antay na blue ribbon chairmanship ay hindi pa ina-announce. Mukhang bukas yang ina-announce, no? At mukhang yan ang kinatatakutan nila. Mas hindi pa sila worried doon sa impeachment. Opo, mas nakakatakot para sa kanila itong blue ribbon committee na maibalik kay Rodante Marcoleta, dahil babalik yan sa tamang direksyon ng pag-iimbestiga at tiyak marami ang madadali dyan at doon malalaman at mapapagtanto ng taong bayan. Eh, kaya naman pala ayaw buksan yan. Kaya pala ayaw muling buksan kasi may mga tinatago sila at kasama pala sila sa nagtatago. Di ba? Pag nagkataon. Kaya malamang yan ang dahilan talaga kung ba't gusto nilang agawin yun, ano? Yung Senate leadership. Ngayon, ang interes naman ng bahagi ng isang sangay pa ng gobyerno at yung pong nasa mababang kapulungan at ng ehekutibo ay yung kung sakasakali nga na magsusulong nga po ng charter change, ano po, hindi mangyayari yan sa current majority na ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano. No? Kung hindi magkakaroon ng Senate change dyan o Senate leadership, hindi magtatagumpay ang kanilang mga plano kung sakasakali. Diba? Kaya doon na unsyame ang kanilang plano at kaya nagkaroon ng ganitong kaguluhan nung isang linggo. At kanina, no, kumong may mga umuugong na po na baka palitan nitong si John Vic Rimulya, aba, iba na po ang tinig niya kanina dahil nung umpisa, nung last week, eh, sa kanyang paniniwala, eh, ba't ang inaatake ang Senado? Tama. Armado ito, tinanggi na ng Pangulo, wala daw siyang inuutusan, mag-serve ng warrant. Ha? Eh paano kumikilos itong si Matibag ng sarili niya? Diba? At nung una'y tinatanggi pa, walang NBI dyan. Oh, kahit GSIS, wala dyan presensya. Nung nalaman meron, biglang nilabas yung sulat ni Vic Veloso, no? Na ika nga, na director ng GSIS, no? Ng administrador ng GSIS. At sinasabi, nagpapa-assist daw sa kanila. Diba? So, yan eh, nagkasala-salabat na. Kaya kanina, doon po sa pag-turnover ng mga video presentation, etc., parang papunta na kay Aplaska ang sisi. At nilinaw nga ni John Vic Rimulya yung sinabi ni Jose Claire Castro kahapon na the Senate was never under attack. Kung yan eh, hindi na under attack, ano pa ang tawag nyo? Diba? Pero yun ang sabi nila eh, diba? Sabi ko nga, pag sinabi nila yan eh, puti. Kahit maliwanag na itim yan, itim pa rin, no? Ang sasabihin mo, hindi, itim po talaga. Hindi, puti yan. Puti. Oh, puti talaga yan. Oh. Hindi, itim po eh, itim. Ah, okay. Gusto mo makasuhan ka? Ah, hindi, puting-puti eh. Puting-puti, tama kayo. Puti na rin, no? Puti, puting-puti. Kulang sa mga paninindigan, ano po. At nandahil dyan, doon sa press ko na naganap kanina at papunta na nga mukha sa DOJ kung paano kakasuhan, ultimo, yung pananagutan ni Robin Padilla, dahil daw si Robin Padilla ang kasama ni Bato de la Rosa, lumabas ng Senado, ha? Eh ano, magiging kaso nun, samantalang wala nga kayong warrant. Di ba? Walang warrant from the Philippine Court. Kahit si John Vic Rimulya, sinabi noon, wala siyang dalang warrant. Kasi hindi naman siya under arrest, kanya. So, bakit siya hindi pwede umuwi sa bahay niya? Lumabas ng Senado. Oh, di ba? So, paano lalabas si Robin ng aiding and abetting? Eh, hindi naman kriminal yan. At para tawagin fugitive, no? Ni OSG, o Officer of Secretary General, o Solgen, Darlene Berberabe, na si Bato de la Rosa ay may tuturing na fugitive from the law. Paano mangyayari yun? Eh, wala naman siyang na violate na law under Philippine courts. See? Kaya yung determination pa ng Supreme Court patungkol doon sa warrant ng ICC, kung meron man totoo yan, dahil kamagaling nga kay Terlianis, di natin malaman kung totoo yun. Dahil kung totoo yun, ba't siya may hawak niyan? Hindi naman siya pwedeng mabigyan niyan dahil siya isang civilian. Tama? Kung nabigyan siya ng ICC niyan, eh di lalo magpapatibay ng mga sinasabi ng 18 sundalo. Di po ba? Yung ugnayan ni Terlianis at ng ICC, prosecutor at investigators. Di ba? Eh, kaya pala nakakakuha ka ng kopya. Di ba? So anong business meron yun? Magbibigay ng kawalan ng kredibilidad lalo yan sa ICC na tinatrabaho nyo, politically motivated talaga. Di ba? Kitang-kita na. Eh, pero kanina nga, mukhang eto nga ang nangyayari, no? Na parang mapupunta, si Aplasca na siya una nagpaputok at sobra pa raw sa isang pinaputok. Kaya parang doon papunta ang investigasyon at baka titingnan din kung may pananagutan ang kasalukuyan Senate President. Dahil nasa protective custody daw niya ng Senado. Ba't daw niya pinayagan umalis? Di? So eto na papunta na doon na naratibo nila. Ang tanong, bakit wala ni isa dyan na nagtanong na ano naging papel dyan ni Terlianis? Hmm? Bakit siya ang nagsisilbi ng warrant of arrest kung meron man? At bakit hindi nagtutugma yung nagiging kilos ni Director Melvin Matibag ng NBI sa ipinagbibida ng ating Pangulong Marcos? Sabi niya, ibibida ko na sa inyo. Wala akong inutusan para arestuhin si Bato de la Rosa. Sabi niya, ng Pangulo mismo. So saan utos kinukuha ng NBI yung kanilang aksyon? Sige nga. At sabi din ni John Vicrimulla, may 1,200 pulis na daw na nandun sa Senado, Senate ground. Ang Senate ground, kasama na rin po ang GSIS dyan. No? So hindi pa nakontento si Vic Veloso ng GSIS at kailangan pa niya ang NBI. NBI na nagsimula ng kaguluhan nung Lunes, ipatatawag mo pa ng Miyerkules para i-secure at ngayon binibigyan ng justifikasyon ng DILG Secretary na kaya daw pinatawag para daw tibayan yung pagtibayin yung seguridad kasi napakadami daw pong mga mamahalin na mga painting sa GSIS e pag nag people power daw at pinasok ang GSIS, naku, malaking halaga daw po ang mawawala o masisira. Okay, e kung ganon, hindi niya kailangan ng NBI. Ilan lang po ba pumasok NBI? 29, ano? Yun ang sabi kanina, 29, ano? Hindi ba noong nakalipas na linggo, bago pa po yung nangyaring kaguluhan ng NBI, noong nakalipas na Lunes, parang nagsabi na si John Vicrimulla na naghahanda siya ng 10,000 kapulisan para lang arestuin si Bato de la Rosa. Naalala niyo? 10,000? Talaga lang, ha? Kaya kung pwede pala, eh may 1,200 na napulisan na doon, eh bakit di lang kumuha ng additional police? Parang yung ginawa sa KOJC, ilang libo pa yun? 6,000 pulis? Sa KOJC, di ba? Pulis! Para po i-secure yung area. Bakit kailangan i-involve ang NBI? Hindi ho eh. Ang NBI ay may pakay. May pakay sila. Arestuin si Bato de la Rosa. Kahit na nakabindin pang apila sa Korte Suprema at maliwanag naman, ang sabi ni Senate President Cayetano, magdala ka lang dito ng Philippine Court Warrant of Arrest. Ibibigay namin sa si Bato. Agad-agad. Eh, hindi nila nga magawa. Diba? Tapos kayo magpapalusot din. Nakakuha kami ng GSIS eh. Magbantay daw kami dun. 29 people. Samantalang ang pulis nasa baba, 1,200 na. Samantalang naglaan ng 10,000 na pulis si John Vicrimulla kung kailangan para lang arestin si Bato. Hindi pa kayo doon humingi ng tulong. Mas marami ang pulis. Diba? Ngayon na nagkagulo kasi, ginagawa niyo ng salasalabat o pinagbubuo niyo itong mga kwento na to para lang mapunta, no? Ang sisi dito kay Juan, kay Mau Aplasca, no? Na para baga nakalimutan niyo na na ang institusyon ng Senado ay hiwalay na sangay ng gobyerno. Kabahagi siya ng mababa at mataas na kapulungan. So therefore, ano ibig sabihin nun? Hindi dapat nangyayari sa Senado yung ganun. Parang yung sinabi lang ni Mick Subiri, ba't ka lumipat sa minority? Ha? Natauhan ako. Kala ko naman kung saan siya natauhan. Natauhan daw siya kasi yung kaguluhan na nangyari noong nakaraang Miyerkules. Ngayon lang daw nangyari sa Senado. Okay? So, hindi mo alam ang punot dulo ng kaguluhan. So, natauhan ka. Di kung natauhan ka, dapat sumanib ka sa mayorya. Kasi ang mayorya ang inaatake. Di ba? Eh, umasumanib ka sa minorya eh. Tama? Kaya hindi ko maintindihan yung nauntog ka at nagising ka. Apo, no? Para sabihin na siya ay parang na nagising sa katotohanan, ano po. Papaano nangyari 'yon kung ikaw ay sumanib sa minorya? 'Di ba? Ang alam ko kasi sa realisasyon, nagkaroon ka ng nung una independent ka, tapos nagkaroon ka ng awakening, no? At yung pong sinasabing yung nangyari sa institusyon ng Senado, nakakaiba ngayon lang nangyari. Ang under attack dyan eh, ang majority, yung 13, di ba? So supposed to be, yung naging resulta, supposed to be yung naging resulta ng iyong pagkakagulat o pagkakatawag dito, pagkakarealize na hindi na ako magi-independent. Then you should have joined the majority, tama? Eh, pero hindi ko masisisi si Miggs dahil siya po ang kauna-unahang Senate President sa termino ng Pangulong Marcos, no? At ang kanyang finance committee noon ay si Senator Angara, na ngayon ay Secretary of Education. Di ba? Ba't ko nasabi yun? Dahil kasama yun eh, yun sa 2023 budget na ngayon ay pinag-aaralan. At nagkakaroon po ng deliberasyon ng oral arguments diyan po sa Korte Suprema, 'di ba? Magre-resume 'yan by June, ano, sa susunod na buwan, ano. So kaya para magkaroon ka ng realisasyon at ngayon lang nangyari ito sa Senado, dapat kung pagtatanggol mo ang institusyon, doon ka kakampi doon sa pilit gusto ngayong alisin. Diba? Lalampunot dulo ng kaguluhan ay nagpaalam naman pala ang NBI sa dati mong Senate President. Hindi niya pinaalam sa inyo. Tama? Dahil siguro sa kutob niya, hindi na niya naisip, hindi mo siguro malakas ang loob ni Bato na pupunta siya rito. Diba? O yan, nandiyan na yung NBI. Eh, diba? So, at nandiyan din si Trillanes, ang kanakakita. So sa press con kanina, bakit walang pananagutan si Trillanes? At si NBI director matibag na hindi niya natibag ang Senado under the leadership of Alan Peter Cayetano, di ba? So sinabi na ng pangulo eh, wala siyang order. So ano to, sinuway ni matibag yung duty niya dahil wala namang order ang pangulo, so siya kumukuha ng order. Di ba? So bakit wala silang mga pananagutan? Bakit ngayon napupunta ang naratibo dito sa Senado kaila Alan Peter Cayetano at sa kanya mga kasamahan na isa-isa na ngayong kinakasuhan, kagaya ni Jinggoy, ni Cheese, at malamang susunod na yung magkapatid na Villar, ano po, at ayan, si Joel Villanueva, at si Senator Bongo, magulat ka, baka dumating na rin yung kanyang warrant of arrest mula sa ICC, dahil yun ang sinabi ni ni Trillanes, di ba? Ang susunod dyan, si Bongo na, tama? So, ubusin talaga nila. Nakuha niyo po. So sa ganitong pagkakataon, sana maging matibay yung 13, no? Huwag na po silang magpagapi. Hayaan na nila. Basta sa taong bayan po ang kakampi nila, yan po, pati na ang Diyos. At maging matibay sila sa kanilang paninindigan. Ano? Maraming salamat ha, kaila Kuya Ramon Bier, kaila Ate Roxanne Costo, kay Kuya Leo Gutierrez, kay Ate Jennifer Redis, regard sa iyong ama, na si Kuya Jimmy Reddy, si Ate Kimura Dolores ng Japan, arigato gozai masayo ate. Si Kuya Marte de la Cruz, salamat po. Ate Delia Maing ng Japan din, arigato gozai mas din po sa iyo. Kay Kuya George Rabal at kay Jinel Elisa, yan, salamat sa iyo. Magandang gabi rin, Jinel. Ate Steel Joanne, maraming salamat. Magandang gabi. Kay Kuya Rick Orasyon, opo. Ayan, si Ate Dolores Patawaran. Ako, Yerika, si JB Hetsito ay hindi sa majority nag-join. Sa minority. Diba? Kahapon yun kasi. Diba? Silang dalawa ni Migs, ano? So, yung message niya sa akin, nabasa ko yun. No? So hindi ho siya nag-join sa majority, ha? 13 pa rin sila. Ayan. Salamat, Tia Rick Orasyon. Ate Dolores Patawaran. Salamat po, Kuya Boyd Beltran. Si Ate Mercedes Reyes. Si Kuya Boyet Peraabras. Kuya Sunny Ray. Yan, laban lang. Kampi para sa katotohanan. Salamat po, Kuya Sunny Ray. Si Ate Kimura Dolores ulit. Ate Dolores Patawaran. Kuya Rick Orasyon. Kay Kuya Ramil Abrea. Ingat din po kayo lagi. Salamat po. Kay Ate Beng Faustino. Mabuhay din po kayo. Salamat po. Ayan, at ayan, may mga hidden view. Ano tayo? Ate Mary Coman ng Hong Kong, salamat. Kuya Jaime Samoya Bernante. Ayan, kay Ate Beng Faustino, salamat din po ulit. Ayan. Tapos, maya, basahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Hello rin sa iyo, Kuya Ramil Abrea. At ako, naubusan na po tayo ng oras. May bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Bantayan natin ang kaganapan sa Senado. At magkikita tayo bukas alas 6 hanggang alas 8 ng gabi pa rin. Dito pa rin po sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. The WHO has sent 6 tons of medical supplies to Eastern Congo as it continues to sound the alarm over the scale of the Ebola outbreak. This includes protective equipment for health workers as they scale up testing, surveillance and contact tracing. China has denied reports that President Xi Jinping told Donald Trump last week that Vladimir Putin might yet regret invading Ukraine as the Russian leader arrives in Beijing. A foreign ministry spokesman described the Financial Times article as entirely fabricated. A nationwide transport strike in Kenya called to protest a hike in fuel prices has been suspended for 1 week to allow for further negotiations with minibus taxi operators. Earlier, widespread disruption entered its second day, leaving city centres deserted. Polls have opened in Kentucky in what's been described as the most expensive primary election in US history. Congressman Thomas Massie, one of Donald Trump's most prominent Republican critics, is hoping to save his nomination from a contender backed by the president. Ad sales have topped $30 million, with Mr. Trump's supporters pouring money into unseating Mr. Massie. The Israeli military has warned people living in 12 towns and villages in southern Lebanon to leave their homes immediately ahead of strikes on Hezbollah. Prosecutors at The Hague have described a former Libyan prison boss as a notorious torturer who raped, murdered and abused detainees. Khaled Mohammed Ali al-Shishri is appearing at the ICC to hear charges of crimes against humanity and war crimes allegedly committed at Maitiga prison. Police in Spain's Catalonia region have arrested the son of the retail magnate Isaac Andic as they investigate his death 18 months ago. Andic, founder of the Mango Fashion Group, died aged 71. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Batman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Sige, tignan natin.
3: Okay na po.
1: Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Miyerkules na po tayo ngayon. Napakabilis ng araw. Ano po, ano? Yes. Parang kailan lang ay Lunes. Ngayon ay Miyerkules na, Don Pepo. Ano,
3: yes,
1: ha? O, at ilang araw na lang, bukas ay Webes, Biyernes, naku talaga namang napakabilis ng araw at hindi tayo maiinip. Pipigtali na naman sa kalendaryo ang buwan ng Mayo at papasok na po ang buwan ng Hunyo. Sa lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalakip ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, ganun din ang ating mga ka-senior citizen. Ating pong ipinapanalangin na sana ay lagi-lagi sila ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. So, magandang umaga, Don Pepot.
3: Good morning po dito, Good morning po dito, Carmen.
1: Don Pepot, Don Ridon, Don Balot. Sige.
3: Tama-sama na sila. Good morning po dito, Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mami ng S8 ng umaga.
1: Eh, maging ang Senado, Kongreso, labo-labo sila eh.
3: Yes.
1: May mga kanya-kanyang version at taong bayan naman sa bandang huli ang maghuhusga kung alin sa bawat version ang nakikita nila na may bahid ng katotohanan.
3: Yes.
1: Ayon sa NBI, wala daw NBI doon sa vicinity, ano ha? At sumunod, sinabi, nagpatawag daw ang GSIS ng magsisecure sa vicinity ng GSIS. Oh, so, bakit NBI ang tinawag ng GSIS? Hindi ba police ang may tungkulin? Police ang may tungkulin na isecure? Diba?
3: Yes.
1: Dahil sila civilian authority, ang NBI, National Bureau of Investigation,
3: yes,
1: hindi sila security. Sila ay mag-iimbestiga lang sa makatwid, magtatanong, maghahanap ng katotohanan.
3: Yes.
1: Oh, eh, ano ang dapat natin paniwalaan doon? Diba?
3: Doon pa lang.
1: Pepot? Oh, doon pa lang.
3: Doon pa lang mag-iisip na tao.
1: Medyo mali na ang script. Ha? Sino kaya ang gumagawa ng script ng FBI? Mali-mali. Itong bandang huli, ano naman yung sinasabi ni Matibag? Diba? May sinasabi siya nito bandang huli ngayon na tungkol sa FBI na sabi ay ano ba yan? Wala daw FBI doon, diba? Oo, pero nakita naman natin eh sa video, sa footage ng mga ng video, naroon ng FBI.
3: Yes.
1: At yung sinasabi na yung Sergeant at Arms di ba? Kundi saan at kung paano sila kikita sa pamagitan ng flood control, ng infrastructure project, at yan sinasabi nga, budget. Yes. O, di ba? Wala naman silang ginagawa eh. Puro sila pamumulitika.
3: Mm-hmm.
1: Sawang-sawa na ang taong bayan sa pamumulitika, lalo pa ngayon na tayo ay nasa panahon ng krisis dahil hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos ang krisis na malaki ang epekto sa atin bilang third world country.
3: Yes.
1: Diba? Dahil tayo ay isa sa mga sinasabing mahirap na bansa, pero sa katotohanan, hindi mahirap ang Pilipinas. Mas mayaman pa tayo sa Singapore kung tutusin, kung dinevelop lang ng ating mga namuno sa ating gobyerno yung ating mga resources.
3: Yes.
1: Diba?
3: Lalo na ngayon, bumabagsak ang piso natin. Kaya lalong hirap ang tao ngayon.
1: 61 something na.
3: 61 na 75 na kahapon.
1: Oh, pero ma, malapit nang maging 62. Kailan kaya magiging 70? Ayoko naman, kawawa naman.
3: Kawawa, lalong pero, tataas ang presyo ng lahat ng bilihin.
1: Lahat, automatic yan, Don Pepote.
3: Yes.
1: Pero ang makikinabang, yung mga OFWs natin.
3: Mm.
1: Dahil lalaki yung padala nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero matatalino din eh. Binabawasan din nila eh. Halimbawa, di ba? Halimbawa yung 60.
3: Mm.
1: Ang palit eh, ang $1.60. Ang gagawin nila, padadala na lang nila ng mga 48. Hindi na $1. Para yung dati lang ipinapadala, eh, yun din ang matanggap. Diba? Mm. Pero sabi nga,
3: nakakalungkot eh, nangyayari sa ekonomiya sa bansa. Dahil
1: At saka nakakapangamba, hindi lang nakakalungkot.
3: Tapos sobrang politika pa. Nauna pa yung politikahan eh.
1: Eh hanggang ngayon nga eh, dapat na ang kanilang bigyan ng pansin, sabi nga, hindi naman pwedeng itanggi ng ating Senado sapagkat yan ay tungkulin ng Senado.
3: Yes.
1: Na kapag ka na i-transmit na yung article of impeachment sa Senado, eh tungkulin na ng Senado na ito ay kilusan.
3: Mm.
1: Magkaroon ng pagdinig, di ba? Yes. At ang nakakatuwa naman dito sa impeachment na ito, yung mga kalaban, yung mga kontra, eh siya rin mga prosecutor na tatayo, di ba? O nangunguna dyan si Luis Tro.
3: Mm-hmm.
1: Andyan pa si Joel Chua na nagsasabi na ayaw niya raw makakita ng bias. Eh bakit ano ba ang ginawa nila sa Kongreso? Hindi ba?

0: ang kita at halata ng taong bayan na bias kahit wala silang probable cause, di ba?
1: Yes.
0: Wala silang tinatawag na mga ebidensya.
1: Mm.
0: Kasi paano magkakaroon ng probable cause kung wala namang ebidensya? Nananalig lang sila sa puro hearsay, puro aligasyon na walang mga kaakibat na ebidensya. Yes. Pero kapag ka nagsalita ang mga makakaliwa, ang mga antay ng antay bumagsak si Sara Duterte, di ba? Parang kapanipaniwala dahil inuulit eh may kasabihan, ang paulit-ulit na mga pahayag o sinasabi nagmumukhang totoo dahil sasabihin ng tao na nakakarinig baka totoo paulit-ulit yan din ang sinasabi.
1: Naratanim sa isip ng tao.
0: Nakikita na kinukondisyon utak ng taong bayan na bagamat alam nila na mahina yung kanilang basihan sa kanilang article of impeachment, ang lakas ng loob o ang kakapal ng muka. Bakit?

0: lang daw ang isang kasama. Kala nila nagpaputok pero nakuha na ng MBI powder. Barn, bakla kasi yan, isang kasama nila. Napulbos yan kasi nagpapulbos. Ano yan? Baka magustuhan daw siya ni Barn.
1: So, makabindes kasi ng PNP, lumabas positibo eh.
0: Oo nga.
1: Pero sinasabi naman, hindi rin siya papatok talaga eh. Sabi mo nga, sabi, nadapa ba?
0: Oo, nadapa. Sabi, di ba, ni ano, sino ba yun? Si Matibag. Nadapa daw, nakadapa daw kaya sa maraming, maraming bala.
1: Sabi ni Ma'am Shelly, uy ang, boto ng IFW at mga workers ang talagang target ni Rapi Tulpo, hindi malasakit.
0: Yes. Sabi ni Jaime Samuel Bernante, tignan mo nga, ang gagaling ng taong bayan, di ba? Mm-hmm. Naiisip nila yung mga, hindi nila naiisip, nagsasalita sila, hindi nila alam na marunong ang taong bayan. Oh,
1: yes.
0: 19% na lang natitirang pondo sa ating bansa. Anyari, ubus agad, mag second quarters pa lang ng 2026. Anong ibig sabihin naman, Ma'am Carmen, Sir James, uutang na naman gobyerno? Wala naman, wala na bang option, utang na lang ng utang? Mm-hmm. Eh, yun na lang. Bawa po, nakautang na eh. 1.6 trillion eh. Dahil yeah, wala na tayong budget, wala nang pondo para sa mga proyekto o mga gagawin ng gobyerno.
1: Yeah. Sabi ni Sir Angelito Magsalin, good day, M. Puro politika yung naatupag, walang kwenta. Yung flood control, unahin nyo, tas kasuhin ekonomiya at hanap buhay ng tao.
0: Yes, tama. Sabi ni Rick Urasyon, ang bumblebee nagpaliwanag na. Wala daw siyang alam o wala daw siyang utos na huliin si Senator Bato. Kahit pa daw may mamatay, eh ang mga attack dog niya ay nagsisisihan sa hindi pagkakahuli ni Senator Bato. Ah, mm-hmm. Si Galit Citriling kay DILG John Vic, si NBI naman, Matibag, gumagawa ng kwento na kaya daw nagpulburan driver dahil nadapa daw. Ano nadapa? Sabay salat sa mga bullet empty shell sa lupa. Buhahakin ko'y talaga. O nga naman.
1: Sabi ni Ma'am Ena Gray, ang mga paintings ay naka-insured yan. Katulad namin, yung mga naiwan ng mother-in-law ko, ay puro naka-insured yan at puro antiques yan, mga oil paintings yan. Kaya imposible pabantayan yan kasi lalaki yung babayaran nila sa insurance.
0: Sabi ni Sally Suenyo, pati insurance na. Masyado na ang gara palang panluloko at pagwawalang niya. Halatang walang malasakit sa Pilipino. Dahil kung nakikinig sa hiniing mga iyan, mahihiya. Pero lalong grabe pinaggagagawa. Sabi ni Shirley Uyang, may pabor kasi na hinihingi si Tulpo kay Cayetano. Kaya sip-sip, huwag daw idamay si Cayetano. Wala raw kinalaman si Cayetano sa nangyari sa Senado. Di ka rin halata, obvious lang.
1: Sabi ni Ma'am Menchime, lahat ng pamamalakad ngayon puro pilay at walang pwersa. Basta pera lang, magaling ang gobyerno ngayon, mga buwaya sa salapi, mga taong bayan nagdurusa.
0: Sabi nilang gam na pula, nagiging bobo na ang MBI. Di ba? Mga attorney sila, bakit parang bobo na? Parang ito lang naman eh, yung iba hindi naman, di ba?
1: Wala kayo, Mercy Fernandez Narciso. Blessed Wednesday morning po, Madam Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, talagang dapat mapalitan na ang konstitusyon. Maraming nilalabag na batas at sa Senado ang gulo. Alisin na yan at parliamentary government na lang or federal government para every province have a senator and have own per capita.
1: Sabi naman ni Ma'am Shirley Uyang, binabaligtad ng administrasyon ang totoong nangyari sa Senado. Ibintang lahat sa kampo ni Cayetano para matakpan na naman ang kapalpakan nila.
0: Sa totoo, hindi naman magulo ang Senado ah. Mm. Di ba? Kaya lang nagulo nung pinasok nga ng MBI. Pero
1: sinabi kay Dano, ginugulo sila eh.
0: Oo.
1: Na magulo, ginugulo sila.
0: Oo. Kaya, naging magulo. Di ba? Pinasok sila ng MBI eh.
1: Kulang sa koordinasyon eh. Dapat may koordinasyon
0: Ang
1: para
0: laki
1: maayos.
0: pag-usap muna sa Senate President, di ba? Kay Soto, hindi. Kinausap yata si

0: Soto eh.
1: Ay, nung una, nung Monday yon, nung
0: Eh,
1: unang...
0: dinay naman ni Soto, di ba? Sabi ni Sally Sueño, DTI, adik takot safe ang sumusunod sa batas. Pero, ano to, ngayon kahit may camera video, kayang pasukin magpaputok sa loob ng Senado. Paano po kung walang mga camera na nakatutok? Oy, walang ebidensya.
1: Sabi naman ni Mamoni Testacio, Good day, Tita Carmen, Sir James. Pagod na po ang mga tao sa inyo. Yung mga tunay na mga may kasalanan, yun ang iniimbestigan nyo. Eh, yung mga nananahimik, ang iniimbestigan nyo. Yung mga dapat imbestigan, galit na galit ng mga tao. Kasi imbis na krisis, ang unahin ninyo, tutuunan nyo pa ng pansin.
0: O nga, mahal-mahal talaga ng bilihin. Kala ko ba patuloy-tuloy na pagbaba ng langis para tuloy-tuloy na bumaba ang presyo ng mga bilihin. Eh, tumaas na naman, di ba?
1: Tataas din po kasi lahat pumabagsak ang piso natin, tumataas ang halaga ng tuluyan.
0: Sabi ni ano to, Tony Forks. Forks, ikulong si Cayetano, Robin Padilla, obstruction of justice, kaya nakatakas si Calvo.
1: Mula naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, liars go to hell. Ang daming kojenta liars sa Congress, sa Senate, sa MBI, sa DOJ, sa PNP, at lalo na sa Malacanang. Sinusunog na mga kaluluwa nyo.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, si Rito Lapid na lang. Maging Senate President. Oh, walang imik. Di nagsasalita. Di ba? Walang kontra. Wala rin pagsang-ayon. Di ba? Basta bahala kayo. Di ba? Ganon. Oh, walang taimik eh. Sabi ni Rick Orasyon, maalarma ka, Bumbong B, kasi umalma na ang mga Muslim military, mga maisog ang mga Muslim army. Aba, o nga.
1: Sabi naman ni Ma'am Nailanggam na pula, alam mo Tita Carmen, magulang Pinas eh, ang hirap talaga intindihin. Pag pumunta si BP, Sara, ang tatay sa ICC, sasabihin nila puro lamyerda, kahit maraming problema sa Pilipinas.
0: Aba.
1: Pag umuwi naman din sa Pinas, gusto nilang dalhin naman sa ICC ang mga Duterte.
0: Sabi ni Sari Sueño, wala nang suutan ng mga Duterte. Sabi ni Sari Sueño, sabi ni Bebe, mahiya naman kayo pero walang nahiya. Lalo lumala ang pagiging walang yan. Mas tumapang ang nagmamalabis sa batas. Hindi ba nagpalakpakan nga?
1: Oo. Sabi naman Mechime, merong papel si Trililing, papel diliha, sobrang epal niya at sobrang yabang pa. Daig pa niya presidente ng Pilipinas. Eh, BBM nga, di mapatino ang bansa natin eh. Thrilling. Talagang galing talaga sa sausaw.
0: Sabi ni Tony Pulse, ba't kaya hindi makulong yan? Ano? May batas kasi. Wala pa nagko-complain. 13 hudas, dapat kasuhan ng obstruction of justice. Sige.
1: Sabi ni Sir Ed Melissa, kung sino nilang bigyan ng kaso ng ombudsman, pero yung napangalanan sa Senado, wala pa rin kaso.
0: Sabi niya langgam na pula, puro may kaso na eh. Sige. Dapat dalhin si Tomboy na nambugbog sa anak ng kinakasama niya, Trilling. Dalhin mo sa ICC yang si Tomboy. Sino ba yung Tomboy?
1: Hindi ko alam.
0: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, sabi ni Matibag, dapat suspindihin si Senate President Cayetano. Huwag bobo at bangag. Matibag, si Cayetano ibinoto, hindi appointed tulad mo. No, dapat nga tanggalin ka, palpak ka. No nga. Binoto siya na maging senador, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos ibinoto rin siya bilang Senate President.
1: Yes. Sabi ni Sir Romeo Ochoa, talagang dapat mapartan ang konstitusyon natin. Maraming nilalabag na batas. At sa Senado, ang gulo. Ay sino yan? Parliamentary government na lang tayo or federal government para every province have a senator and have their own per capita.
0: Nabasa. Sabi ni Sari Sueño, dito po sa Japan, ang reklamo ang mataas na buwis, di man perpekto, pero kita mo ang magandang sistema, maayos ang kalsada, serbisyo sa mga ospital at city hall. Sabi ni Shirley Uyang, nahawa na si Tulpo kay worst spokesperson Claire Castro, bangingi ang mga sagot.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, may justisya ba sa sarili ang mga nagsasabi na bugante, tumakas at nakatakas at pinatakas si Senator Bato de la Rosa?
0: Sabi ni Rick Orasyon, what are you talking about, Mr. T? Sino ba yun? Who, di ba dapat ipagsigawan mo na ipakulong ay yung mga sangkot sa trilyon, corruption, scandal sa DPWH, flood control project? Your argument are so out of context. Wait, Pelas. Alam ko, parang alam ko na kung sino yun. Sabi ni Ilang Cruz, nasa news kagabi, tumaas ng more than 20 to 30% ang sal-in na mag-asawang Marcos. Saan galing? Just asking lang, billion lang ba or trillion? Ayun, sige.
1: Mula ka sa news na yan, Sir Mujano. Ask ko lang, bakit di pa rin nag-ooperate ang MRT7 dito sa Commonwealth Avenue? Paano ang pato ni Digong? Opo, medyo bumagal, pero ongoing pa rin po yan eh.
0: Oo. Sabi ni Sally Sueño, grabe na, pinaggagawa, nakakasuka na. Puto bumbong, di ipa-aresto si Bato. Di gobyerno ang nagugulo sa Senado ngayon. Dismayado ka. Sa pag-alis ni Bato, ang gulo mo. Hindi ko maintindihan. Sige.
1: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% wala po attack? Question mark. Sa B13 Cocos at walang mga camera at CCTV, all medias? Question mark. Local, international? Question mark. Question mark.
0: Sabi ni Dad Sotelo, good morning sa inyong dalawa. Grabe pala mga credential at achievement ni Ronald Bato. Walang-wala si Sundalong Kanin at Tiriling, kaya pala galit na galit si Asong Ulul. Sabi ni Romeo Sunga, yung Eli Gonzalez, halatang sinungaling ang hayop, ang mata pa ikot-ikot habang kinakapanayam. Halatang laki ng bigay. Ayos na, Eli. Nina, kahit wala ka na sa Kongreso, safe na ang buhay mo. Sa kapareho, binenta mo, dignidad mo, bata, corrupt na. Sino ba yung Eli na yan?
1: Mula naman kay Sir James Dennis Almuano, yes, marami ng masama sa mundo. The devil sleeps not.
0: Sabi ni Langgam na pula, sabi ni Matibag, hindi nakuhanan ng CCTV yung driver ng MBI na may dala ng baril kasi hinahanap lang niya ang manibela na sasakyan niya. Aalis na daw kasi sila. Nakuna ng video, di ba? May hawak, paalis siya, may hawak na baril. Nung nakadapa yata na nakunan din eh.
1: Sabi ng Emil Tabaonda,
0: hindi siguro nila pinanood yung ano.
1: At saka ang daming video yung igagad kasi yung mga iba't ibang mga media nag-cover doon. May kanya-kanyang video yung pinapalabas eh.
0: Oh, dapat
1: nag-gather lahat ng mga video sa loob at labas.
0: Oh, pinag-gather eh. Naman ni Caetano eh.
1: Dapat lahat para makita lahat ng pangyayari.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ang tatlong lady senator na naninindigan sa kanilang pagsali sa majority ay si Senadora Camille Villar, Senadora Leron Sinta, kahit ano, Ligarda, at si Senator Caetano, mabuhay kayo.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, agrikultura, pagandahin nyo na lang para baba ang mga bilihin sa ating bansa.
0: Oh, yun na nga eh. Ay, wala eh. Ang tinututukan, puro impeachment. Kung paano mawawala mga Duterte, ultimo yung Dabao na nananahimik at pinupuntahan ng mga investor, pinupuna, pinapansin, di ba?
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, the best ka talaga, bebe. Ang galing pumili ng mga tao mo, piling-pili. Parang si Duterte, piling-piling matino, kaso kabaligtaran ang sayo.
0: Puto bumbum. Hindi niya ginaya yung tatay niya, the best among the brightest, the bright among the brightest, di ba? Yes. The best among the best, di ba?
1: Yes.
0: Oh, wala eh. Puro iba yata. Sige. Para magulo, yun ang gusto, para magulo, di ba? Sabi sa Alice Sueño, parang teleserye ang gobyerno, puro drama. Makikita mo si PV, Koke, Apeng Daldal, Adik, na para laging nagdarasal, misa, mga pabidang mapagpanggap.
2: Nagbitbit naman ang iba't ibang placard ng mga grupo sa isang rally na nananawagan ng pagbawas sa singil sa kuryente at pagbabago sa power sector. kabilang sa kanilang mga panawagan ng buwis sa kuryente, tanggalin, epira ibasura, tanggalin ang batch system loss,